0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918. Today's reflection.
4: Reflections.
3: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
4: Reflections.
3: Here on Celebrating Life.
5: Ito ikalawang oras ng programang Celebrating Life. And as I said earlier, ay magkakaroon po tayo ng very special guest. Ang guest natin ngayon ay hindi na first timer. If I'm not mistaken, third time in the program. Siya po ay isang Pinay nurse based sa United Kingdom and that will be, I think, more than 20 years already. And siya po ay mother to an 11-year-old amazing boy, si Kieran. Okay? So siya po makakasama natin ngayong umaga and at the same time, she is part of the worship ministry ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Church namin. Ano po, kahit yan nasa UK ay bahagi po siya at nakakapagpadala siya ng mga awitin para po sa Sunday service at sa midweek service ng Yahweh the Giver Christian Fellowship. At yan po ang magiging kabuuan ng ating ikalawang oras with our guest, si Sister Carmencita Pamela Coronel Kimlat. Okay, mga kaibigan, we now have our guest. Kanina binanggit ko ang kanyang buong pangalan, babanggitin ko ulit dahil alam ko ayaw na ayaw niya to. Si Sister Carmencita Pamela Coronel Kimlat. In short, Sister Menchu, good morning and welcome once again sa Celebrating Life for the third time, fourth time. Good morning.
6: Hindi ko na mabilang. Magandang umaga po, Sister Cecil. Actually, tanggap ko na yung mahaba kong pangalan. I think in I'm turning 50 na this year, so dapat i-accept ko na siya, no? I'm extending my greeting sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, at bumubuo ng Celebrating Life. Magandang at mapagpalang araw po sa ating lahat.
5: Yes, mapagpalang araw dyan sa inyo sa UK. Parang nakita lang kita last week dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po mga kapatid, mga kaibigan, kararating lang din ni Menchu from the Philippines to UK. Kasi dumalaw yan. Tapos wala pa siyang dalawang araw dyan sa UK. Kaya ganyan ho ang itsura niya.
6: Ano yung itsura? Tumaba? Lumusog?
5: Tumaba. Oo. Anyway.
6: Medyo jet lag.
5: So bukod sa pagdalaw mo sa Pilipinas na inulan ka, naranasan mo yung pagbaha dito, ano pa mga life updates, Sister Menchu, from your end?
6: Syempre pinaka-highlight ko yung pag-uwi. Na-recharge ako dahil na-meet ko yung mga loved ones ko. Mm-hmm. And syempre kumain ng mga masasarap na pagkain na hindi ko nakakain dito. Mm-hmm. And syempre, na-meet ko face-to-face ang aking mga ka-church. Hello, Yahweh the Giver Christian Fellowship. Mga brothers and sisters, Pastor Charlie, at mga associate pastors, at ating mga brothers and sisters. Fortunately, hindi lahat nakita ko, no? Pero we feel so blessed dahil kahit na nga tag-ulan, Sister Cecil, nakita mo na yung struggles ko nung pagpunta ko dyan sa Quezon City, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang magkita face to face. So, yun yung mga highlights ko. At yung isa pang highlight ko, nakarating ako dito sa UK ng matiwasay.
5: Amen.
6: Yeah, and although unfortunate kasi na-miss ako ng baha Kasi noong dumating ako dito, bahas, balanga. Kasi kung umuwi ako ng Saturday, mamimiss ko yung pag-fly ko. So, mixed feelings. I should have been there to support my family sa baha nila. But they are safe, thank God. And we are safe here in the UK na nakarating naman ng maayos.
5: Yes.
6: Smooth yung travel namin.
5: So all throughout, yung sinabi mo, Sister Mencho, is talagang by God's grace, di ba, lahat?
6: Of course, yung, yes.
5: Punta tayo sa ganito, Lord, bigyan mo kami ng magandang weather o maganda naman din yung weather. Kailan talagang napakaulan? Alam naman natin, mga kababayan din natin, siguro nakita mo sa Facebook ang kalalagayan, no? Yung sa Bataan,
6: yes,
5: sa Pampanga, at Bulacan, kaya nakakaawa. Pero again and again, we will pray for them. Naiintindihan po namin yung kalagayan nyo. Okay.
6: Yes.
5: Yes.
6: Yeah, gusto ko lang idagdag yung noong nasa Pilipinas ako, iba yung kabanandidib kasi daging may alarm. Alam mo yung telepono mo, mag-a-alarm ng warning, nginginig ka sa mga red alarm ba, orange alarm ba, tapos lagi naka-concentrate sa Bataan. So talaga nakanayabis pala yung mga alarms dyan.
5: Oh, kaya enough ko. Inap ko muna. Nakaka-nervous talaga eh, di ba? Tutulog ka, tumutunog talaga siya. Pero maganda rin yun. On,
6: yes,
5: on the side, kasi nabibigyan tayo ng, kaya nga, alarm, warning ang tawag doon. Mm-hmm. Warning. Okay, ito na tayo. Ito na tayo sa topic natin. Kanina sa first hour, pinag-usapan nga yung ating topic na living stone. Yan, medyo nahirapan din ako sa topic. Sister Mencho, di ba? Pinag-aralan natin ang 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. I'm sure you read the verse. Nabinasa mo to. Can you share,
6: yes,
5: with us your own understanding of the word? Itong mismong verse na binasa ko.
6: Sa akin, ano siya, no? It's a reassurance sa ating mga believers. Kasi nung time na yun, kinuwento nga ni Peter, yung mga struggles at rejection at mga problema na hinaharap ng mga early believers nung time na yun, ano?
5: Yes.
6: So, yun yung sinasabi ni Peter na lahat naman tayo nagsasuffer. And we are suffering. Remember that Jesus suffered first. Ni walang, alam mo yun, walang dahilan para mag-suffer ang ating Panginoon. And yet, He suffered for us. So, in those time of struggles ng mga believers, He's just reassuring na Jesus was with us and or with them. At that they have a living God. Na yung foundation, in-explain nga ni Peter na yung si Jesus served as the cornerstone. And ano ko nga yan, ni-research ko nga yan, yung mga, in-explain ni Peter yung paggawa ng malaking building, na those are the stone in the corner. Dahil yung nagsisilbing pundasyon kung magiging matatag ba yung ibibuild mo. At in-explain talaga ni Peter na yung cornerstone na yun ay si Jesus, kung siya yung pinanghawakan natin.
5: Mm-hmm.
6: And in those time, yung mga believers, minsan napapanghinaan loob, and it happens to all of us,
5: yes,
6: napanghinaan tayo loob. Pero doon yung reassurance, kaya nga maganda nagbabasa tayo ng Bible, mm-hmm, na hindi lang tayo nagsastruggle. Those times, they are struggling more sa kanila, kasi mga bagong early Christians, di ba?
5: Mm-hmm.
6: So sila, walang masyadong ano tawag dito, fallback, walang masyadong support kasi nag-uumpisa rin sila in their time. They are trying to prove themselves na talagang si Jesus ay ating talagang tagapagligtas. And when you accepted God as our Jesus as our God and Savior, ano ka na eh, andun na yung with His grace, you are alive, you will have everlasting life, andun yung salvation mo. And yun yung binibigay ni Peter sa mga early Christians na you're standing on a very strong cornerstone, yung foundation na inumpisahan natin, na kahit na nga ba may mga struggles tayo with God,
5: yeah,
6: with us, hindi ka basta babagsak. Hindi ka basta babagsak. You will stand up straight. And yung mga struggles na yon, we always talk about it amongst ourselves, sa ating brothers and sisters, those serves as our vitamins. God is preparing us for something maybe harder, pero it makes us stronger.
5: Yes.
6: So yun yung nakikita kong in-explain ni Peter sa verses na yon, and it also compares yung mga believers and unbelievers. It become a foundation kung talagang pinanghawakan mo ang ating Panginoon. At kung nireject mo naman ang Panginoon, then it will be the cause of your parang stumbling block mo. Kasi yes, pinipilitan mo yung gusto mo, mm-hmm, hindi yun yung magiging magandang pundasyon mo sa buhay, and then you will stumble.
5: Yes, tama. Parang maalala ko yung pelikulang, ano, alam mo naman, maka Nora o Nora ko dati, yung Kastilyong Buhangin, di ba?
6: Akala ko yung Himala.
5: Hindi ko napanood yun. Yung Kastilyong Buhangin, di ba? Pag dinaanan ng alon yon, ano mangyayari sa Kastilyong Buhangin?
6: Mabagsak.
5: Mabagsak, yes, di ba? So, ang foundation natin bilang Christians and followers of Christ ay si Jesus talaga. Yeah. Yun yung firm foundation, matibay. Hindi lang pader, pag sumadal ka sa pader, pwedeng katulad niya, marami na pa na natutumbang pader dahil sa baha. Pero pag kay Jesus ka sumandal, walang ano yan, walang walang kabiguan at kayang-kaya kanya. Now ito, sabi nga, no, ikaw ay Kristiyano for how many years now, Sister Mencho?
6: 6 years.
5: 6 years.
6: Last April. Wow. Yeah.
5: Okay. So, ikaw, ano yung, can you share with us yung kwento ng buhay mo? Having Jesus as your solid foundation. Kasi ako, saksi ko, pamangkin ko to eh, no? Kaya pareho kami apelyido eh, no? Ay, saksi ako sa buhay niya, magbuhat ng, tanggapin niya si Kristo sa buhay niya. Na talagang, yung katatagan, yan, nakita natin, yung katatagan na hindi natin kaya, yung kalakasan na hindi natin kaya, yan ang ibibigay sa atin ni Jesus Christ. In your own experience, tell us.
6: Nakita ko yung comparison ng pagiging unbeliever ko noon, mm, and believer ko ngayon. So it's been 6 years na, na nakita ko yung difference. Yes. Of course, it is not without struggles. Andiyan yan eh, nasa mundo tayo. We'll have some problems. And I think yung approach ko sa mga struggles na yun, yung nag-iba. Kasi noon, very ano ko, no? Pag nabagsak ako, nagkaroon ako ng problema, talagang bagsak.
5: Tama.
6: And I stay there. Hindi yung paninisi sa iba eh. So, but it's more on yung mga wrong choices ko. Talagang, talagang bagsak ako, bakit ko ba yun kinawa? Or, and then, at the same time, dahil nga wala akong gabay sa ating Panginoon, I make more wrong choices. Mm-hmm. Na alam mo, nagkakapatong-patong na. Kasi akala mo yun yung... Kasi pinagpipilitan mo yung gusto mo eh.
5: Your own way.
6: Gusto ko ito, itong gusto ko eh. Itong gusto ko eh. Bakit ba walang makikialam dapat? And then, doon mo marirealize at the end. Ano eh? Mali.
5: Mali.
6: And because of that, ngayon naging Christian na ako. Andun na yung pagiging open. Pagka may problema ka, okay, ano ba yung teaching sa akin ni Jesus ngayon? What is the teaching today? Okay. And then you started reflecting and you are more open. Mm-hmm. And I'm more open na makipag-diskusyon, lalo mm-hmm sa church. Mm-hmm. Ito yung struggles ko. Please pray mm-hmm for me. Kay Sister Cecil, you're my confidant, so I tell you yung mga plano ko. And then pagka minsan may nakakalimutan ako, andun yung acceptance ng open rebuke. Yeah. Mm. Andun yung kailangan mo kasi ng mas senior sa iyo na wag ganyan, ganto dapat. And hindi yung pinipilit, yun yung this is my opinion and this is my suggestion and it's up to you. So yun yung magandang itinuro sa akin na pagiging Christian. You're more open and prayers. Mm. And what we pray, kasama ko yung anak ko na, we pray na kung ano yung ibigay sa atin ng Panginoon, sana yun na lang din yung maging desire natin. So it aligns. So mas less yung disappointments, yung pagsisisi, and yung pagiging open mo na God is with me, di ako mag-isa. Andun yung reassurance eh. Andun yung, okay, may problema ako, but God will provide, God will help me, God will tell me the right answers. And of course, reading the Bible.
5: Tama. Ang ganda naman ng sinabi mo, no, na pag kasi ang foundation po natin ay si Jesus, no? Siya yung talagang parang consultant mo, di ba? before deciding on anything, lagi ka nagtatanong at ang gabay mo is Bible, yung kapwa mo, mga kapatiran, di ba? Yan ang maganda dyan eh. As si Jesus kasi, as our firm foundation, tinuturoan tayo na magkaroon ng fellowship with our brothers and sisters. And of course, the basic is reading the Bible. Kaya nga, firm foundation. Kasi, kumbaga, ano man ang dumating sa buhay, like nakita ko si Menchu, ang dami dumating sa buhay, COVID days, ilang beses siya nagka-COVID with a 4-year-old son din. Talaga naging matatag, hindi natatakot, yes, pero tiwala siya that she is not alone. Yun ang pinaka-importante pag ang foundation mo, si Jesus Christ. Now, sabi po, we are the living stone. Sabi doon sa verse, di ba? Join together, pinagsama-sama tayo into a spiritual house. Kumbaga, ikaw, living stone, ako, yung mga kapatid natin. And then, nagsama-sama tayo into a spiritual house, no? Pinalitan natin, kumbaga we replace the physical temple, hindi na yun, yun yung spirito natin, as the place where God's presence dwells. So meaning, nagkakaisa na yung spirito natin as the living stone, magkakapatid tayo in the spirit, magkakapatid tayo sa pananampalataya. So, ikaw mismo, ano yung, hindi lang personal understanding mo rito eh, kundi yung, nung nabasa mo to, ano yung dating sa'yo, impact sa'yo?
6: Nung binasa ko to and dun sa mga natututunan natin sa mga Bible study natin, mm-hmm. na we started to realize that this life sa mundo natin, it's very temporary, ano? It's just temporary. And now that we have accepted Jesus as our God and Savior, nabasa natin yan sa Bible na Jesus is inviting us in His kingdom eventually. And He is actually preparing a house for us, mm-hmm. sa kingdom niya. Mm-hmm. And for us to be invited, hindi naman pwedeng siya lang yung nagtatayo ng bahay natin. Mm-hmm. Kapal naman natin, no, di ba? Dapat may participation tayo. Mm-hmm. So ako, for me to know na, okay, God is building a house for me and I'm invited, I have to make sure na kilala ko ng Panginoon. For me to know, for God to know me, I need to know God. Kasi di ba tayo, pagka makakilala tayo, we need to understand each other, we become friends, and we get to know each other, nalalaman natin. Siyempre gusto ko, Panginoon, kilalang kilala ko. Dapat pagka yung binibuild na house niya sa akin, siyempre dapat yun yung nandoon yung mga favorites ko. Yes. Available lahat doon yung mga gusto ko. Yeah? Ayun yung ano ko eh. Dahil I need to be at home with Jesus. And syempre, gusto ko, nandun din yung mga gusto kong kapitbahay. Sino ba yung gusto kong kapitbahay? Who do I want to be with sa kingdom ng Panginoon? Family ko.
5: Syempre
6: anak ko. Yung mga friends ko. And other people. So God is telling us na this is not just for me. I gave you an everlasting life. What are you going to do with it? Mm. Syempre, we share it. Yeah. Diba? Kumbaga, as Christians, we are now, have that responsibility. Hindi sa Panginoon, but for other people to experience what we are experiencing as well. Mm. So, andun yung accountability rin. Diba, yes. Sister Cecil, kapag yes. nagsalita ka, sabi, dapat tama yung sasabihin ko. Dapat mm-hmm. is in the Bible. Dapat, andun na yung ano eh. Kasi, syempre, ngayon, for 6 years, syempre, may isba sa atin, mas matagal pa. Mm-hmm. We're not just drinking milk. Diba, mm-hmm. andyan yung sinasabi na, kailangan maging, yeah, kailangan solid food na tayo.
5: Yes.
6: Kung paano tayo pinakain ng ating Panginoon, being a Christian, dapat yun din ang i-share natin sa iba. How do we start people to believe in Jesus? Yeah. Yun yung responsibility natin eh. At yun yung purpose natin. Yun na yung sole purpose natin na anak ng ating Panginoon. For him na, oh, anak ko yan. Si Cecil yan. Si Menchu yan. Sister Judith yan. Na alam niya na we are doing something na para sa iba. Kasi sinasabi sa ating Panginoon, mahal ko ang lahat kayo, mahal ko. But, di ba sabi nga nila, in the Bible, it is offered to many, to all, but many will accept. Kasi hindi nga lahat magiging accepting sa sa ating Panginoon, there will be rejection. So andun yung responsibility natin na how do we then turn that around na maging headline si Jesus sa ating mundo. Na si Jesus yung maging importante. Kasi hindi naman para kay Jesus to eh, para sa atin to eh. Jesus, our living God, wanted us to come back to Him. Kasi gusto niya tayo lahat maging Kanya, magkaroon ng eternal life.
5: Amen. Yes.
6: And now that we know it as Christians, we have to share it to others. Na minsan, di ba, hindi naman nabibigyan ng pagkakataon malaman ng Panginoon. Yung little things na Jesus loves you, na Jesus with us, na okay lang yan bro, sister, andun naman ang ating Panginoon, humawa ka lang. So little things, so kasi yun yung kailangan natin bawat isa, we need encouragement. At kung tayo Christian, kailangan natin more on you others na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon.
5: Yun. Well said, Sister Mencho. No, actually, yung spirit, yung relasyon kasi natin, hindi lang biological, di ba? But ang relasyon natin is, we are one dahil pinag-isa tayo ni Jesus Christ through the blood of Jesus Christ. And sabi nga, spiritual temple tayo. At yung spiritual, kasi yung temple na kumbaga binubuo tayo, built on Jesus Christ, di ba? Na kung saan we are capable of accepting His will, accepting yung kanyang way, yung kanyang time. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya nga foundation, nakatuntong tayo kay Jesus, no? Every step of the way. At tayo mga members niya, isang pamilya tayo na kung saan sama-sama tayo sa kanyang spiritual house na tinatawag. Kasi ang church, mga kaibigan, hindi yan building. Yan ay tao. Group of believers. Yun yung malinaw lang dito. Okay. So, ito, isa pa. No? Dito sa verse natin, no, Sister Menchu, dinescribe dito yung new identity natin and purpose as a believer. Diba? Importante kasi yung hindi lang tayo believer but follower tayo ni Jesus Christ. So, dito, alam natin na, kumbaga, alam mo tayo, nakatutok tayo sa worldly matters or things, no? Yung mga makamundo, standard ng mundo, ito yung ganito sa mundo. More on ano na tayo ngayon, dapat ang tinitingnan natin is that hindi yung how we adjust sa mundo, but how God sees us. Di ba yun ang pinaka-importante sa lahat? Gano'ng ka-importante sa'yo na yung buhay natin ngayon, hindi na tayo nakatuon sa kung ano sasabihin ng tao. Nakatuon na tayo sa ano ang pleasing kay Lord, what glorifies God sa buhay natin, bilang sa sinasabi natin, sa ginagawa natin, but mismo yung buhay natin. How do you accept this? How do you embrace this katotohanan na we are not people pleaser anymore, but we are God pleaser na sa mga panahon na ito, Sister Nancy?
6: Iyan yung malaking struggle sa atin, ano? Iyan,
5: yes,
6: yung... Kasi hindi naman tayo magpapaka-plastic. Lahat tayo na nakakaharap ng mga ganong struggles. We work, we have to feed our family. May trabaho tayo, meron tayo kailangan i-prove sa sarili natin. Alam mo yun, kailangan nating magtrabaho to eat. Pero andun yung integrity, I think, as a Christian na, yes, we need this. O kailangan natin, sino bang hindi, kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho, we have to prove ourselves. Ang ano dito, kailangan hindi tayo lamunin nung mga needs na yun para magkaroon tayo na, parang andun na tayo nakatutok. Mm-hmm. Trabaho ka, kumita ka ng pera, lagi na ng pera, to a point na una, very innocent pa, para pakainin ko, para gamitin sa ganito, para, pero pagka nakakaranggap ka na ng pera ng ano, gusto ko, naghahangad ka na ng more than sa tingin mo kailangan mo, nagiging, yes, desire na siya. And then to a point na dahil na ka na dun sa mga desires na yon, minsan kahit na hindi mo na siya kaya, pipilitan mo na. Sa ang ano dun sa atin is God, Jesus, as Christians, He's the one holding us back. Mm-hmm. Diba? Na, ano na, op, medyo sumasabra ka na, andun eh, mararamdaman mo yun eh. When the Holy Spirit is dwelling in you, andun yung merong parang tapik. Diba?
5: Rebuke.
6: Hindi lang, at maganda, when you're in the church and you got brothers and sisters, andyan yung mga reminders, sister, medyo nakikita ko, gaya na. Or yung mga obligations natin sa church, di ba? May mga nagsasabi. And, you know, hindi naman tayo lahat perfect. But it's good na we have those people that Jesus uses for us to not to fight back, but to step back a little, to reflect.
5: To reflect, that's it.
6: You reflect na misa kasi hindi mo nakikita eh, nabubulagan
5: blind side, may blind side tayo.
6: Yeah,
5: tayo,
6: may and all side. People have that.
5: Yes.
6: And you are relying sa mga brothers and sisters mo. And that, for me, is a responsibility na hindi lang may nakikita ka. You have na, alam naman niya, malaki na siya eh. Or alam mo yan, kaya nga tayo as a church eh, as yes. people who love each other, as Christians, hindi pwedeng yung kung ano lang yung gusto mong marinig, yun na lang ang sasabihin sa'yo.
5: Yes.
6: Kapag nagkakaroon ka na alam nila, oh, nakikita ko, mag-i-stumble ka na. Kasi lahat tayo, we have experienced that.
5: Yes.
6: Na nakikita ko na yung future mo. Na sandali, medyo ano ka na, medyo nagsusway ka na, medyo nakakalimot ka na. Then, you know, andoon yung kapit. Kumbaga, di ba, tinitch ko nga yan sa anak ko. You know how God holds us? Not this, not that. So when you let go, God is holding you.
5: Roman
6: and then for you to have, yeah. So for you to hold and for you to be ready to para kumapit uli sa kanya.
5: Yes.
6: And then and that is Jesus.
5: Yes.
6: And kung ano kung tayo as Christian, we are equipped. Jesus is preparing us, equipping us, dahil sa mga past experiences natin before tayo naging Christian, andun na eh, we are using that. We are now witnesses, testimonies sa mga tao na kailangan yun. Iyon yung ating responsibility. So para sa akin, yung mga makamundong mga pangangailangan, minsan nakakalimot tayo, and it's a struggle. But kung maganda yung foundation natin, And is Jesus is our foundation.
5: Hindi ka magtatagal doon.
6: And andun yung mga nakapaligid sa'yo na nagmamahal, you know, good people that surround us who loves Jesus and Jesus loves us. Andun yung reassurance, andun yung kapit, andun yung hindi ka dyan malulunod. Merong sasagip at sasagip sa'yo.
5: Yes, right. Okay. So, ang ganda ng usapan, ano, dahil yun nga, ano, gusto nating tingnan dito yung difference na ang foundation natin si Jesus at yung ang foundation ay iba. No? Nag-a-anchor ka sa iba, sa bagay o sa tao. Medyo ano yan, delikado po yan. Okay? So, babalik po kami dito. We'll just take a quick break dito po sa Celebrating Life and then papasok na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating discussion dito sa Celebrating Life with our guest, Sister Menchu Kinlad. Babalik po kami in a while.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Maging palatag, Pilipinas! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nagota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari namin magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
10: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit na namin noon ay manual, wala pa nga yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
5: Okay mga kaibigan, balik na kami. Ito na po ulit kami ni Sister Menchu Kimlat. Ang ating guest po is based in the United Kingdom. Oy, anong weather sa UK ngayon, by the way? Dito kasi maulan, rainy season.
6: Sindo ako ng aking mga kaibigan, no? si Kuya Rogers at si Ate Marisa. Dinala ko po ang ulan dito.
5: Ah, umulan.
6: Na dumating ako ng mga, kami na anak ko ng mga around 8 o'clock, 8:30. Medyo makulimlim siya, pero hindi siya ganun kalimig. Mga 18 degrees. So okay pa rin, hindi siya ano, pero maulan. Sabi nila, kahapon okay lang yung panahon na. Bakit parang dinala mo ata yung ulan dito?
5: Dinaon so medyo... Okay, so si Menchu po, o Sister Menchu is a nurse sa UK. Yan. So iba kasi yung kultura diyan, no, sa lugar mo, Sister Menchu, no. So ang tanong ko, what are your struggles and challenges when it comes to consistency and intentionality, no, of being a living stone or spiritual temple based on Jesus Christ? Medyo mabigat 'tong tanong ko na to, pero alam ko na with Jesus, wala tayong hindi kakayanin. So, ikaw mismo, personal experience mo, being there sa bansang UK.
6: So, I find, kasi nandito na ako for going 25 years. Wow. In November. Oh, matagal na rin. So, the thing is, yung UK kasi is a very multicultural country. So, ang maganda sa kanya, it's accepting
5: mm-hmm.
6: of all, you know, beliefs, yes. yung mga faith.
5: Yes.
6: And hindi yan katulad sa ibang bansa na they persecute you.
5: Mm-hmm.
6: Sa akin, ang mga struggles ko, it's not about yung full rejection talaga, no? But opportunities.
5: Mm-hmm.
6: And yung mga minsan naku-question yung integrity mo. Mm-hmm. And in hospital is different kasi may mga policies kami. We can't just go to the to patients and say, Jesus loves you, diba? Hindi yun eh. Ang kinukuha kong opportunities doon is may mga pasyente ako na Christians. Maririnig mo, may mga music sila, worships,
5: mm-hmm.
6: and then they will say, medyo anong ano mo, kasi diba sa Pilipinas ka, English to ha, sa Pilipinas ka, ano ka, Katoliko ka ba? Eh, sabi ko, hindi, Christian ako. Oh, I'm a Christian as well. So, I'm doing yung ano, kasi last time I used to work in a cancer care unit. So, I'm doing yung mga needs nila to feed. So, nabibless ako kasi nagagamit ako. Nabibless din sila dahil nagkaroon sila ng kausap na kapwa Christian, hindi lang sa pamilya na kasi minsan isolated sila. So, yun yung ano ko, I didn't feel yung mga rejection kasi nung time, if you could remember Sister Cecil, nung time na yun, you encouraged me
5: mm-hmm.
6: dahil isa ako sa mga lead to parang start prayer mm-hmm. pag mag-hand over, which is very difficult sa UK. So, I do it ako. Give me courage. So, I say na, oh, whoever wants to pray before we start sa ating trabaho, can stay, and then we pray. So, magugulat ka, Sister Cecil, walang umalis.
5: So, they all want to pray.
6: Oh, hindi naman siya naglalas ng 15 minutes eh.
5: Mm-hmm.
6: You just want to say na yung trabaho, maging smooth sailing, na ang Panginoon to be with us, to give us courage, to give us strength, na yung mga problema natin, di ba? So yun yung ano, encouraging sa kanila kasi it helps to go through the day na you know na okay, nakapag-pray na ako. And I'm sure everyone prays among themselves, sa sarili nila. And it's good to have it in a group. Kasi syempre na nawala na yung ano yung lockdown, nawala na syempre again yung maintaining. So ngayon nasa ibang department na ako, it's more of those opportunities when they arise.
5: Mm-hmm.
6: Going to church is a struggle for me kasi minsan nagtatrabaho ko over the weekend, and God gives me people. Like lana ako, yung anak ko, I don't want na ako hindi ako magsisimba. Yung anak ko hindi magsisimba kasi I need to know na meron siyang children ministry. And I do have someone who's offering. So every Sunday, dito dala siya. So I feel na, okay, salamat po Panginoon. And syempre, andito rin yung ating social media, internet. Meron tayong Bible study at meron ako
5: online.
6: Mga devotion. Yes, mga online natin. We still see pag nagba-Bible study tayo, mga obligations ko sa midweek at yung eto, Celebrating Life. I'm so happy. So maraming salamat sa Celebrating Life because your reach is around the world talaga. Diyan nga sa Celebrating Life, may mga nakikilala ko, taga-Isle of Wight, taga dito. Mm-hmm. Alam mo yun na, meron ka pala pumaki na, alam mo yun, nagkakaroon ako ng mga hindi ko nakikita na nanonood sa'yo, Sister Cecil, sa Celebrating Life. So, you know, more power to you sa mga kasama mo dyan. And it helps. So, yung sa akin, when you say struggle, open communication ang akin eh. It helps with open communication, small prayers. Kapag may nag-question sa aking integrity, kung hindi ko alam yung sagot, I pray. Not to be strong kasi andun yung okay, step back, mag-pray ka, ano ang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Is this an opportunity to say something?
5: Yes.
6: Or is this something na huwag ka nalang makapag-away kasi sarado yung isip ng tao na to? Ano ba sabi nila sa Bible? If they persecute you or they reject you, you take your slippers and pagpag mo ang mga dust na yon, because those dust are hindi kailangan. It's unnecessary. And then you step away. I-turn nyo ba? Kasi yung mga tao na talagang sarado na yung isip. But you still pray for them. You still pray for them. Maybe sometimes hindi lang ako yung gagamitin. Iba yung gagamitin.
5: Marami.
6: Diba? Yes, hindi lang naman ako eh. Diba?
5: Di mo, isang talagang na-admire ko no kay Sister Menchu is that working mom, tapos may anak siyang 11 years old. Ang tuwan-tuwa ako is that you always find time to read the Bible with your son. No? You always read the Bible every night before you sleep. Nakita ko rin na, nagbakasyon din po rito si Kieran kasama ni Sister Menchu. Nakita ko na before eating talaga, grabe, siya yung magre-remind sa atin na let's pray. Kahit kakain ka lang ng potato chips, let's pray. Kaya, sumubuna ako yung pray daw, pray daw, kakain. Anything na kakainin, magpe-pray. Tapos, magpe-pray before. Grabe, no? Intentionality ang pinag-usapan natin dito and consistency. No? So, as a mom, dapat dala-dala mo yun, no? Diba? As a, kumbaga, ikaw yung living stone, pinakikita sa'yo yan, hindi lang bilang tao, but bilang, kumbaga, manggagawa, at higit sa lahat, bilang ina, no? Yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi, nakikita natin ngayon kung napansin niyo po mga kapatid, nakaka-unthinkable yung mga nangyayaring mga shooting incidents sa iba't ibang eskwelahan na malalaki eskwelahan, mga bata na involved sa barilan. Nakakalungkot no, dahil hindi lang ito nasugatan eh, may mga namatay. At mismo mga kabataan ang gumagamit ng mga baril. No? Medyo hindi mo akalain yan. Ano mo rito? Thoughts mo rito, Sister Menchu, as a mom? Kasi karamihan nakakausap ko, natatakot sila dahil hindi mo akalain na yung mga itsura ng mga batang humawak ng barel at gumawa nito, hindi mo akalain matatalino, galing sa magagandang pamilya, but it happened, unthinkable talaga. What do you think?
6: Nakakatakot, no? Nung nang nanonood ako, my goodness, minsan nakikita mo lang siya sa ibang bansa. Tapos ngayon, it's too close to home. Kasi sa Pilipinas, hindi man lang natin nakikita yan ever. Mm. Bakit nagkakaganon? Mm. Ang sabi nga natin, ang talagang foundation ng isang bata is within the family. Kung maganda yung foundation sa family, and I'm not saying hindi maganda ang foundation sa mga, you know, yung mga nabiktima, no? And I'm sure they're all loving families. Mm. Ang sa akin lang sa atin is just for additional na talagang importante is to have Jesus. Kasi ang Panginoon natin, living na eh. Mm. Hindi tayo pwedeng mag-rely sa mga tao na alam mong mababali. Mm. That will also be broken. Like tayong mga tao, hindi tayo dapat lang mag-rely sa mga tao. Ako nga, si Kieran, I teach him na, and I tell him na, hindi ako perfecto, anak ha. May mga pagkakamali rin ako. So, feel free to be open to tell me. Mm. Tell me off if needs be. I'll be happy to say sorry. Mm. So, yun yung

0: mga adult, mga grown-ups, na when we teach children, kasi ako, naano rin ako dyan eh, di ba, pag lumalaki, just for you to have that little peace of mind, telepono, iPad,
1: gadget.
0: So, para lang, pahimik sila doon. And sometimes, we don't filter, kasi children are so mature now. Na tayo, mali tayo, ito lang alam natin. Ang mga bata, grabe, alam na nila, natuturuan pa ako. So, they're more mature sa age nila dahil sa social media.
1: Yes.
0: So, I think yung pagtuturo ng tama.
1: Para dapat subaybay. Monitor.
0: Yeah, to diba? Monitor, to guide, ano yung tama. Kasi ako minsan, tatanong ko, kay Kiren, ano yung panood mo? Ano yung panood mo? And then, of course, I explain. Hindi yung, wag mong panoorin yan. Ang sa akin is, I explain why you can't watch it. Ako, anak ko, walang Facebook. And is 11. No? Walang Facebook, walang Messenger, walang social media. Kasi, di ba may age limit?
1: Yes.
0: Pero may mga nakikita ko na mga nasa social media, bata pa, 7 years old, nasa social media. Na, oh, yan ano kita. Yung ano kaibigan nga ni Kiren dito, WhatsApp, ano daw yung WhatsApp ni Kiren? Walang WhatsApp si Kiren. Kaya sabi ko, we have to follow the policy. We have to make sure that if it's age-based, are you 15? Are you 16? You're not. Are you 18? You're not. So, kung ano yung age mo, we follow. And then, there's guidance.
1: Yes.
0: As I explain mo, magtatanong siya, ano yung pinapanood, then I explain. Ano yung may mga diskusyon, bakit bawal panoorin yun, bawal panoorin to. So, sa kanya, he will say na, hindi ko pinanood yan kasi ganito.
1: Mm.
0: So, in their mind, in his mind, he knows kung ano yung bawal at bakit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pag sinabi kong, minsan, syempre, ang mga bata, nagkakamali rin. So, may mga punishment na grounded. So, minsan, pag in-explain ko sa kanya, bakit ka grounded, alam niya kung bakit.
1: Mm-hmm.
0: And then, siya na mismo yung magsasabi kung ano yung punishment niya.
1: Mm-hmm.
0: Kunyari, sabihin niya, oh, sige, no iPad for a week. Sabi ko, isip ko, ako nga 2 days. Sige, sabi mo 1 week, hindi 1 week. Diba? So, alam niya kung kailan siya magkakamali. And I know na, minsan, di ba sa social media, na-influence eh. At bumabalik kami sa discussion na yun. Consistency, hindi lang pag-filter, o bawal yan ha, ito ano. Pero follow-up.
1: Yes.
0: And at the same time, katulad nga ako, kailangan ko din ng guidance eh. Sino yung guidance ko, di ba? Siyempre, doon yung Panginoon. Kasi there are things in the world na hindi natin kontrolado. Pero kaya natin humingi ng tulong sa Panginoon who's alive and who can control everything.
1: Yes.
0: Diba? We got a powerful God na kahit nasabing imposible ito, lalo na yung anak ko, hindi ko na makausap. But when you pray to your family, andun eh, he will open. The impossible become possible.
1: Yes.
0: So yun, kapit lang and guidance and consistency as a parent.
1: Yes. Pinaka-importante, yung ngayon tanong natin, di ba, sa shooting, ba't nagkakaganon? I think, tamang sinabi mo, pagsubaybay, kontrolin talaga, and then at the same time, yung ipakilala si Jesus as early as possible. Kailangan talaga, sabi nga, may nabasa rin ako na dapat ipasok na talaga sa mga curriculum ang salita ng Panginoon. Kasi ang mga batang to is hindi, kumbaga sabihin na natin, madali talaga masway ang mga bata. Kung ano yung napapanood nila, kumbaga makukonvince sila na ito yung dapat, okay, may mga games na dapat hindi laruin ng bata, masyadong violente, hindi alam na mga magulang, nakaka-influence na yun, kaya po talaga very important na subaybayan, alamin kung ano yung pinapanood ng mga bata, at alamin din kung anong kalalagayan nila mentally, hindi lang po physically, but mentally. Anyway, ayan, okay, may ako dito na katapos na tayo. So, siguro sa topic natin ngayon na Living Stone, Sister Menchu, bigyan mo kami ng very short and simple take-away message, yung pinaka gusto nating itawid sa ating mga viewers and listeners.
0: So yan, Sister Cecil, gusto ko lang i-share sa mga nanonood at sa mga nakikinig, sa mga bagong Christians.

0: to stay strong
1: Yes.
0: and to yung init, i-keep mo yung init kasi habang lumalapit ka sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng wisdom, discernment,
1: Yes.
0: and we feel na nandoon yung strength and courage na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, yung guidance. We know na ang hirap eh. It's always gonna be a struggle sa mga bagong Christians pa lang. And we all felt that. Ako, nag-struggle ako. But yung guidance, yung pagbabasa ng Bible, andun yan eh. Nakakatulong talaga. And yung ating Panginoon, pagka nakapag-usap ka, alam mo, nakakausapin ka eh, na in your heart, na alam mo na nandyan siya. Yung pagiging living stone niya, he's alive. Yung foundation niya, pagka siya yung naging foundation mo, tatatag ka eh. Kahit na yung mga struggles mo, kahit na to a point na akala mo, babagsak ka na, iaangat ka ng Panginoon eh. Kasi he will tell you are not on your own. I love you. You're my child. I will never forsake you.
1: I'll
0: Diba?
1: never leave you.
0: Never leave you, and I will guide you, and
1: Yes.
0: you're my new creation. Lahat tayo under construction pa, but
1: Yes.
0: he's molding us to be his adopted children.
1: Yes.
0: Na yung mga struggles, yung mga persecution, yung mga rejection, those are just temporary. Nabasa ko nga sa saan ba yun yung let me just read it. Sa John 15 verses 18, if the world hates you, keep in mind, the world hated me first. So, kumbaga, nasa harap natin ang ating Panginoon.
1: Yes.
0: Diba? Sa harap natin ang ating Panginoon. May mga rejection tayo, isipin natin. Sa Panginoon nga, walang kasalanan, si Jesus walang kasalanan, and yet He went down, Panginoon, bumaba sa earth para lang i-save tayo.
1: Yes.
0: Diba? Walang pa, alam niyo, walang kasalanan, and yet tinanggap niya to save us.
1: Amen.
0: So, yun yung last, ano ko lang, if I may, na lahat ng mga rejection, it's lahat ng mga struggles natin, yung Panginoon natin, yakap-yakap tayo, salo-salo tayo. Diba, sabi niya, kung hindi mo na kaya, tumawag ka lang sa akin, ako papasan para sa iyo. And I will never leave you. Yun.
1: Yun. Maraming salamat, Sister Menchu Kimlat, sa iyong time. Tamang ano. As temple, sabi nga, no, kumbaga living stone, ang Panginoon ay magiging napakatatag natin. Yung tatag, yung lakas natin, hindi galing sa atin yun, galing sa Diyos. Kaya ang foundation kung saan ay si Jesus Christ sa buhay natin, yun ang kailangan talaga natin. At yung foundation na hindi kailanman matitibag, andyan lagi, hindi tayo iiwanan, hindi maaagos ng kahit na anong tubig or what, andyan na siya, hindi kayang tibagin ng earthquake, no? Ang foundation natin pag si Jesus Christ. All right? So maraming salamat and ingat kayo ni Kieran just sa United Kingdom.
0: Thank
1: And ang nakikita lang natin. So sa ngalan po ni Pastor Charlie Upina, ang team Celebrating Life, andyan po si of course, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang Radyo Magazine, ang Sports Radio, at ang 104.3 Capital FM. Maraming salamat po sa inyo lahat hanggang sa susunod na linggo.
0: Thank
1: Bye!
0: you. Bye.
1: Bye!
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're
4: Radio Magazine
3: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: up sa entertainment scene? Updated ka ba? Swak na budget recipes? Like na buong family?
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
9: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Oh, ano rin?
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram,

Pero sa mga tourist destination sa rehiyon na labis na naapektuhan ng mga bagyo at epekto ng hapagat, ang DOT Car Regional Director John...

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
1: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan, the first and the only at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community. Promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito. Rainbow
0: Radyo. Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo.
2: Ang kauna-unahang underground railway sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos.
0: Mike Celis ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang tsikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong episode na nawaiwala naman talaga, eh makikita nyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page. At naka-live na din kami doon, kaya go, go, go na mga ka-Rainbow! Isang masayang Sabado sa inyong lahat, no? Happy September! Ayan, Vermont na. Excited na ba kayo? Pero bago ang lahat, no, gusto ko lamang iparating din ang aking simpatya sa mga tao na apektuhan ng baha. Sana ay nakarecover na kayo ngayon at doon sa mga binabaha pa rin, ingat po tayo. At doon naman sa mga hindi binaha, tumulong naman po tayo. O diba? Kasi mas masaya kapag nagtutulungan. And of course, masaya din kapag sinisimulan natin ang ating Sabado with good news. Kaya naman heto na ang Balitang Bahaghari. Nagpahayag ng suporta ang Special Committee on LGBTQIA+ Affairs ng DSWD sa Quezon City Queer Creative Program Ordinance. Ang nasabing ordinansa ay naglalayo na i-amplify ang participation, visibility, protection at economic empowerment ng mga LGBTQIA+ artists, cultural workers, creatives at mga communities sa Quezon City. Kilala ang Quezon City Local Government bilang isa sa mga pinaka-nangunguna pagdating sa advancement ng LGBTQIA+ rights at opportunities. Inaasahan na marami pang ibang mga LGBTQIA+ organizations ang magpapahayag ng kanilang suporta sa nasabing ordinansa sa mga darating pang-araw. Iba talaga, no? Pagdating dito sa QC, kaya naman ako super proud QC resident ako. And sana nga ma-implement na tong ordinansan to para marami sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community ang mag-benefit dito. And naway, hindi lamang sa QC mangyari ito, but rather, nationwide the soonest time possible. And of course, dito na tayo, soonest time possible talaga sa pinaka-paboritong segment sa balat na radyo, ang tinaguriang pinaka-educational as of the moment. Ayan. Ang baklavolary word for the day, dahil sabi nga ng ating patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isang word na magagamit nyo agad-agad. So ang baklavolary word for the day natin for this week ay kinaril. Di ba? May pumasok na ba sa isip nyo kung ano to, di ba? Inspired to sa ating paboritong Showtime host na si Karil. So ang ibig sabihin daw nito ay ninitian lang. O, di ba? Napanood nyo ba yung interview niya? Meron tinanong sa kanya awkward question at ang sagot lang niya ay ngiti. So yun daw ang kinaril. So gamitin na natin ito sa sentence para magamit niyo na agad-agad, 'di ba? Interesting. Mars Kinaril ko lang kanina yung sagot ko para wala nang issue. O, di ba? Sabi nga kasi ng mga magulang natin, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Karilin mo lang. O, di ba? O, ayan. Huwag niyo akong karilin lang, ha? Manood kayo at tutok na, ha? Dahil maganda ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo tumungo doon, gaya ng dati, isang paalala lang. Dahil lahat tayo mga miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din naman mapakinggan ang ating mga hinanaing at stand sa mga current issues, di ba, dito sa lipunan. Kaya naman, pag-usapan natin yan dito lamang sa Win or Wiz, anong say mo, te? Eto na nga, di ba? So, pansin nyo, ang daming issue ngayon sa gobyerno natin. Ang daming mga issue ng mga tao sa mga politiko, sa mga pinagagawa nila at hindi nila mga ginagawa. Kaya naman ang tanong ng bayan for this week, dapat daw ba na may probe period din ang mga politiko? Kagaya natin mga manggagawa, di ba normally meron parang 3 months, 6 months probationary period, titingnan muna kung magpa-perform ka. Kung hindi, extend ang probation mo or ligwak ka. Ang mga politiko kasi, di ba, once elected, meron na agad silang 3 years, 6 years. So hindi pa pwedeng 3 months muna, 6 months muna, renewable thereafter. Tingnan natin ang masasabi ng ating ka-Rainbow. Pasok.
3: Dapat talaga na magkaroon ng probationary period yung mga politiko kasi para hindi naman tayo lugi kung alam mo yun, hindi naman pala magaling or nakikita natin ngayon daming mga palpak. Kung ang mga trabador merong probi period, dapat mga politiko rin siguro 3 months, 6 months para di sayang yung termino nila.
0: Maraming salamat, ka-Rainbow na dyan. Ako, ang sagot ko dyan ay win. Win na win na win. Please, oo nga naman, no. Baka naman pwede, magkaroon muna ng trial period. Ito na nga ang case, di ba? Habang binibigyan natin ng equal opportunity ang mga politiko na tumakbo, regardless of their credentials, ha? Di ba? Siguro, tama lamang na magpakitang gilas muna sila. 3 months, 6 months, ano ba yung nagawa natin? Kasi kadalasan, ako lang naman po ito, ah. Ang pansin ko sa iba, kapag malapit ang eleksyon, dun bobongga na mga projects, but in between, wali. So baka naman, meron tayong para evaluation period. Ganda na, no? What can you do in the first 6 months? And then tingnan natin, kasi naniniwala po ako na ang public service, hindi lamang yan nangyayari kapag malapit na ang eleksyon. Dapat all throughout yan dahil binoto po kayo ng mga mamamayan at umaasa po kaming lahat sa inyo. Kaya naman, kung kayang-kaya naman talaga at walang dapat itago, go na natin yung probationary period na yan. For all we know, marami rin naman sa inyo ang mareregular only if you do your work well with integrity. Ayan, diba? Integrity talaga ang kailangan. Actually, hindi niyo nakuha ko doon sa interview namin kahapon doon sa dean ng UPNC PAG, no? Maganda raw na if you could change one thing about the system, it's all about having more integrity. And sa akin, naniniwala ako doon. And speaking of integrity, kailangan talaga ng integrity in practice kasi merong umusbong na issue kamakailan lamang, no? Na involving conversion therapy. Alam niyo ba kung ano ito? Well, offhand, naglalayon ito na baguhin ang gender orientation saka sexual identity ng isang tao, no? At gawing heterosexual. In particular, targeted to sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. So, posible nga ba ito? At ano nga ba ang mga epekto nito sa mga miyembro ng komunidad natin? Huwag kayong aalis pag-usapan natin to. Medyo controversial, ha? Kaya naman naglabas din ng statement ang Psychological Association of the Philippines laban sa practice na ito. Curious na ba kayo? Huwag kayong aalis. Tutok lamang dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio! Publiko!
4: Radio Pilipinas.
6: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
8: Suave.
9: Learning from home, may hindi boring!
10: Radyo!
6: Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
9: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
7: 1278 AM. Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
14: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ayan, at tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Nakatutok pa rin kayo sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong dalapihitan. O di kaya naman watch na sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga ng aking nasabi no kanina, very controversial ang topic natin for today, no, involving conversion therapy. On a personal note, ako naniniwala ako na ang pagbabago ay personal choice dapat. Pero paano nga ba kung napipilitan ka lang dahil sa kagustuhan ng ibang tao o ng isang sektor o kaya pressures ng society. Tama ba ito? At ano nga ba ang mga masasamang epekto nito sa taong nag-undergo ng sinatawag nilang conversion therapy? So malalaman natin yan, pag-usapan natin yan today kasama ang ating expert on board via Zoom, no? Isang psychologist at UP professor, walang iba kundi si Prof. Jolyan Fornelios. Prof. Jolyan, ayan. Ay, medyo mahina po, Prof.
15: Hello po.
0: Ayan, okay ayan. Na. Oo, ayan, di ba? Parang binabagyo yata kasi tayo, di ba? Oo.
15: Opo.
0: Ayan, okay lang nga. Ayan, naririnig ka na namin. Maraming salamat sa pagpapaunlak, Prof. Jolyan.
15: Walang anuman po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan. Prof, simulan na natin, no? Kasi napaka-controversial ng topic natin. Pero siguro para mas maintindihan ng ating mga ka-Rainbow na listeners and viewers natin, paano nga ba na-form ang gender identity, tama ba? Or sexual orientation ng isang tao para maintindihan natin kung ano ba yung binabago nitong mga taong to, di ba? So, doon muna tayo magsisimula.
15: Alright po, sige po, Coach Mike. Pag sinabi po nating identity, no, or in this particular case, gender identity, no, ito ay lumilitaw doon sa interaksyon, no, ng biology, no, ng psychological na pag-unlad, ng ating mga relasyon, kultura, no, struktural na panlipunan ng mga organisasyon at saka mga life experiences, no. So again, kung titingnan natin ito, no, sa lente ng psikolohiya, no, ito yung pakiwari natin kung sino tayo, the psychological sense of who we are, no. And again, from a developmental point of view, tinitignan ito bilang isang developmental na proseso, no, na kung saan yung isang individual ay binabalanse niya, no, nagdi-negotiate siya between sa tingin niya sa sarili niya, no, sa tingin ng ibang tao sa kanya, no, sa kapaligiran kung saan siya napapasama, no, sa mga kondisyon kung saan siya makikita, pati na rin sa kung sino siya o kung sino yung taong gusto niyang maging, no, sa hinaharap, no. So again, this is the psychological sense and a negotiation process.
0: Ayan, sige. So doon muna tayo. Linawin ko lang, Prof. Joel, yan, no. Tama ba ang pagkakaintindi natin na parang ito ay nagmumula mula sa iba't ibang mga
15: salik or factors.
0: Oo, yes. Na nakaka-impluwensya sa isang tao. Tama ba? Itong gender identity na to.
15: Right.
0: Now, meron din kasi, quickly, sabihin lang din natin, no, nabanggit ka makailan din ng isa sa mga experts on board namin na si Dr. Camille Garcia, yung sa face-to-face, na napatunayan din daw na meron genes din pagdating sa halimbawa pagkakaroon ng gay genes or pagiging homosexual. So, pwede rin ba i-consider to na part din ng na formation ng gender identity ng isang tao na pinanganak siyang ganon?
15: Oh yes po, kasi pag tinignan naman po natin, Coach Mike, no, yung identity, no, so basically tinitignan niya, no, ng maraming branches ng psychology bilang biopsychosocial, biopsychosocial, no. So ito ay paghuhugpong, no, ng biology, no, ng psychology at saka social development.
0: Ayan, o mga ka-rainbow ha, pwede rin na meron nga tayong tinatawag na gay genes daw. So pwede rin na meron na kayo noon pagkapanganak, di ba? So yan.
15: Yes po. In fact, Coach Mike, no, kagaya nung episode natin on gender dysphoria, nabanggit ko po na may mga pananaliksik, no, na as early as 4 years old, no, alam na, no, ng isang individual yung kanyang gender identity.
0: Oh, grabe, no. Actually, ngayon nga, feeling ko pabata na ng pabata, eh. Diba? Yung mas nagiging in-tune sa kanilang mga gender identity at sexual preferences. And on that note, ito nga yung sabi natin, Prof. Jolyan, no. Ang mga tao kasi sa paligid natin, diba, minsan nababahala sa gender identity, diba, ng kanilang mga anak or mga kakilala nila. Kung kaya't sumasailalim or minumungkahi nila na sumailalim sa conversion therapy. So, para sa mga listeners and viewers natin, could you kindly explain, ano nga ba itong conversion therapy na to?
15: Right, no. So actually yung nabanggit niyo po, Coach, kanina, tama po 'yun, no. So kapag sinabi po natin conversion therapy, no, ito yung mga pamamaraan, no, na ginagamit upang pagtangka ang baguhin ang sexual orientation o gender identity ng isang tao, no. In other words, no, halimbawa kung ikaw ay isang gay man, no, at mag-undergo ka ng conversion therapy, ang layunin nito ay gawin kang heterosexual, no. So kaya siya conversion kasi kino-convert ka into a heteronormative na pagtingin, no. Kung ikaw naman ay let's say for example transgender, no, layunin ng conversion therapy na gawin kang gender conforming, no. In other words, kung gagawin pa natin itong mas simple, no, sinasabi ng conversion therapy na may mali sa kung sino ka at kailangan kang baguhin, no. Again, may mali sa kung sino ka at kailangan kang baguhin.
0: Parang ang harsh naman nun, di ba? Parang sobra namang judgment yung part na yun. Gender lang ang ginawang basis. Pero Prof. Jolyan, offhand, ano ba yung nagda-drive sa mga tao para sumailalim dito? Ano yung mga factors na nakaka-influence sa kanila para, sige na nga, magko-conversion therapy ako, or mapo-force sila na mag-undergo nito?
15: Alright, sa maraming literatura po, no, pananaliksik sa psychology, no, nagmumula po yung pagnanais ng isang individual na mag-undergo ng conversion therapy dahil sa pressure, no, mula sa pamilya, no, sa kanilang relihiyon, sa kanilang kultura, pati na rin mula sa kanilang mga kaibigan, no. So even though may mga pananaliksik na nagsasabi na harmful and probably possibly ineffective yung conversion therapy, marami pa rin, no, yung sumasailalim dito dahil nga doon sa pressure.
0: Ah, okay. Ako meron lang ako question of, Hana, kasi come to think of it, tinatawag nilang therapy ito. But now you're telling me that it's quite harmful, which is totally opposite as a normal tao. Diba, ang intindi ko kasi sa therapy, yung makakatulong sa'yo eh.
15: Right.
0: Anong nangyari doon? Bakit tinatawag siyang ganun?
15: Okay po. So kung sisipatin po natin, no, yung history, no, ng psychology talaga, no, LGBT psychology, no, binabanggit na noong 1952, no, bahagi ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ang term na homosexuality bilang isang mental disorder, no. So of course, current research evidence would tell us na yung term na homosexuality, hindi na natin yan ginagamit sapagkat ito ay derogatory at saka stigmatizing, no. So ganun siya. But again, noong 1952, kabahagi, no, ng DSM-1 yung homosexuality. Ngayon, dahil sa tinatawag nating gay rights movement, no, lumakas, no, yung pakikibaka na tutulan at galin, no, yung pagiging homosexual bilang isang sakit, kasi napatunayan naman na hindi ito isang karamdaman, no, lumakas at umigting, no, yung again, pakikibaka. At dahil doon, no, ang APA, no, yung American Psychological Association, tinanggal sa DSM noong 1973 yung term na homosexuality, no. So drinap nila yon bilang isang mental isang psychiatric diagnosis. At again, sa maraming pananaliksik na ginawa nila, no, noong 1997 naman, no, inadopt ngayon ng APA yung resolution to discourage, no, changing sexual orientation, no. So ito yung simula ng pakikibaka, no, na tanggalin yung mga pamamaraan, no, ng conversion therapy, no. Tapos gumawa pa sila ng maraming pananaliksik noong 2009, no. So gumawa sila ng systematic literature at nakita nila dito, no, na na harmful nga at potentially ineffective. Sorry. Harmful and potentially ineffective ang conversion therapy po.
0: Ayan. Dahil nga nabanggit mo na rin, no, Prof. Jolyan, that it can be harmful and potentially ineffective. Paano nga ba ginagawa itong conversion therapy? Would you have any idea on how it's done?
15: Opo. Actually po, bilang isang psychologist, no, hindi naman na ito tinuturo doon sa sa mga coursework, particularly because ayun nga, napatunayan siyang mapanganib at hindi naman siya epektibo.
0: Eh, saan nakukuha ng ibang tao yung mga pinagagawa nila?
15: Right. Pero po, nag-research naman po ako, Coach Mike, no? And paano nga ba siya ginagawa? Iba-iba, no, yung pamamaraan. No? Kapag sinabi po natin conversion therapy, no, it's a branch, no, it's a collection of many techniques, no. So halimbawa, posibleng maging talk-based therapy ito, kung saan titignan halimbawa yung pagiging gay or pagiging bisexual or transgender bilang nag-uugat doon sa trauma, no, sa attachment issue, no, sa kakulangan sa pagiging lalaki o pagiging babae, no. In other words, layunin ng mga talk-based approaches ng conversion therapy na i-monitor, i-resist, o pigilan yung mga LGBTQIA feelings, no. So yan yung pinaka milder form, no. So talk therapy, yung mas mga mapanganib na mga pamamaraan, no, could actually have what we call as behavioral approaches, no. So ano naman ito, no, pumapasok dito yung tinatawag nating aversive conditioning, no. So paano ba ito ginagawa, no? So in clinics, for example, noong unang panahon, no, noong before 1969, no, ang ginagawa nila is that magpre-present sila ng same-sex stimulus, no, at kapag nakaramdam na aroused ang isang person, no, kukuryentihin nila sa scrotum.
0: Wow.
15: So, okay. Yan, no, so napaka-harmful ng ganitong klase ng practice, no. Tapos yung mga modern na mga pamamaraan naman, let's say for example for our transgender brothers and sisters, no, yung ginagawa naman doon sa conversion therapy para baguhin sila upang maging gender conforming, i-reinforce yung mga gender conforming behaviors. Let's say for example, transgender ka, trans woman, no, pag naglaro ka halimbawa ng baril, for example, baril-barilan, o i-reinforce ka nga, i-reward ka, bibigyan ka ng chocolates or money, so ganyan siya.
6: Oh my God.
15: So, those are behavioral approaches, no, that's under conversion therapy. Meron din ditong, Coach Mike, tinatawag na spiritual deliverance, na kung saan, ala, i-pray over ka, yes, no, papalayasin nila yung, for example, masamang spirit
6: sa'yo. I think that's
15: sa'yo.
6: One of the ano more common things that I've seen, whether sa social media or sa Netflix, actually. Diba? Mm-mm. Meron nga mga documentary, I think it was entitled Pray Away yata, that talked about ito yung ginagawa na conversion therapy. Ang dami pa ng mga ano, no, mga
15: pamamaraan.
6: Pamamaraan na
15: tas, Coach Mike, ito yung pinaka-interesting na pamamaraan. Ito yung modern form of conversion therapy. May tinatawag na po silang celibacy-oriented approaches, no, na kung saan ang layunin, ah, hindi ka naman namin planong gawing heterosexual ulit, pero pigilan mo yung LGBTQIA feelings mo. In other words, don't act on it, no? I-suppress mo lang and bawal kang magpakita ng pagmamahal, ng attraction, no? So, ganun siya.
6: Hindi, parang ganun din yun.
15: Yeah, exactly.
6: Di ba? Exactly. Parang ganyan. Ang dami pala, no, na waste. Kaya lang, again, mabalik sa akin yung sinabi mo, Prof, na parang at the end of the day, it's, alam mo yon, harmful and not proven to be effective.
15: Effective.
6: I guess right. Ito na tayo, no, dako na tayo sa next part ng ating ano discussion, kung saan dahil nga ang mga tao ay kagaya ko na maaring maraming misconception about it, kasi alam nyo, nakakalungkot mga ka-Rainbow na hindi ito nadi-discuss, pero napaka-prevalent pa rin sa society natin ang conversion therapy. So ito nga ang pagkakataon natin para malaman naman ano nga ba ang totoo at ano nga ba ang mga myth lang pagdating sa conversion therapy. So Prof. Jolyan, ganito yung gagawin natin. So, no, magbabanggit ako ng myth and then sabihin mo lang kung true or false and then a short answer why, para noon ito yung babalikan natin after the break mamaya. Okay?
15: Right.
6: Meron lang ako limang pinipare dito, so isa-isahin natin muna, Prof. Jolyan.
15: Sige,
6: no?
15: Po, Coach.
6: So ang unang myth ay conversion therapy actually works daw.
15: Again, balikan po natin. That's actually a false idea. No? It's a misconception basically. Kasi sabi nga natin, walang mapagkakatiwala ang ebidensya sa pananaliksik, no, na nagsasabi na ito ay gumagana. In fact, no, kung titignan po natin yung major professional mental health organizations, kagaya ng American Psychological Association, ng Psychological Association of the Philippines, at ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, sinasabi nila na ito ay ineffective and potentially harmful.
6: Ayun, oh. Marami pa yung mamaya. Okay, aalis. Oh, ito, pangalawa, nabanggit na actually feeling ko ano eh, na nasagot mo na eh, kasi nabanggit mo na harmful siya. Harmless nga lang daw na talk therapy ito, usap-usap lang, ganyan.
15: Opo. Again, that's actually a misconception, that's false, particularly because nakita nga natin kanina, no, it's actually a compendium, no, a lot of techniques, no. So hindi lang siya usap-usap, may pangungorienteng nagaganap, no. May mga spiritual deliverance, no.
6: May
15: so,
6: mga bugbugan 'yan sa Netflix, manood po kayo, promise talaga.
15: Right.
6: 'Di ba? O pangatlo, Prof. Jolyan, voluntary daw ang pag-undergo ng conversion therapy.
15: Ay, that's not true po. Sa maraming pagkakataon, no, yung mga taong nag-undergo, no, ng conversion therapy, again, sila ay napre-pressure ng kanilang relihiyon, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kaibigan. Gusto ko rin po itong bigyan, Coach Mike, ng importansya, no, sa ating palutuntunan, na yung pag-consent, no, sa pag-undergo ng therapy does not guarantee that a practice is safe or effective.
6: True,
15: so hindi porket pumayag ako, no, ginagarantiyan na niyan na ang isang therapy, for example, in this case, conversion therapy, ay ligtas at epektibo.
6: Tama naman, di ba? At minsan, ang sad doon, Prof. Jolyan, no, ang biniblame pa kung sino yung pumayag. pag right, hindi nag-work exactly. out yung ano. Sige, moving forward, ito naman yung next natin. Nabanggit nyo nga, no, na may pressure from religious sectors. Tama ba na religion lang daw ang basis ng pagkakaroon or nag-i-implement ng conversion therapy?
15: Ay, hindi po totoo yan, Coach Mike. No? So, hindi lang po religious sectors. In fact, kung titignan po natin no, sa history ng psychology, may mga psychologists, guidance counselors, mga social organizations na nagpro-promote ng conversion therapy.
6: Naman. Okay, mamaya na. O sige, and last one, ito lang po. Ang pagbaban daw nito, kaya naman hindi pa, wala pa kasing ano eh, para sa Philippines wala pang parang nationwide ban pagdating sa conversion therapy. It would ano daw kasi, violate the freedom of speech and religious beliefs. True or false?
15: That's not also true, Coach Mike. No? Always nating tignan no, na kapag magpro-provide tayo ng intervention, no, nasa ethical na responsibilidad ng isang psikolohista, for example, or therapist na siguraduhin na ethical at batay sa ebidensya yung kanyang mga practices na ginagawa. No? So in other words, hindi ito paglabag doon sa freedom of speech at saka freedom to choose one's religion. Ito ay ethical na responsibilidad. No? Dapat tignan natin kung gumagana at ethical ba no, yung mga pamamaraang ating nirekomenda sa ibang tao. Yun lang po, Coach.
6: Ayan. Oh, first half pa lang tayo, mga ka-Rainbow. Ang dami na natin natututunan ukol sa conversion therapy. Huwag kayo alis. Magbabalik po tayo. At sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan na natin kung kanina mga myth ang napag-uusapan natin at mga hindi totoo. Ngayon naman, pag-uusapan natin pag tayo nagbalik ang katotohanan sa likod ng practice na ito. Huwag kayo aalis. Dito lamang tayo. Tutok lang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
7: Suave.
17: Learning from home na hindi boring.
7: Radyo Legacy. 1278 AM.
18: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng banko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
20: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, Bes!
21: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
22: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
21: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
22: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
21: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
22: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
19: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
22: At panghuli, kapag kinabisuhan ng kinauukulan, agad na lumigas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
12: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio at pag-usapan pa rin natin ang conversion therapy at kasama pa rin natin si Prof. Jolian Fornelios. Ayan, Prof. Welcome back.
15: Hello po.
6: Ayan. Sobrang ano, ang dami ko natututunan dito sa topic na to, no? And hopefully, pati mga listeners and viewers natin ay natututo kayo dahil napaka timely and relevant nito, and lahat tayo dapat ay very much aware ukol sa mga ganitong mga issues sa lipunan natin, no? So balikan naman natin, gaya nga ng sabi ko bago tayo mag-break, alamin naman natin, kanina nabanggit mo na, Prof. Jolia, na meron ngang mga hindi magandang epekto ang ano, ang conversion therapy sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nag-undergo nito by, take note, by force. Okay? So, yes. Lilinawin natin yon, ha? Lilinawin natin yung kadalasan dahil lamang sa mga pressure ng mga tao sa paligid natin, di ba? So, ito yung ano natin. Ano nga ba itong mga sinasabi mong masamang epekto nito? Siguro maganda, Prof. Jolian, hati-hatiin natin sa emotional, sa mental, di ba? At sa social aspects ng isang tao.
15: Okay po, no. So again, sige po Coach Mike, no. Tignan natin ano nga ba yung epekto, no, ng conversion therapy, no. Mm-hmm. Sa maraming pananaliksik, no, kagaya ng ginawang systematic review, no, ng American Psychological Association, no, ng APA, sinabi nila na ilan sa mga epekto ng conversion therapy ay yung shame at saka guilt, no. So nahihiya ka tungkol mm-hmm. sa sarili mo, no, nagigilty ka sa pagiging gender diverse, mm-hmm. no. Minsan yung taong nag-undergo ng conversion therapy ay maaari pang makaranas ng depression or anxiety, mm-hmm. no, posible rin, no, na nabanggit din ito ng EPA, no, na posibleng makaranas ng lower self-esteem, no, bumababa yung pagpapahalaga, no, ng isang individual sa kaniyang sarili dahil nga inaatake nito yung pagiging mm-hmm. ikaw, eh, 'di ba, yung tagline nga natin kanina na may mali sa iyo kaya kailangan mm-hmm. kang baguhin, no. So isa 'yon sa mga binanggit ng EPA. Bukod sa emotional distress, Coach Mike, mm-hmm. no, nakita din na magiging traumatizing yung pag-undergo ng conversion therapy para sa ilan, no. So yung iba na to traumatize talaga, mm-hmm. no. So ganun siya. Of course, yung social impacts naman nito, no. Ang isang individual na nag-undergo ng conversion therapy ay maaring makaramdam na siya ay isolated mm-hmm. mula sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad, no. So you feel alone, na parang mm-hmm. wala kang kakampi, no. So that's very problematic talaga.
6: Actually,
15: and very sad,
6: oo.
15: No. At ito po yung pinakamalala, Coach Mike, no, na sa ilang pagkakataon, no, in some people, conversion therapy might lead people to experience suicidal thoughts or suicidal attempts.
6: Oo. Di ba, huwag niyong minamaliit lang yung mga ginagawa niyong yan. Hindi po biro itong ano, conversion therapy na to, no? Offhand, Prof. Jolian, no? Kasi ako, may mga nababasa rin naman ako. Okay, na mga posting ng ilang mga grupo na nagsasabi na may testimonial sila na successfully, quote unquote, na bago nila, 'di ba, yung gender ng isang tao. Halimbawa, dati akong gay, naging straight ako, tinalikuran ko yung pagiging lesbian ko, ganitong gawin niyo, skandak you are, mga ganyang ano. Ay, totoo to, ha? As in, totoo. Hindi ko lang pinost, pero nakakabasa po ako ng mga ganun. Ano masasabi nyo dito sa mga claims na ganito?
15: Very interesting po yung mga ganyang post, Coach Mike. Mm. No? Pero again, kung pagbabatayan po natin yung ebidensya, no, ng psychological literature, no, mm-hmm. again, hindi siya effective at potentially harmful. Maaaring, no, yung mga pangyayaring gano'n na nabago raw, no, no, di umano nagbago, no,
6: mm-hmm.
15: we can actually say na parang kinubli lang ng tao yung kanyang LGBTQIA feelings, no? So posible naman po yan because of shame and guilt, no? Ikukubli niya na lang yung kanyang nararamdaman, no? And then kaya siya i-claim na nabago namin to.
6: Ganun. Parang ano, meron pa rin pressure, no? To yes, conform kahit to na ganun
15: exactly.
6: Yun.
15: Oo.
6: And
15: exactly.
6: Change dahil yun ang napapaligid sa iyo, whether it's an mm-mm. organization or whatever group mm-mm. there may be. Mm-mm. Wow.
15: Coach Mike, yung social isolation, it's punishing in itself eh. Kasi
6: totoo naman.
15: Hindi niya ikubli yung kanyang...
6: Ayan. Medyo nawala si Prof, no? Dun sa ano. Pero sabi nga niya, habang nag-uusap kanina, no? Napaka-harmful naman talaga nito. Itong ano... conversion therapy na to at doon sa mga nagki-claim na may nabago, gusto ko yung sinabi niya na maaring kinukubli lang. Again, sabi nga niya, dahil wala pang literature or proof talaga na effective ito, eh talaga namang napakahirap. Diba? Right. Na patunayan. Ayan, nandiyan na uli si Prof. Ayan, o sige.
15: Opo.
6: Ayan, Prof. Oh, welcome back. Ayan, oo.
15: Hello po.
6: Oo, parang sinumpa tayo ng mga nagko-conversion therapy. Hindi kayo magtatagumpay. Wait lang. Tuloy pa rin kami. Oh, eto na. Prof, dahil dyan. Ito, last week ko yata binalita, no? Tama. Kasi, ano eh, yun sa statement ng Psychological Association of the Philippines. Kasi ako naniniwala na kailangan may manindigan ukol dito sa mga, ano bang pwede ba nating tawaging malpractice? Ba? Diba? Itong mga ganitong klaseng mga therapy, quote-unquote, ba? Diba? So, kayo naman po, Prof. Jolyan, as a psychologist, ano nga po ba ang stand yung pagdating dito sa conversion therapy?
15: Alright. Again, Coach Mike, babalikan ko po yung sinabi ko kanina, no, na sa pag-conduct ng psychological practice, no, necessary yan na dapat evidence-based and ethical, no? Isa sa mga ethical considerations na dapat ginagawa ng isang clinician, no, is to do no harm, no? So pinaka-prime yan, no, sa ethical guidelines ng pagiging isang clinician, no? So do no harm and ensure that your clients benefit from the practice that they try to subscribe to. So ganun siya, Coach Mike. So again, always take note, do no harm and ensure that your clients get the best care that they deserve.
6: Oh, edi doon pa lang wala na, di ba?
15: Opo.
6: doon pa lang wala na, pero sana nga ganun lang kadali yun kasi hindi lang basta-basta nagiging epekto naman, di ba, ng conversion
15: yes.
6: therapy for those who have undergone it. Sa mga tao, may ways ba, Prof. Jolyan, para naman malunasan, let's say, halimbawa, nag-undergo ka nito, and ano yun na, imagine it can lead you to commit suicide or have suicidal thoughts. Diba?
15: Right.
6: May way ba para halimbawa may taong nag-undergo nito pero ayaw niya talaga or nag-undergo na pero ano bang tawag doon? Nagre-relapse or nagkakaroon ng parang backlash doon sa ginawa sa kanya? Ano yung pwede nating gawin para malunasan ito?
15: Okay po. So, ito ay galing po sa psychological literature na unang-unang dapat pong gawin ng isang nag-undergo, for example, ng conversion therapy is to find a queer affirmative therapist. No, so, maghanap ka ng isang queer affirmative therapist to help you better understand yourself and recover from what happened. No, so, yun yung pinakauna. Maghanap ka ng maayos na clinician. Pangalawa, no, kailangan mong i-rebuild yung feeling of safety and connection mo. No? So, find supportive friends, no? An LGBTQIA plus community and affirming relationships para matulungan kanila, no, na ma-address, no, yung feeling of isolation at saka rejection. No, so we cannot really underestimate the power of social support, Coach Mike.
6: Correct.
15: So that's very important. Pangatlo, I guess, you need to give yourself permission to go slowly. Kasi, di ba, pag undergo ka ng conversion therapy, you might get more confused about who you really are. No, so again, this time, no, kapag lalabas ka, no, sa conversion therapy at mag-undergo ka ng gender affirmative care, no, or queer affirmative care, you don't have to adopt a label immediately. No, so hayaan mo yung sarili mo na iproseso yung experiences mo. Try to come out kung kaya mo, no? At you try to resolve your relationship with your religion and your family. At ang sasabihin ko po dito is recover at your own pace. No? And again, nabanggit po natin din kanina na isa sa mga posibleng harmful effect no ng conversion therapy would be trauma. And therefore, necessary din na i-address yung trauma-related symptoms na yon in a therapeutic relationship.
6: Ah, sige, may nabuo akong mga questions bigla while listening to you, Prof. Jolia. No? So una-una sabi mo nga parang find your safe space and alam mo yon queer affirmative treatment or therapist, 'di ba? Parang ganyan. Pero paano naman, ano kaya yung maibibigay nating advice, Prof. Jolian, sa mga tao nga na masyado namang immersed na, halimbawa sa family nila or religion nila, yung takot, 'di ba? Na kaya lang naman sila sumunod talaga is because takot silang mawala yung family nila or religion nila or whatever else that actually pressured them. Ano kaya yung magandang way for them to deal with it? Kasi ako naniniwala ako pag trigger point ang isang tao, 'di ba, or isang group, iwan mo 'yan. Easier said than done. However, for people na deeply immersed doon, ano kaya yung maganda nilang magagawa? Dapat ba magstay sila and work on themselves or do otherwise?
15: Di ba po, nabanggit natin kanina, to give yourself permission to go slowly. No? So, sabi nga naman nila, ang identity development naman, Coach Mike, is actually a negotiated process. So, when you say negotiated, no, you try to contend with disagreements and agreements. No? So, ganun siya. No? So, sa palagay ko, no, kinakailangan na pati yung family din, no, mag-undergo din ng therapy to make them better understand, no, what their family member is going. Of course, in the Philippines, medyo mahirap ngang gawin yan. No? Kasi sasabihin, there's nothing wrong with us. But again, sabi nga nila, try to resolve first no your relationship with, number one, the sacred, no your religion. And then probably, after that, your family.
6: Yeah. Ganda nun.
15: So go slow.
6: Yeah. Siguro yung next question ko naman, bigla ko naisip, no, kasi kanina pa naman natin pinag-uusapan. At nalaman nyo na rin, mga ka-Rainbow, na may mga harmful effects nga ito. Diba? Na maaring magresulta ultimo sa trauma ng isang tao. Bakit nga ba hindi nagkakaroon ng nationwide ban, diba, dito sa Pilipinas, given itong mga ito na, sabi mo nga Prof. Jolian, meron namang evidence eh. Diba? May literature naman. Bakit sa ibang bansa, illegal na ang conversion therapy, pero bakit kaya dito sa atin, hindi pa? Ano yung kulang? At ano yung dapat?
15: Sa palagay ko, Coach Mike, well, number one, kailangan talagang explicitly i-point out yan. No? Pero again, if you're going to study the ethical guidelines of provided by the Psychological Association of the Philippines, malinaw naman doon na nakalagay na dapat hindi tayo mag-conduct ng harm. No? So kung ikaw ay isang clinician, no, it's your responsibility, I think, to look at the literature kung harmful ba yung mga therapies na ginagamit mo. Kasi implicit naman yun sa batas eh.
6: So
15: you have RA 10029 telling us that, again, we don't have to do harm to our clients and ensure that they benefit from the practice they subscribe to.
6: Siguro ako ngayon, paging government, di ba? Baka naman pwede na nating gawing batas talaga na iba.
15: Okay, institutionalize.
6: Diba?
15: Institutionalize.
6: Yan.
15: Nasa institutionalization naman din po yan, Coach Mike.
6: Yes, at kung sino man ang dapat mag-push forward na may magamit nyo itong episode na to para alam nyo, di ba, na talagang issue ito. Kasi minsan kailangan gisingin lang kayo eh, di ba? So, ayan. Sige, Prof. Jolia, isa pa na naisip ko bigla. For those who have undergone itong conversion therapy nga, nasabi mo nga, may mga harmful effects naman, di ba? And even, can even result to trauma. Pwede ka ba mag-file ng case sa mga ganun? Hindi ko alam ha, pagdating sa mga practitioners. Kasi may nakita ako, di ba, yung sabi,

0: practice, no? So at least sa ethics, pwede kasi siyang pag-usapan, eh. So probably reprimand, no? So mga ganun muna. Pero insofar as legal cases na are concerned, paumanhin po, hindi ko po siya kayang sagutin.
1: It's okay if it's just, alam mo yon, parang top of mind sa akin na, oo nga, no? Parang sinira nito yung buhay ko, pwede ba ako magreklamo? Lalo na kung na-force lang naman ako dito. But then again, sige, thank you po doon, Prof. Jolyan. And on that note, Prof. Jolyan, I am sure, 'di ba, dahil ang sad point dito, hindi lahat ng mga tao nag-undergo ng conversion therapy ay nag-speak up about it.
0: Right.
1: 'Di ba? So maari na may nanonood sa atin ngayon na pinipilit sila or nag-undergo nito. Ano yung mga message mo sa ating mga listeners and viewers who are perhaps, alam mo yon, nandito sa crossroad na to about conversion therapy?
0: Maraming salamat po, Coach Mike, no? So para sa ating mga tagapakinig, no, mga ka Rainbow Radio, no, ang pagiging LGBTQIA ay hindi sakit na kailangang gamutin o baguhin, no. Ang conversion therapy ay walang matibay na ebidensyang nakakapagpabago ng sexual orientation o gender identity, at maari pa itong magdulot ng panganib, no. So sa halip na sapilitang baguhin ang isang tao, piliin po nating makinig, umunawa at rumispeto, no? Hindi natin kailangang pwersahing baguhin ang ating mga sarili para lang maging karapat dapat sa pagtanggap at pagmamahal, no? Yun po yung nais kong sabihin. At to end this particular message, let me assure people, no, at least give this word of wisdom, na sapat ka, karapat dapat ka, at mahalaga ka, anuman ang iyong kasarian, sexualidad o identidad. Yun lang po, Coach Mike. Maraming maraming salamat.
1: Ganda. More than sapat ang shinare nyo sa amin ngayon, no, Prof. Jolyan. Pero bago pala magtapos to, mga ka-Rainbow, merong mga ano ha, local city ordinances pala. So nakita ko to, Prof. Jolyan, na ang Quezon City pala, meron gender inclusive health ordinance that actually prohibits ano, conversion therapy.
0: I see.
1: Yes.
0: So that's good. That's good.
1: And
0: thank
1: promotes,
0: you very much for that.
1: And promotes gender ano affirming care, Mayor Joy. At hindi lang QC pala, pati Bataan.
0: Oh yes.
1: Ayun. So
0: oh, yes.
1: Ayan, sana
0: mabuti
1: yung ibang
0: naman,
1: mga yes.
0: Naman.
1: Sana yung mga ibang mga municipalities natin ganun din ang gawin, no, na magkaroon tayo ng ano, mga ordinances about gender inclusive ordinances that would prevent conversion therapy, kasi kailangan po natin. Yan. Again, Prof. Jolyan, bago tayo maghiwalay, isang kanila pwedeng kontakin, lalo na, 'di ba, kung may mga issues sila about conversion therapy and perhaps their mental health as well.
0: All right. Una ko pong bibigyan Coach Mike ng pagkakataon, no, na banggitin na kapag may mga concerns po sila, no, about their mental health na related doon sa kanilang gender, sexual orientation, and gender identity, maaari po nilang i-contact yung Psychological Association of the Philippines, no, LGBT-SIG, no? So una yon, no, because institutionalized na ano yun, eh, na program or at least segment ng PAP, no. As for me po, Coach, maaari po nila akong i-contact, no, sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, no. Ang aking clinic schedules po is Wednesdays to Fridays, no, 6 p.m. to 10 p.m., no. They may contact Miss Judy, my secretary, at 0919-075-2636. Yun lang po, Coach Mike. Thank
1: Ayan.
0: You very much po.
1: Maraming salamat, Prof. Jolyan, sa isang napaka-interesting at powerful na conversation about conversion therapy. Naway marami tayong matulungan in the process, and I look forward to having you on board again soon para na naman sa iba pang controversial topics ukol sa LGBTQIA+ community. Maraming salamat at mabuhay
0: ka. Maraming maraming salamat po, Coach Mike. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po.
1: Ayan. Yan po si Prof. Jolyan Fornelius, isang psychologist na nagbigay linaw ukol sa conversion therapy. Grabe, ang dami kong natutunan today, no? And more than ever, I would like to push for the banning of this practice. So isa sa mga natutunan ko, again ha, galing na to sa expert, na walang proven na effective results ang conversion therapy. So let's just drop it. And pangalawa siguro na gusto kong emphasize, na lagi ko namang ginagawa, is that as you are, regardless of your gender, you deserve to be heard, seen, felt, and celebrated, and most specially, Res-

0: expected. So don't let anything or anyone make you feel otherwise. Ayan. So, eto na nga mga ka-Rainbow. Kung na-miss nyo ang episode na ito, ay balikan nyo lang sa Rainbow Radio Facebook page o di kaya naman sa Radio Magazine Facebook page. Naka-up na siya mamaya at abangan nyo ang mga bonggang reels ni Prof. Jolian Fornelio pag nalabas na ng social media natin. Now, as like before, lagi natin tatandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan dahil dito walang iwanan. Sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli, see you again next Saturday. Isa na naman nagbabagang isyo ang ating pag-uusapan, kaya tutok na sa Rainbow
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
4: 738 AM.
6: Yan. Good morning, good morning, good morning. Happy Sunday, although medyo maulan-ulan po ngayon. Ito po si Director Dennis Napuli ng National Press Club of the Philippines. Ang hanap po ng ating kasamang si Secretary Boying Abasola. At meron nandiyan lang po sa kanyang kabilang opisina at meron lang pong inaayos ng mga papeles na makatutulong din sa ating o sa pagunlad o improvement ng ating mga programa dito lamang sa Meet the Press on Air at syempre pati na rin sa ibang programa ng Radyo Pilipinas. Samahan niyo po kami. Mamaya lang po makakadaw pang palad natin si Sec Boying, no? At may tinatapos lamang po siya. Samahan niyo po kami hanggang alauna ng hapon dito po sa programang Meet the Press sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo. Alright, medyo may mamaya po ay magbibigay po tayo ng mga anunsyo rin sa mga kaganapan at sa weather update, no, dito po sa ating programa. At kumusta naman ang inyong linggo sa ating mga sumusubaybay, taga-subaybay dito sa ating programa ng Radyo Pilipinas. At alalahan po natin, ha, pwede po kayong, kung kayo po ay nakikinig sa radyo sa 738 kHz, mapapanood nyo rin po ang Radyo Pilipinas sa live stream sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at sa YouTube channel, Radyo Pilipinas 1, kung hindi ako nagkakamali, no? Madam Isabel, no? Madam Isa, Radyo Pilipinas 1 sa YouTube channel. At meron din po tayo sa 104.3 sa FM. Yan, Capital FM 104.3. Mapapakinggan nyo rin po ang Radyo Pilipinas. At ganun din po sa ABS-CBN TV Plus Channel 3 at For the Box, GMA For the Box Channel 45-249. Yan, maraming salamat po, Ma'am Isa, no, sa reminder. At syempre, ang unang-unang dapat na maging bida sa Radyo Pilipinas ay walang iba kundi kayo po mga viewers at listeners ng Radyo Pilipinas. Kaya dapat lamang po lagi kayong tumutok sa lahat ng programa ng ating istasyon ng o dating radyo ng bayan at istasyon ng Pangulo, no? At istasyon ng bansang at ng bagong Pilipinas. Ayan po, no? Tuloy-tuloy tayo. Yung ating mga mananakay ay binibigyan po natin ng kaunting mga traveler, motorista, ng kaunting safety tips. Medyo may manakanakang pag-ulan dito sa ating area, no? At medyo dumidilim na muli. Kanina medyo nadaanan ko may pag-ulan ng kaunti, no? Okay, dito naman sa eksaktong area pala natin ay medyo dumidilim na, no? So yung mga nadaanan ko, may mga manakanakang pag-ulan. Kaya para sigurado ay mapapakinggan natin at hingi tayo ng abiso o kaya ng ulat mula sa ating mga weather forecast, no? Mamaya po mula sa DOST Pag-asa ay iahatid po sa inyo ang ilang mga update niyan para po kayo po ay makapagplano, no? Ay kung kayo ay may trabaho ngayong araw ng Linggo pero alas 11:19 na nang manananghalian na, ha. Huwag niyo kalilimutan na huwag kayong magpapalipas ng gutom. Ayan, no. At doon po naman sa ating mga merong obligasyon, no, pang-espiritual. Ayan, no. Paalala lamang po alas 11:19 na, no, baka mamaya po ang inyong meeting o ang inyong Bible study ay alas 12 o kaya yung iba pong mga Muslim nating mga kapatid, no, yung may baka may appointment po kayo. Okay, so o iba pang mga relihiyon, yan po, no, alas 11 yan, alas 11:20 na ang ating pong programa ay hanggang alauna ng hapon. Kaya i-share kung kayo po ay nanonood sa live stream. I-share lamang po ang ating programa o ang lahat ng programa ng Radyo Pilipinas para mas marami pong mga kababayan natin ang maka-comment. Siyempre, dapat pa ano po, medyo friendly comment naman po tayo, okay? Okay, kung may bash naman eh, pero medyo kalma lang. Sabi nga, kalma lang, o di ba Arnel, no? Ma'am Isa at Mark, di ba? Kalma ka lang. Okay, kasi tayo po ay mas maganda po ang ating mga huntahan ay puro positibo din ang kahihinatnan. Although mayroong mga criticisms, pero dapat po ay i-hold natin ang ating emosyon, no? At iwasan po natin ang mga pag-aaway, no? Ang awayan ang Pilipinas kahit man po ay binubuo ng malalaking tatlong malalaking kapuluan, Visayas, Mindanao at Luzon. Visayas, Mindanao, kaya tinawag yan na Luz Biminda noong araw, di ba? Hanggang ngayon naman po, no. Okay, Luz Biminda, yung malalaking kapuluan eh dahil po iisa po tayong bansa, pinag-isa para maging isang bansa, pinag-isa para po tayo magkaisa, pinag-isa para po sa ating demokrasya, pinag-isa para po tayo ay maging tunay na Pilipino. Ayan, no? Diba? Ano ba ang tunay na Pilipino? Ang tunay na Pilipino, mapagmahal sa bayan. Ang tunay na Pilipino, mapagmahal at marespeto sa watawat ng Pilipinas. Loyal sa watawat ng Pilipinas. Ayan po, no? At yan ang direksyon ng bagong Pilipinas. Ayan po, no? And then, wala ho tayong ano, hindi ho tayo napaunlakan ng ilang mga kaibigan po natin dahil sa kanilang sobrang abala po sila sa kanilang mga trabaho at saka yung kanilang mga ginagawa. Pero huwag kayong mag-alala at marami pa rin tayong mga paghuhuntaan na pag-uusapan, no? At yung ating pong mga correspondents, no? Yung ating mga report mula sa iba't ibang panig ng kapuluan, no? Ay maihatid din po sa inyo, no? Maya-maya lamang po. Okay? And alright. At ayan, sana po kayo ay nasa mabuting lagay yung mga binaha po, kung sakali man po ay kung umampat na o humapa ng tubig sa inyo, ang safety tips diyan, no, ay magkaroon tayo ng paglilinis, sabi nga general cleaning, o di ba? Okay, dahil baka mamaya po may mga residue pa ng o may burak o kaya naman po ay may mga yun po, mga germs, mga biological hazard, tinatawag namin yan sa safety and health na biohazard o sorry, biological hazards, no. Okay, at yun pong yung mga baybaha pa rin eh wag ho tayong basta-basta lulusong kung makakapunta tayo sa dry area. Okay, at kung tayo naman po ay lulusong, eh siguraduhin po nating wala tayong sugat diyan sa lower part ng ating katawan dahil baka po pasukin niyan ng mga germs o kaya mga yung tinatawag leptospira, no? Ito po ay bacteria na dala po na ng mga ano tawag dito, secretions o yung ihi, no? Pasensyabi po sa mga kumakain po, ha. Ihi po ng daga o ng mga bubwit at ng mga tinatawag nating mabait. Sabi nga, oh, naku, may mabait, di ba? So yan po ay nagtataglay po ng Leptospira. O yan po, bacteria po yan, no? At magdudulot yan ng sakit na tinatawag na leptospirosis, no? Sana, no? Di ba, mayroon tayong report parang kahapon na ito, nung kamakalawa, no, mamisa, no, regarding sa casualty na naman sa sakit na leptospirosis, o, di ba? So, kaya po, mingi rin po tayo, o nagbibigay po tayo ng nakikidalamhati po tayo sa mga tinamaan po, no, ng sakit na yan. At ganun din po doon po sa mga yun po, medyo sad to say, may mga kababayan po tayo na talagang nasawi, no, nang dahil po sa pagbaha. Okay? At inanod po sila ng baha. Anyway, so medyo punta naman tayo sa mga positibong pangyayari sa ngayong araw ng Linggo ay nagdiriwang ating kapatid at opisyalis, no, o empleyado ng Department of Trade and Industry, Philippine Accreditation Bureau, na walang iba kundi si Boss Serge Martin Carrion. Oh, yan, no, ng Philippine Accreditation Bureau. Happy birthday, Sir Martin. Pwede na ba nating tugtugan si Sir Martin ng happy birthday diyan? 'Di ba? A 1, a 2, a 3, a 4, wala pa, no? Pero Sir Martin, happy birthday sa iyo, no? Okay, at wag ho kayo mag-alala, Sir Martin, kung hindi nyo man kami maimbitahan, no? Sabi ganun, eh, no? Okay. Eh, pwede nyo po kami ipagtabi, no, ng inyong handa. Ayan. Sir Martin, Serge Martin Carrion ng Department of Trade and Industry, Philippine Accreditation Bureau, happy birthday. Ayan, no? Wala akong ano rito, eh, no? Wala tayong okay.
7: Happy birthday! Yun.
6: Oh, thank you so
7: happy
6: much.
7: Happy birthday!
6: Ayan, oh. Oh. Diba? Okay, happy birthday, Boss Martin. Okay? And, sandali lang, at meron tayong, meron ako ditong kodigo, at para may mas maimahatid pa tayong mga balita ngayong Linggo. Uy, naku, o nga pala, no? Nagpaalala sa akin. Sa ano nga pala, September 8, no? Ayan, no, ay yan po ang birthday po ni Mama Mary para sa ating mga kapatid na sa simbahang Katolika, no. Yan po ang yung lingkod ay isang Katoliko rin. So September 8 po ay yan po ay pinagdiriwang ang birthday po, no, ni Mama Mary, no. So yan po ay mangyayari sa 8, no. At para sa meron po tayong announcement, no? PSA para sa mga nais, para sa mga nais magtrabaho sa loob o labas ng bansa, magsasagawa ng local and overseas mega job fair ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng Manila Public Employment Service Office. Ito ay gaganapin sa susunod na Sabado, September 12, 2026 sa Isitan Cinema Complex sa pangunguna ng Manila Public Employment Service Office o Manila Peso. Ba, magandang balita yan, ha? Inaanyayahan na ang mga job seeker na ipamalas ang kanilang kakayahan at nang makahanap ng trabaho na naaayon sa kanilang kwalifikasyon. Pinaaalalahanan ang mga job applicant na magdala ng kanilang updated resume, ballpen at maging handa para sa interview at posibleng hiring on the spot. Bukod dito, naghanda rin ang Manila Peso ng one-stop shop kung saan makakukuha ng serbisyo mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, DMW, PSA, TESDA at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. OMCDRRMD. Yan. Yan ang magandang balita ngayon, no, para sa mga naghahanap ng trabaho. Lalo na po yung mga Manilenyo natin, no. Magandang balita ito, no. At yan po ay ang lokasyon, no. Diyan po sa Isitan, diyan sa may tinatawag na Recto. Ayan po, no. September 12, wag niyo kalilimutan, no. Sa susunod na Sabado. Okay? Makipag-ugnayan tayo sa Manila Public Employment Service Office din. At i-check nyo rin ang PIO, no, nung Manila. O, oh, di ba? Yung website din ng Manila. Makikita nyo rin po yan, no? Doon. Okay? At ilagay nyo lang ano yung mga hashtag. Hashtag trabaho. O, di ba? Sa Manila. O kaya ay trabaho. Okay? Lagay nyo lang hashtag trabaho o hashtag Manila Public Employment Office. Okay? So, yan po. Madali na ngayon. Napakabilis na. No? Dahil sa teknolohiya, napakabilis na ng ating o makakalap ng mga impormasyon. Pero, of course, kailangan pumreno din po tayo kasi mayroong mga tinatawag na mga fake news at fake information. O, yan. Naku. Ang saklap, no? O, diba? Ayan, yung tinatawag na fake news. Ay, ow, crowd. Paano ba ito buksan uli? Okay, nakalimutan natin, no? Anyway, so, yung tinatawag na mga, baka mamaya, nai-scam po tayo, no? Kaya mag-ingat-ingat din po sa mga natatanggap nyong text, chat, o kaya, lalo na kung kayo ay sinasabing, uy, nanalo kayo ng this match o kung ano mang halaga, milyon o kalahating milyon o 100,000 o kahit 5,000, kahit maliit. Okay, wag ho kayong basta-basta maniniwala, no? O yan, ha? Wag kayong basta-basta maniniwala. At lalo na kung mayroong mga tatawag sa inyo, no? Na baka mamaya puro ko yes yo nagye-yes yes yo, no, puro kayo nagye-yes doon sa mga tawag. Nako, baka mamaya kinokopya niyo na ang inyong boses. At pero ipagpapatuloy natin ang ating panawagan sa anti-fake news at anti-scam sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas makalipas lamang po ang ilang paalala ng Pangulong BBM.
8: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iipin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama na kayo mga barangay captain.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo at natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
10: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Balansing opinion.
5: Diretsyong pagbabalita.
8: Dito lang. Dito lang.
3: Sa Meet the Press.
8: On air.
17: Good morning. It's good nice to be back. Sorry I'm late kasi meron tayong nidinaanan sa PTEX sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. And speaking of PTEX, tayo po ay ingat sa ating mga booking. Kasi kanina ko lang nalaman na meron palang mga booking agency ba tawag doon? Yung may partner yung isang bus company na hindi nila ino-honor yung mga diskwento pag online. So, hindi ko nga alam. Hindi naman ako nakikita.
6: Halimbawa, diskwento ng senior citizen.
17: Yung the likes of usual na ano. Usual. Kasi nagpabook ako ng online. Diba? Eh, tayo PWD naman. Di, ngayon, kanina, nagpa-rebook ako kasi nga may meeting tayo ng Tuesday. Supposed to be Tuesday at tayo bibiyahe. May meeting. Sabi ko, baka pwede ma-rebook. Tapos sabi ko, ma'am, paano po pag-avail ng PWD? Ay, hindi po kayo pwede mag-avail. Sabi ko, bakit po? Eh, hindi ho ina-allowed ng partner namin. Sino yung partner nyo? Yung kapartner nila na ganun, ah? Paano ka ako yun? Pero yung isang partner nila, ina-allowed yun. Nung bus company.
6: Okay.
17: Itago natin sa pangalan, Tugo. Tugo app ba? Tugo partner. Yung Tugo, Tugo. Eh, hindi ko nga ako maintindihan. Sabi ko dun sa attendant, hindi naman ako nakikipagtalo. Kina-clear ko lang, sigurado kayo ma'am na ano. Oo sir, hindi sila pumapayag.
6: Pero hindi ino-honor yung
17: 20%. Hindi, walang ganun yung Tugo. Kaya hindi ko nga maintindihan. Samantala yung isa naman, yung basta yun, allowed naman nila kahit ano, kahit online, allowed naman nila na mag 20%. Yung usual, sabi ko. Pero mamka ako, nasa Pilipinas pa rin tayo eh. Kasi international daw kasi yung Tugo, hindi ko maintindihan talaga. Ngayon, kung sino man pwede magpaliwanag, gusto ko kasing balikan pa rin yun, nagmamadali ako kanina. Tanungin ko si ma'am, ano ba talaga, di ba? Para maidulog natin sa LTO kung sino mang, ano, kung sino mang concern agency. Dahil parang nahiwagaan ako, di ba? Nahiwagaan ako dun sa binabanggit nga natin na yun. Nahiwagaan ako bakit kako ganun yung policies nila. So sabi ko, ngayon ko rin lang naman nalaman yun. Hindi ako masyadong ano.
6: May siguro, maganda na rin eh. Mahinga natin ng panig. No?
17: Nga,
6: baka may confusions lang. Nagkaroon lang kasi, ng... O mali, pwedeng mali rin ang paliwanag sa'yo.
17: Hindi pa ulit kong tinatanong. Kasi at alos din. Kasi yung isa nga, okay daw, yung isa hindi. So at alos ako, sabi ko, bakit ka ako ganun? So sabi, ma'am, sigurado po kayo. Oh, sir, kasi ito, ayaw. Yung isa, pwede. Kaya sabi, ang advice pa nga sa akin, next time po, sir, pa nag-book online kayo, doon kayo sa isa. Oh, hindi ibig sabihin, tama yung sinasabi nitong receptionist na nakausap ko kanina. Kasi otherwise, hindi lahat, di ba, binanggit niya na itong ito, pwede, itong isa, hindi.
6: Siguro, siguro sa ano, manawagan na lang tayo na kung sakaling may nakakarinig na officialist ng binabanggit
17: naman
6: mong
17: natin. So, kung meron po, bukas open po ang ating
6: open
17: linya.
6: Ang programa.
17: Kahit po sa susunod para magpaliwanag din po kayo, ma-explain naman, explain lang kasi baka nga mali yung banggit sa akin, wala naman akong time na para mag-research pa.
6: Oo, para malinawan din, no? Mga
17: kasi,
6: mananakay.
17: Kasi at this point of time, rush ano ngayon eh, yung mga pasahero natin bound for provinces, Bicol particular, kung anong Peña Francia celebration. So talagang very, ano yan, maraming nagpapabook ngayon. And besides, parang kung hindi magandang tinan sa mata rin ng turismo. Diba? Kasi bakit ganon? Yung isa pwede, yung isa hindi. Hindi ko talaga alam. At ayos din ako. At ayos ako, hindi ko talaga. To be honest, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko kako alam ito. Sabi nga sir, kami nga rin eh. Sir din nga daw, naguguluhan, bakit daw ganun?
18: Mm-mm.
17: Basta sir, yun po ang ano yun daw, yung kanilang MOMA or what na hindi pipwede yung ganun. Anyway.
6: Okay, sige. Kaya siguro yun, may marami tayong mga pagkakataon, no?
17: Oo, pwede silang kumausap dito, tawagan tayo. Sa atin mismo, sa akin personal, sa National Press Club, para malaman po natin ano ba talaga. Para may paliwanag natin, kasi I'm sure hindi lang naman ako. Actually, tatlo kaming nagpapa-rebook din. Nagulat din sila, same. Mm-hmm. Ganun din daw sila. Sabi ko nga po, sana malaman po natin kung ano ang nasa, ano ba talaga ang paliwanag.
6: O kaya may scheme ng promotion na hindi na,
17: yun, isa rin yun.
6: Ano, na hindi na ma-avail yung 20%.
17: Hindi, tinanong ko eh. Wala namang yung sa, ano namin, tatlo kami.
6: Mm-mm.
17: Regular kami, walang scheme ng promotion. Kasi alam ko naman yan, pag may promotion, forgo na si diskwento. Basta mga fast food, ganun eh.
6: Oo.
17: Pag nagpa-avail tayo, ay sir, ano po kami, nakapromo na yun, wala na. Mm-hmm. Naiintindihan natin yun. Mm-hmm. Eh doon, chinek ko yung sa booking ko, wala naman talaga. Tsaka tinanong ko rin, baka naman ako nakapromo. Hindi ho sir. Talagang nanindigan siya na yun lang talagang ano.
6: Mm-hmm. Yan. Sek, may papasok na ano na live report. Ikaw na.
17: Ayan, isang 2.9 million na tulong sa mga OFW sa Region 1. Ipinagkaloob ng Department of Migrant Workers, Glenda Bakungan Sarac ng Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. Ayan, Ma'am Glenda.
8: Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, Sir Dennis, Sir Raboying, magandang balita sapagkat namahagi ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 o DMWRO1 ng 2.9 million pesos na halaga ng Action Fund Assistance sa 50 na Overseas Philippine Workers o OFWs dito sa Region 1. Pinangunahan ni DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison ang pamamahagi ng tulong kasama si OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla at iba pang personnel ng DMW. Makatutulong ang naturang financial assistance sa livelihood at reintegration ng mga beneficiaryong OFWs. Sa mensahe ni RD Sison, tiniyak nito ang tuloy-tuloy na commitment ng DMW upang masuportahan ang mga OFWs at kanilang pamilya. Hinimok nito ang mga beneficiaryo na gamitin ng maayos ang natanggap nilang tulong para sa bagong oportunidad sa sarili nilang tahanan. Ito'y katuparan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkakaloob ng suporta sa mga OFWs. Yan ang ulat mula dito sa La Union para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
8: Radyo Pilipinas. Report.
17: Ma'am, andyan pa po kayo? Si Ma'am Glenda? Wala na po, hindi bale. Anyway. Uy, ano ngayon ha?
6: Tatanong sana natin eh kung may mga susunod pa eh.
17: Tsaka weather. Ano ngayon, no? First examination ng bar exam. Ito yung bar, yung mga magiging abogado natin. Ang ating mga tagapagtanggol, tagapagpatupad ng batas.
6: Oo, maya-maya lang po. Yung ulat ay ihatid sa inyo ng ating mga correspondents, no? Ng Radyo Pilipinas.
17: Baka meron yung usaping traffic ko kasi I understand ito yung September 6 hanggang September 9.
6: So, yung mga amigo
17: natin. Sunday, Wednesday, at tatlong araw na lang pala tapos September 13 kasi nung kapanahonan ko, apat na consecutive Sundays ito eh.
20: Anyway, habang hinintay natin yan, meron tayong pamasok na ulat.
6: By Pedro, nagsagawa ng palit basura program sa San Isidro, Santo Domingo upang mapalakas ang pangangalaga ng kapaligiran. Ang ulat, iatid sa inyo ni Radyo Pilipinas Albay correspondents Sir Ann Luzon. Sir, good morning.
8: Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, good morning Sir Boy and Sir Dennis. Nagsagawa ang pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Palit Basura Program sa Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Barangay San Isidro. Ayon kay Santo Domingo Mayor Bong Banda, sa ilalim ng programa, maaaring ipagpalit ng mga residente ang kanilang recyclable materials sa mga grocery items bilang paraan upang maikayat ang pagre-resiklo at mapalakas ang pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Yan. May talaga ba? Ganda. Hindi, wala. Ikaw ang ano, baka...
17: Hindi, kakamustahin ko lang yung panahon kung nasa area pa siya. Ma'am? Hello?
21: Yes po, sir.
6: Ayun. Ay,
21: good morning, sir Boy.
17: Good morning. Kamusta ang panahon dyan?
21: Yes po, Sir Boying. So dito po sa Legazpi, sa parte ng Legazpi, kanina medyo maulan po. Pero dito po sa Kabikulan, makakaranas po ang buong Bicol Region no, ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na pagulan o thunderstorm. Simula po ngayong alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga bukas. At dahil po ito sa epekto ng southwest monsoon no, at sa iba pang sistema ng panahon, batay po ito sa opisyal na ulat ng DOST Pag-asa Southern Luzon, Sir Boying and Sir Dennis.
17: Oh, teka muna, kasi may napaulat din mga few days ago na meron na nakarating na yung haze dyan, di ba? Yung usok from Indonesia.

0: matunaw na yan at talagang makaka-epekto sa atin yan. Eh, last question. Kamusta naman ang preparasyon ng Santo Domingo dito po sa selebrasyon ng ating mahal na ina?
1: Ayan po, so batay po sa mga nakala po nating impormasyon, no, dito sa Santo Domingo Albay, talagang preparado naman na po ang Santo Domingo Albay sa mga papalapit na activity nila. And para sa iba pong updates, patuloy naman po ang Radyo Pilipinas Albay na nakikipag-koordina sa Santo Domingo sa lokal na pamahalaan ng Santo Domingo.
0: Teka, ikaw ba'y dadalo sa Bicol Press Club Media Summit ngayong linggo yan? Walang invitation.
1: Yes po, Sir Boying. Titingnan po natin, yes po. Pero hopefully makadalo po, Sir Boying.
0: Ayan. So, ibig sabihin, may isang audience tayo, ha?
1: Mm-hmm. Yes po. Asahan niyo na po ako dyan, Sir Boying. May kita niyo.
0: Ay, sige. Thank you, thank you. Salamat, salamat.
2: Ayan, no.
1: Thank you po. Okay. Yes po. Para po sa Bagong Pilipinas, Sir ng Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: So, balikan ko yung bar examination. Ngayon pala tatlong araw na lang kasi nung panahon namin, nila, apat yan, four consecutive Sunday, September yan. Tapos ang nagiging center of examination niyaan, early 90s ay yung Manuel Luis Quezon University. Kaya that time naman kasi 1,000 plus lang yung kumukuha ng exam. Mataas na yung 5,000. Ay ngayon, 13,000 plus ang ano, ang 13,441 to be exact ang napayagan ng Judicial Bar Council. Tapos September 6, September 9, and September 13.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, tulad ng nakaugalian, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagiinom ng alak.
2: Yan. Dapat lang, of course.
0: Kasi ito, ano to eh, kung di ako nagkakamali, isang university yata, parang sa Lasal, meron silang examination.
2: Mm-hmm.
0: Tapos San Beda, Alabang, yun yung center of ano, center of operation ng bar of ops ngayong taon na to. Nung time kasi nung binabanggit ko, ha, isa lang yan sa MLQU lang, kaya medyo sikat yung MLQU that time kasi sila yung may pinakamalaking building. Eh ngayon, marami na minsan may pagkakataon nag-examine sa UST. I understand, lima yata o anim ang testing centers ngayon. Simultaneous yan. So, nakakatuwa dyan, kung may experience mo, Tol, nakakatuwa dyan kasi yung send-off pa lang, madaling araw, may mga ganon, drumbeat mo yung mga bar candidates mo.
2: Pang-motivation yun.
0: Motivation, tapos itong pagpatapos mo, yung pinapalagpakan nila yan, tapos yung mga fraternities din yan, na iba-iba. Hindi rin may iwasan, nagkakapikunan, nagkakagulo, pero ngayon wala naman na. Kasi ngayon wala na. Naabutan kasi natin, ko pala, particular, yung era na talagang nagkakaaway-away dyan, talagang siyempre pikunan, yung away nila sa loob ng school, dinadala
2: extended,
0: nila sa kalsada.
2: Sa labas, oo.
0: Kasi that time,
2: pati may mga prat din, di ba?
0: Oo, kasi that time, may editor na ako ng Quezonia.
2: O Brotherhood.
0: Ng Quezonia, ng MLQ. So, kinocover namin yan.
2: Yeah.
0: E na-chain po naman na may mga older tayo, mga kaibigan, particular sa San Beda, UP, na mga bar examinist, nag-o-ops sila. Kaya nakakahalubili ko sila noon. May maganda dyan, maganda. Yung parang fiesta mood yan.
2: Masaya.
0: Tapos yung... After yung ang katuwaan dyan, yung last day of exam, kasi siyempre pwede na mag-inom. Ah. Bubuhusan ka na ng serbesa, kung ano-ano.
2: Kaya lang, bawal.
0: Hindi, yung after na yan. Okay na yan. After na yung last day of examination.
2: Okay.
0: Allowed na sila. Allowed na sila mag-momom yun.
2: Ah, ganun.
0: So parang ano,
2: Noong panahon nyo, ha?
0: Hanggang ngayon naman, yun pa rin yung tradisyon. Yun pa rin yung tradisyon. Kasi sa lahat siguro ng licensure, nagkumukuha ng licensure exams, yung bar exams ang pinaka-pesta talaga. Pinaka-maganda yan. Kasi sa inyo, di ba, nag-exam ka rin, ang professional, walang mga ganyan, talaga pagpasok mo.
2: Hindi, sa amin, sa chemistry, isang beses na examination. Kaya lang, dahil gusto kong tumulong sa aking mga kapatid at magulang, nag-skip ako. Pagkatapos, kumuha ko ng masteral na lang sa PCU. Kaya may master pa environmental planning ako. MMEP, Master in Environmental Planning. Master of Management in Environmental.
0: Ang iba kasing course, whole day lang. Hindi ako familiar ngayon sa School of Medicine kung 2 days or whole day pa rin. Pero ito lang kasi ang naiiba yung bar kasi andyan yung civil law, criminal law, remedial law. Apat na ano yan, apat na categories na pagka medyo buwang

0: ka dun sa isa, hila na lahat.
1: Mm.
0: Hindi yan tulad ng accountancy na pag bumagsak sa isa, pwede kang ano.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko, yung at least alam ko, yung ngayon kasi hindi ko na rin kabisado. Pero matagal na tayong wala sa edukasyon, pero babalik din ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Mag-aaral tayo ulit.
1: Mm-hmm. Hindi ka kumuha ng law nung araw?
0: Hindi na.
1: Hindi mo naisip?
0: Naisip ko rin, pero hindi para sa akin yun. Ganun.
1: Mm-hmm.
0: May mga kaibigan ako na iba nasa NBI, nasa local government, sa mga kasabayan ko sa School of Arts and Sciences sa MTU, tapos yung iba naman kasabay ko sa Letran. Yung isa nga I think justice na siya, Supreme Court na yata siya or judge ang last I heard si judge. Yung kapatid ni Sir Ben Rosario ng dati sa Manila Bulletin, yung kapatid niya si Rico, si Attorney Rosario. Ay kaibigan matalik ko yan noon ako ay nasa Letran pa, kaya nagulat nga si Ben. Kaibigan mo pala yung kapatid ko, sabi ko, oo naman. So, alam ko, last I heard, parang judge niya yata siya. Imagine mo ilang taon.
1: Congratulations.
0: Oo, family of lawyers naman.
1: Binabati ko nga, bati tayo bago tayo mag-station break. Si Judge Grace Chavesty. Yan, ang ate kong judge. Lagi kong tawag yan. Ang ate kong judge. Judge Grace Chavesty. Good morning, Judge. Ayan. Mag-station break tayo. Pangulo, ikaw na mag-station break.
0: Sige tayo.
1: Secretary.
0: Nagkakamali ka.
1: Nasanay.
0: May sitting president tayo.
1: Kinorek ko naman. Kinorek ko. Sorry, Madam President Mina.
0: Okay, so tayo po'y pansamantalang titigil muna para magbigay daanan sa mga programa ng ating pamahalaan. Ayan.
1: Yes.
2: Balancing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
5: 738 AM.
6: Ayan. So, balita ko, may magdiriwa ng kaarawan ngayon.
7: Oo nga eh.
6: May magpapamerienda sa ating technical staff mamaya.
7: Oo.
6: Itago natin sa katauhang Lito Gagni.
7: Uy!
6: Birthday ni Boss Lito.
7: Happy birthday, Boss Lito. Oo. At dahil nga birthday ni Boss Lito, bibigyan din natin siya ng update.
6: Ayan. Boss Lito Gagni, kung ikaw nasa ang Manaro noon. Ayan ay para sa'yo.
7: Yes!
6: Ayan, kasi after ng program natin, si Boss Lito naman ang
7: Mabulita. May update na, may musical pa. Napagbati.
6: Ating lifetime member ng National Press Club na very supportive sa ating
7: kasamahan. Yes. At dahil nga dyan, ito, bibigyan natin siya ng update. At ang ating mga kabayan na Secretary Boying, meron tayong update mula sa DOST Pag-asa. Iatid sa atin ni Ma'am Grace Castañeda.
5: Radyo Pilipinas. Weather.
8: Hello, good afternoon po, Sir Boying and Sir Dennis. So, sa ngayon po, habagat pa rin yung nagdadala ng mga pag-ulan for most of Luzon and Visayas. Possible pa rin po na meron tayong mararanasan na bugso ng mga malalakas po ng mga pag-ulan for the area of Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Well, dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Steve Region, Western Visayas, rest of Central Luzon, rest of Mimaropa, Rizal, at Laguna, possible pa rin po yung bigla ang buhos ng mga malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung minomonitor naman natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, yung dating si Bagyong Pilandok, may international name po na Crowban, huling namataan sa layong 875 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon po, hindi na natin nakikita na papasok ito muli sa loob ng ating area of responsibility. Wala itong direct effect, but isa pa rin po ito sa nag-i-influence ng habagat natin, and habagat pa rin yung magdadala ng mga pag-ulan for most areas of Luzon, lalong dito po sa western sections nito sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang tanghali po.
6: Maraming salamat, Ma'am Grace. Kaya Castañeda. Kaya pala medyo hindi mainit, hindi maulan. Tayo ibabati ulit. Birthday rin pala ng kapatid ni Vicky Cervales, ang lifetime NPC member din, si Ma'am Vicky, at ang kasamahan sa Senado. Ang kanyang kapatid na si Mona Lisa ay nagdiriwang din ng kanyang kaarawan.
7: Yan, happy birthday.
6: Ma'am Mona Lisa.
7: Yes, happy birthday, madam. At maraming tumututok sa atin, ha? At kabilang dyan na Secretary Boying si Professor Jet Ramos, Spokes Jet, sabi niya, good morning Kuya Dennis Napule, Grabe na, bumbuo ha. And my National Press Club of the Philippines, brother. So, bumati rin siya. Hello, Kuya Jun Mendoza, Ate Prince Ernest, Ate Aber Diaz, Ate Lidia Bendanya Beno, Kuya Alvin Murcia, Kuya J.R. Reyes, Kuya Peter Ampolocchio Jr., and Kuya Peter Ledesma, and my fellow NPC members. Yan.
6: Yan.
7: At si Casey Cruz ay nanonood. Thank you sa panunood mo, Casey. Thank you rin na Professor Jet Ramos. At ganun din si... binati niya si Tito Erwin niya. Tito Erwin Suprok. Si Director Erwin Corpus to, no?
6: Oo.
7: Ang dami niyang binati rito. Maraming salamat, Professor Jet Ramos. At si Director Jun Mendoza nga pala, nag-ano sa atin. Hindi birthday, pero bumati sa atin, no? Ingat sa baha. Salamat.
6: Si baha? May baha ba? Wala naman, ha?
7: Sabi niya, ito lang, puputulin ko lang ha, Director Jun, yung binasa mo ha, ay yung kinomen mo. Ingat sa baha, salamat sa mga, magnanakaw sa blood control. O, yun lang.
6: Ay, tama naman siya.
7: Hindi, okay lang, pero kaya putulin ko na yung isa kasi magmamamary tayo sa September 8 eh. Diba? sabi niya, kunin na sana kayo ni... Di na lang.
6: And so, belated okay. Happy birthday sa ating lifetime member ulit, si Aris Ilagan.
7: Mm-hmm. Happy birthday, sir. Si Aris. Aris Ilagan. Oo. Ayan, happy birthday, happy birthday. Diba talaga namang, itong September, ha, dumungaw na, ha? Diba? September 1, dumungaw na. Kaya, pag nagpunta ka ngayon na Secretary Boy sa mga mall, maririnig mo na yung Christmas.
6: Christmas. Diba?
7: Yung mga Christmas, natin, ha? Kaya, Christmas Carol, diba? Paborito mong Christmas
6: bago
7: song?
6: Bago magpasko, marami mo ng celebration na nagaganap.
7: Yes.
6: Hindi yung sa All Souls Day, All Saints. Prior to that, meron tayong Peña Francia celebration.
7: September ano yan?
6: September yan ngayon. Yung second week to third week of September. Pero before that, meron naman yung Iriga City, yung 58 city anniversary, cityhood anniversary.
7: Okay.
6: Napakaganda, pinanood ko sa,
7: okay.
6: Online. Napakaganda ng celebration. Of course, syempre, congratulations sa pamumuno ng ating butihing alkalde, si Mayor Rex Uliba.
7: Mm-hmm.
6: Patuloy
7: niya. Congratulations, Mayor.
6: Inaayos yung mga ating dyan sa kababayan natin sa Iriga City.
7: Mm.
6: And then after that, yung Peña Francia celebration naman. So ito nga, meron gaganapin na Bicol Media Summit.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang ganda yan.
6: So ito'y naatasan tayo ng ating Pangulo na tumungo dito at basahin ang kanyang ang kanyang mensahe.
7: Mm-hmm.
6: Ayan. So,
7: Pangulong Mina Dabaro.
6: Ayan. Mm-hmm. Ang tema naman nito ay Communicating Faith, Messengers of Hope and Unity.
7: Mm-hmm.
6: Ayan. So, ayan ha. So, ito'y gaganapin naman sa AGIS ng September 10, 2028. 8 mm-hmm. o'clock hanggang 1 o'clock sa Magdalena Hall, New Crown Hotel, Naga City.
7: Mm-hmm.
6: Ayan. So, babasahin natin ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Mina Nabaro. At mayroon din pala akong papel.
7: Mm-hmm.
6: Tagapagsalita rin pala ako. Ayan, so see you in a while, crocodile. Ganun ba yun? Yun. Ito naman kasi, nag-conceptualize ito nung panahon pa. Ito si Pangulong Ruel, nag-consultation, natanong sa akin kung paano ma-consolidate yung Bicol Media. Sabi ko, ang September kako, yan yung pinakang gatherings ng lahat ng Bicolanos kasi nga yung Feast of Peña Francia, kung tawagin namin ay ina, si mahal na ina. Sabi niya, so why not convene kahit half a day, magkaroon ka ng ganyan. So ito na, so magiging yearly na yan every 10th of September. Kasi dati may March niyaan, may December. So ngayon gagawin niya raw na September event na.
7: Isang beses.
6: Oh, yearly, para hindi na magdoble-doble. So, yan, congratulations din sa isa sa mga pinaka-active natin na na press corps under ng National Press Club, yung Bicol Press Club. Congratulations.
7: Yes, mabuhay ang Bicol Press Club.
6: Yan, so na ayun nga, kaya nga ako napunta doon sa PTX kanina dahil doon sa mga booking.
7: Okay.
6: Anyway.
7: Mm-hmm.
6: So, anong ngayon? Aasahan natin ngayon linggo. So, siyempre, of course, tuloy-tuloy pa rin po yung hearing po dun sa impeachment procedures. impeachment laban sa ating Vice President. So I heard may mga testigo nang tinanggal yung prosecutor kasi ang tingin nila actually meron silang isang article na hindi na rin isasampa yata para ipa-finalize pa lang kasi ang tingin nila doon sa 1-2 yata medyo matibay na yung kanilang ebidensya sa pananaw nila, so para daw hindi na mag-waste of time and money effort di na nalang ipapay yung kasi apat to original apat ng articles of impeachment na kung saan nga sa impeachment rules kung isa lang dyan ay mapatunayan guilty guilty na yan lahat, so ang tingin nila ay yung dalawa daw ay malakas na, so mukhang dalawa na lang, bukas pa naman yung finals niyan. Pero last I heard naman kay BP Sara nag post na rin siya ng bail kahapon Saturday. So sa mga nagtatanong, wag po nating isipin na ito ay special yung trato sa kanya dahil Sabado, kasi traditionally sinasabi nila Saturday walang korte bat daw nakapagpiyansa. Mm-hmm. Hindi po, meron pong korte yan Saturday and Sunday. Skeletal nga lang, ibig sabihin kung ang napasok sa isang particular na lungsod ay 100 huwes, that Saturday and Sunday, kaunti lang po skeletal. Mm-hmm. Para to attend to this matter. Halimbawa, nagsumugo ka ng Sabado, pwede kang mag-bail kasi mayroon special court na nakalagay. Naka-ando naman po, nag-aantabay para i-process din yan. Matagal na pong batas ito sa mga hindi po nakakaalam. So, wag po natin bigyan ng kulay na special or what. Ano po ito, kahit naman yung sinong nahuli ng ganun or sumuko ng ganun, nakakapag-bail din po kasi meron nga silang mga special court. So, kayo, ang advice dyan, kasi pwede ka naman mag-bail sa any court ng bansa.
7: Mm-mm.
6: Alamin nyo kung sinong may naka-duty, doon kayo maglagak ng piyansa para di na kayo mahirapan.
7: Mm-mm.
6: Ngayon, kung kaya mo namang i-extend yung pananatili sa labas, ayaw mo pang mag-bail, di tago-tago ka muna, di Monday ka na lang. So wala pang special dito kasi sa mga nagtatanong bakit daw, porque ba't busy present, hindi po, meron po tayong batas na ganun sa rules on special courts.
7: Yeah, no, para yan, para malinaw sa ating mga kababayan.
6: Hindi po natin bigyan kasi basically hindi po anybody pwede mag-file po ng bail na pagka inabutan ko ng ganyan.
7: Mm-hmm.
6: Parang ano rin 'yan yung sabi nung araw kasi nung nasa police reporter pa ako. Talagang totoo naman 'yun. Saturday, Sunday, hindi ka pwede magpiyansa. Kaya ito kung may galit sa iyo yung isang tao, ipapahuli ka ng
7: sasadyain.
6: Ipapahuli ka ng Friday.
7: Friday. Okay.
6: Para Saturday, Sunday will be spending your 2 days sa jail. Mm-hmm. Noon po 'yun. Mga early 90s po 'yun, 'di ba? Ganun tayo katanda sa coverage. Early 90s ganun po. Pero itong mga mid 90s, nawala na po 'yun yung ganung klase. Meron na po mga special court na pwede ka nang mag-bail. Pwedeng matik dinggin na ng piskal niya yung charge sa iyo. So ganun po tayo ngayon. Ayan, para malinawan. Pero of course, siyempre, bail siya roon, tuloy pa rin po. Magkahiwalay naman po yung sa impeachment tsaka yung sa kanyang kasong kinakaharap doon. Ito po yung sa threat yata po ito . Ito po yung pananakot, papanta sa buhay ng tatlong katao. So yan, para malinaw po sa atin lahat.
7: Okay.
6: Ikaw naman.
7: Oo, ano ang tawag dito? Yung iniisip ko lagi, yung mga pagbaha, lalo na dyan sa North Luzon Expressway, kumusta na kaya?
6: Oo.
7: Meron kaya tayong update?
6: Hindi.
7: Hupang-hupa na ba?
6: Mula sa 12 lahat? Hours yata, 1 hour na lang yung biyahe mula sa San Simon.
7: Sana, oo. Para maanon din natin, ma-update din natin mga mananakay na papasok ng expressway. O ganun din, baka mamaya meron kahit konting
6: yung pagkaantal ng biyahe na yun ay nagdulot din ng pagkalugi sa ating merkado.
7: Of course.
6: Kasi yung po mga
7: domino effect.
6: Yung basic goods, yung goods na nanggagaling sa norte.
7: At saka masisira. Isipin mo, may
6: 12 hours yun, diba?
7: Although may meme, parang medyo exaggerated naman. Isipin mo yung itlog, nagkaroon ng sisiwa, diba? Pero ano na yun? Medyo, I think exaggerated yun, ha? Kasi pag nakita mo yung sisiw talaga na medyo dry na yung usually, pagkalabas doon sa itlog, diba dapat ano pa yun, medyo mamasama-sama.
6: Hindi, meron naman kasi talagang literal joke talaga na ang itlog sa Kapampangan is ebon, di ba?
7: Mm.
6: Ebon sa Kapampangan.
7: Yeah.
6: Eh di may mahabang tulay doon. May mahabang tulay diyan. So sa Maynila itlog pa sa haba nga ng tulay pagdating mo ng Pampanga yung itlog ebon
7: na. Ah, okay. Yun ang term. Pero itlog pa rin 'yun.
6: Itlog pa rin 'yun. Kaya lang tawag ng local dialect ng itlog sa kanila is ebon.
7: Okay, okay, okay. Ito naman talagang content eh. Sabi niya, yung ano ba 'yan sa sobrang traffic tuloy yung itlog. naging manok na, di ba? Sisiw na. Lumabas yung sisiw. Nakakatuwa rin. Hindi, meron. Ating mga kabayan ay dadaan. Meron
6: din akong nakita doon eh, yung... Uh-oh. Abang ko kung hindi ko masyadong, hindi ko binalikan ulit eh, kasi alam mo naman, daming AI eh.
7: Uh-oh.
6: Ano naman siya, truck driver, may dalasang pamunit, paminwit.
7: Paminwit?
6: Oo, nung plat 9, di tumatakbo yung truck niya, naminwit siya. Marami raw nahuli. Pwede naman paniwalaan kasi yung area na yan, talaga may mga fish cages dyan eh.
7: Di, kaya ngayon ating mga kabayan, gumaga, nagkakaroon na ng diversion sa yung inis nila. Dina-divert na lang nila. Yes.
6: Kasi naranasan ko yan nung umuwi ako ng Bicol, di ba, kinakanto ko.
7: Aha.
6: Grabe rin yun.
7: Aha. Okay.
6: Meanwhile, ito,
7: tama-tama. Meron tayong live update mula sa Metro Manila Development Authority. Hindi, baka sa ibang ano lang. Oh. MMDA Metro Base Traffic Update. Iatid sa inyo ni Madam Fe Karinan. Ma'am?
9: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Traffic nga talaga. Tutot eh.
7: Merong...
6: technical ano.
7: Meron lamang po tayo mga kababayan na
6: habang inaayos po ang ating
7: may interference, parang siya, signal parang interference.
6: Ano siya, parang ano siya yung tamang parang nagga-ground, di ba?
7: Signal.
6: Sana meron din silang monitor yung MMDA yung papasok sa NLEX kung ano na yung volume kasi from 12 hours na yung lately alam ko 1 hour na lang yung normal na daw normal.
7: At saka kung ano ba talaga baka mamaya meron nasagap pa silang impormasyon regarding dun sa libreng toll kung saan kasi hindi naman entirely yung buong NLEX ililibre mo eh kasi hindi naman siya practical.
6: May mga posting din kanina sa kahabaan ng EDSA although wala akong nadaanan na may mga parang may mga ano daw may mga crowd na yung alam mo na yung supporters ni ganito ganun so malaman din natin kung totoo kasi may mga nagpo-post kasi ng ganun eh kaya sabi ko nga yung sa Quezon City Court yung pinakita ang dami sa actual kako parang 30 o 50 something kako mas marami pa yung media kaysa dun sa binabanggit ng mga supporters pero dun sa nakapost sa kanila ayun pala ang tawag pala dun yung in-splice yung ano AI generated mga ganun. Maraming tao ganun. Taliwas dun sa sa actual na nangyayari.
7: Oh, kaya kanina meron tayong mga paalala sa publiko no regarding dun sa mga fake pictures, fake news, no?
6: Fake news.
7: Yan, secretary, dapat talaga yan isa yan sa mga programa natin eh, di ba?
6: Ng
7: National Press Club.
6: Mm-hmm.
7: Labanan ang fake news.
6: Fake news. Oh.
7: Labanan pati lahat ng peke.
6: Oo, lahat ng peke.
7: Oo, di ba?
6: Oo.
7: Oo, kaya po mga kabayan, pasensya na po kayo kung narinig yung mga interference doon sa ating mga correspondents dahil po meron lamang pong technical issue. Kaya, siyempre, kung may technical issue, baka meron din kayo mga technical problem. Pero, pwede nyo i-share dito sa amin. Magkomento kayo dito sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. No? Technical problem. Ano, no? Emotional?
6: Hindi, ano? Parang hindi yata, parang nawala yata sa round of, si ating pambatong, ating superstar ngayon. Ang
7: Pilipin, Alex Iyala.
6: Oh, parang hindi yata, parang talo yata eh.
7: Oh, pero alam mo naman, siyempre, secretary.
6: Babaon at babaon yan.
7: Tsaka napakabata pa ni Alex Iyala, di ba? Isipin mo, pero sa pagkabata, sa murang pagkaisipan niya, o murang edad niya, di ba? Marami na siyang naibigay na ano sa atin, prestige at saka yung karangalan. Uy, para sa bansang
6: meron
7: Pilipinas.
6: Meron tennis star sa from Bicol, yung Maristela ba yung apelido niya?
7: Okay.
6: Maristela, originally from Naga City siya.
7: Okay.
6: Tapos nag-transfer ng residence yung pamilya sa Iriga City.
7: Okay.
6: Nabasa ko lang, parang nagwagi rin siya. Parang 13 under sa female.
7: Talaga?
6: O international sa Jakarta.
7: So batang bata pa rin. Parang susunod na Alice Iyala to.
6: Parang ganun. Mm-hmm. Magandang kwento niyan sabi ko okay to. So kasi ang inaano ko nga dyan, balanse yung ano, balanse yung pamunuan ng aming mayor.
7: Okay.
6: Sa, di, ano naman so, kasi si Mayor Rex naman so, kasi used to be a basketball player.
7: Okay. So talagang sumusuporta siya. Mm-hmm. No, dito sa ating mga manlalaro, no. Eh bukod ba sa tennis, baka meron pang ibang mga ano ha na dapat natin, ha.
6: Bukod sa
7: lawn tennis.
6: Hindi, sa Iriga marami ha, meron mm-hmm. diyan ano. Meron diyan Olympian yung skateboard. Tapos cycling, wow. Female. Marami-marami na. Hindi lang kami pang senior, ha. Pang sports. Oh, di ba? May mga outstanding mga kababayan tayo, di ba?
7: Mm-hmm.
6: O may nag-produce din sila ng presidente ng National Press Club. Oh.
7: Mm-hmm.
6: Di ba? Mm-hmm. Anyway, yung nakaraang hearing pala sa ano sa Senate, mabanggit ko lamang. Ito po yung extension naman ng ano, extension naman ng prangkisa ng ano, Camarines Norte Electric Cooperative, yung Canoreco.
7: Okay.
6: So medyo magandang ano to, magandang naging takbo nito last Friday. Hindi nga tayo nakadalo kasi yung isang director dyan ay so happen to be my one of my favorite cousins, si Manoy Boyet. Manoy Boyet Nieba, na ano nga, sabi niya, sana andito ka eh, di ba meron tayong taping. Sabi ko, kuya, hindi ako pwede, may taping ako. Eh, natapos na rin kaagad. Maganda naman yung naging, ano, naging outcome kasi parang on the right track sila para mabigyan ng panibagong prangkisa. 25 years franchise dun sa electric cooperative.
7: Mm-hmm.
6: Kumpara naman dun sa Casoreco where I came from, yung Casoreco Tres, na hanggang ngayon po ay talagang nagkakaroon ng ano eh, nagkakaroon ng
7: dispute
6: kasi magre-renew rin sila ng kanilang prangkisa. May nag-apply naman na isang ano, ka electric company.
7: Teka. Yung grant ng prangkisa, anong coverage nung
6: ano? Hindi, yung Canoreco, okay na. Wala sila, walang dispute.
7: Camarines
6: Norte Electric Cooperative. Okay. Itong Casoreco, tatlo yan. Casoreco 1, 2, and 3. Kami, sa Rinconada area, Casoreco 3.
7: Okay.
6: So, ngayon, for renewal naman yung franchise, eh, may problema nga. Kasi nga, meron nag-apply naman na isang private na Bicol Lights na identified naman ito sa isang politician. Kaya sabi ng mga kababayan natin doon, ano ba naman ito? Kinuha na yung politika, pati ba naman yung kooperatiba kukunin pa? Eh sabi ko, eh, depende ka ako yun sa paliwanag ng mga direktor kung masosolusyonan nila. Kasi let's face it, may problema naman yung Casoreco. Andun ako talaga namang... Ano naman yan, yung usual problem na nawawala yung kuryente, ganun. Pero kung ang punto naman dyan, anong capacity ba nitong private na to? Meron ba silang
7: para equipment? Mag-operate?
6: Yes, yun ang kine-question nila. At baka naman daw mamaya, mag-ooperate, eh ang gagamitin naman gamit naman ng kooperatiba.
7: Same, parang nalipat lang.
6: Parang ganun. Oh. Pangalawang punto, cooperative for the people. Hindi sa ano, hindi sa isang individual o isang pamilya lang.
7: Yes,
6: so yun ang pinag-aano nila ngayon.
7: Yan ba sek dumadaan pa ng Congress yun?
6: Yeah.
7: Oh, okay. Kahit kooperatiba ha.
6: Okay. Kasi prangkisa to eh. So kooperative ka, bibigyan ka ng 25 years yata yung franchise yan, electric distribution.
7: Mm-hmm.
6: 25 years, so magkikipagpapaliwanag mo, eh yung Casoreco nga, magkaiba sa Canoreco. Canoreco is sole lang, walang nagka-interest. Sila lang talaga, so maganda yung takbo. Itong Casoreco, yung where we kami, ay ano, meron ng isang politician, political family, na meron pinupush na isang company, private company, na gusto mag-take over. So maraming questions, ibang facilities ba nila, sapat kasi, iniisip ko dyan, baka mamaya parang yung sa tubig, di ba? Parang ganun. Yung sabi ng tubig, yung pabuhayto natin, na ganito, gagawin natin yung ganito, ganun. Eventually, wala rin. So, wala ano nangyari?
7: Hindi nag-deliver.
6: Nabalik sa LGU, eh baka naman ganun ulit.
7: Oo. Pero para malino sa ating mga kabayan, kaya hindi nag-deliver kasi maraming natanggap na reklamo, di ba? O maraming nagreklamo doon sa serbisyo.
6: Mamaya,
7: natin.
6: So, yun ang tinitindin natin na kasi ang banggit sa akin, next month para ulit.
7: And tubig pa naman, eh, napaka-importante yan sa buhay ng tao. Ha? Ganun yung power. Ha? Although, syempre, mamaya, tutuloy po natin yan, Secretary. No? At magbe-break lang tayo, di ba? Magbabalik po ang...
6: Meron pa tayong 2 minutes. Oh.
7: Ah, may 2 minutes pa ba? Napakaigpit sa oras ng ating Secretary ng National Press Club.
6: Palibasa,
7: no?
6: Palibasa wala nung nakaraan. Ano?
7: hindi, pero 'di ba yung binabanggit nga natin, no, yung ang tubig at yung kuryente, ang tubig ay buhay, 'di ba? Maraming gamit ang tubig. Ay siyempre, kung nagbabayad naman ng isang consumer, 'di ba?
6: Teka muna, ba't dapat na punta sa tubig, kuryente pinag-uusapan.
7: Hindi, yung tubig nga muna. Tapos mamaya yung kuryente after blah break. Ah, 'di ba? Kung nagbabayad ng consumer sa tubig,
6: bakit pag nag-brown out, ba't walang tubig?
7: Ha?
6: Pag nag-brown out, walang tubig. Bakit?
7: Ah, hindi, yung iba ay nagre-rely doon sa pump.
6: Ah, yung pump naka-base electric.
7: Oh, electric, 'di ba? Lalo na iba nahihirapan, 'di ba? Kaya minsan pag nag-brown out din, halimbawa doon sa ano naman, kailangan may generator sila. Baka yung iba kasi hydro. Oh, 'di ba? From the water, 'di ba? Ipapump nila yung water papunta doon sa kanilang ano para mag-generate ng tubig. Nabasa
6: akong artikulo yung mga deep well sa Albay na tutuyuan ng tubig.
7: Oh, yun.
6: Yung mga explanation naman kasi because of the movement ng mayong volcano daw.
7: Oh, pwede naman maubos talaga, no? Kaya nga talaga waterways talaga, waterway system. At yung tubig, yung binibigay ng mga nabanggit mo, hindi dapat mag-rely lang dun sa mga deep well. Kailangan meron silang source na talagang na-maintain nila at natitreat nila.
6: Nagtubig ka nga pala.
7: Yes, may sewage, may kung pwede silang mag-recycle ng tubig mula sa sewage, 'di ba? Pwede rin. Maraming mga sources ng tubig. Pero kailangan pagdating sa tao, malinis 'yan, yung talagang pwedeng inumin.
6: Meron akong babanggitin mamaya, meron akong kaibigan na nagti-treatment ng ganyan. Water sewage, tawag diyan.
7: Meron silang STP, sewage treatment plant. Meron silang paano silang papatayin yung bacteria. Yan, tapos ipunan ng tubig.
6: Imbakan.
7: Ipunan ng tubig katulad ng source ng mga dam, mga ganyan. So, pero kailangan naiinom 'yun, ha? Naiinom. 'Yun ang quality na dapat na ibibigay nila sa mga tao.
6: Yeah.
7: Yes, so, no.
6: Ngayon, ha, magbibigay daan ulit tayo sa mga programa ng ating pamahalaan para maipabatid ang kanilang mga
7: anunsyo.
6: Yan. Oh.
10: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on air.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old.
16: from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
17: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
18: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
19: Bilang isang mag-aaral, ang kauna-unahang halalan sa BARM ay susi sa tunay na pagpaunlad. Nagbibigay ito ng angkop na pamumuno at mabilis na serbisyo. Ito ay patunay na paggalang sa kasaysayan at karapatan ng mga komunidad sa Mindanao na nagpapatibay ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong bansa.
20: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
21: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
22: Meet the press.
23: On air
22: sa Radyo Pilipinas.
7: Oh, yan. Yan, so, usapang tubig, di ba? Kanina.
6: Yung pinag-uusapan natin yung ano, impalay sa September 14 na yung election sa BARM, ano? So, sana naman ay maging maayos, mapayapa ang payapa halalan sa atin. Ating mga kapatid dyan sa BARM, Muslim Mindanao. So, pipili sila ng kanilang bagong set of officers kasi ang kakatawan sa kanilang lugar sa national government. So, sana po ay tanggapin na malawag ang pagkatalo at yung mga nanalo naman ay be humble in accepting your victory.
7: At saka gawin ang responsibilities.
6: Yes. So, so magkatuwang ang ano ang government ka ang MILF para manormalize yung kanilang ano.
7: Yung BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
6: Ayan, uy, magandang balita to sa ating mga kaguruan, no?
7: Oh, yes, ano yan, Secretary?
6: Yan, public school teachers will receive higher salaries, 10,000 pesos. Ba? Annual teaching allowance. So, 1 year yun, 10,000. Okay. Malaking bagay ito.
7: So, hindi sweldo?
6: hindi allowance to. Kukunin to dun sa nakalagay sa 2027 proposed budget. Galing to, pahayag ito ng Department of Budget and Management. Okay. So magkakaroon sila ng ano. Meron kasi silang 1 trillion allocation para sa DepEd. Eh. So, okay. 2027 budget ah.
7: So ayun, magandang balita 'yan, no?
6: Meron silang 10,000 na kumbaga sure na.
7: Baka sasabihin ng ibang mga profession na sana all.
6: Pwede naman 'yan, bakit? Kung lahat ba na, kung kumikita ba naman, bakit naman eh, hindi eh, sabi nga, why not choke not?
7: Why not choke not?
6: Diba? So long talong, why not choke not?
7: Ganon?
6: Kala mo, wala akong alam sa mga ganyan.
7: Hindi, nagugulat na ako kasi ano yan eh, mga panahon ng ano yan eh.
6: Ano? Ituloy mo.
7: Hindi, panahon nyo. O, hindi, para safe na ako. Di ba? Di ba? Ganun lang.
6: Oo.
7: Oo, may... may
6: why, ano yun? Marami yan. So long talong. Why not?
7: So long talong.
6: Ayun. So, di yun nakabalik yung ating, ano, sino ba nakabinbin kanya? Ay, MMDA.
7: Yeah, oo. Pero, baka...
6: Baka sakaling ma...
7: Ano, baka pwede pa natin makontakt, no, mamisa.
6: Ganun pala. Hindi ba, at least hindi financial problem yung problema natin. Technical na yung problema.
7: Technical issue. Hindi natin makontrol dahil ano eh. Kaya mayroon ding weather, ano eh. Weather,
6: weather disturbance.
7: Disturbance. So, kaya, hindi kasi, ano siyempre, eh, antenna, tsaka yung ano, dahil sa takasang hangin.
6: Hindi natin makontrol kasi technical nga eh.
7: Oh, hindi, parang, hindi. Part ng technical, ano yun. Oh. So, sa technical, siyempre, nandyan yun sa...
6: Ano, eh, kasi sounds familiar.
7: Software, nandyan yung physical wear o yung tinatawag na hardware.
6: Naman, magkaiba naman yung sinasabi sa sinalo na hindi namin alam kasi confidential nga.
7: Ay ba yun? Eh, hindi tayo eksperto doon. Hindi tayo makakomment doon na secretary. No?
6: Hindi, pero, pwede naman. Tapos na yun eh.
7: Yung pinaka-importante sa atin ay magkaroon tayo ng update mula sa MMDA. Di ba? Yeah. Dahil hinahanap din yung ating mga kababayan. Natin,
6: malay mo makakuha.
7: Diba?
6: Open mo yung MMDA. Ano? Malay mo makakuha tayo.
7: Ng update natin. Dyan, no? Diba? Okay, baka pwedeng matawagan si... si General Torre, ng Metro, ng MMDA, ang... General Manager ng MMDA.
6: Hindi ko...
7: Tungkol ata doon sa SUV na dumaan doon sa markadong MMDA SUV na dumaan doon sa bus lane. Diba? Di uman, no? Di uman, no? Ay hindi tugma yung plakang nakabit doon. Actually, yung unang issue is official ba yung pagdaan ng MMDA tawag dito SUV doon sa bus lane. Yun ang una.
6: Mark vehicle ba 'yon?
7: Ha? Mark vehicle siya, nakalagay MMDA patrol, something like that, no? Tapos may red plate. And then pagkatapos nung binerify chinek din na rin, no, ng ilang kawani authorities mula sa LTO ay hindi pala tugma yung plaka.
6: Pwede pala yun.
7: Hindi pala tugma, kumbaga, so, hindi, kumbaga hindi yun supposedly plaka noong SUV. Dapat
6: ipagpaliwanag kung ganun.
7: Ang tabayanan natin yung mga pinakahuling ulat tungkol dyan, no, para hindi rin tayo maakusahan, no. Okay. Pero yan po ay talagang officially binanggit naman ng LTO, no, na hindi tugma talaga yung plaka na yun doon sa plaka ng SUV'ng tumawid o bumaybay doon sa bus lane na markadong MMDA.
6: Ayan, so patiin ko nga pala, nakalimutan kong banggitin. Ano? Kasi kahapon, nagkaroon ng tent installation ng ating Knights of Columbus dyan sa Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Amuntay Road, Council number 16738, kung saan tayo ay kinikilalang Charter Grand Knight. Ibig sabihin, tayo po ang nagtatag ng Knights of Columbus. Siyempre sa tulong na rin ng ating Mother Chapter. No? 8451 naman ang bayan ng Dasmariñas. So batiin po natin ang ating bagong halal na Grand Knights. Grand Knight Robert Niola. Yan, Deputy Grand Knight. Sir Knight Paterno Gabiliano. Chancellor Sir Knight Salvador Bertus. Financial Secretary Sir Knight Emerson Chan. Recorder Sir Knight William Argusino. Warden Sir Knight Edgar Yudel, Treasurer Sir Knight Chito Gaspar, Advocate Sir Knight Marcelino Salvador, Lecturer Sir Knight Rogelio Ginanggungan, Inside Guard Sir Knight Danilo Ruiz, Outside Guard Sir Knight Samuel Salmasan, Trustee for 3 years Past Grand Knight Efren Dalisay, Trustee for 2 years Past Grand Knight Cipriano Gomez, Trustee for 1 year Past Grand Knight Bernie Aldayan. So tayo naman ang nagsilbing MC rito. So nakakatawa naman kasi after 10 years nakita natin yung kumbaga yung ating binuo ay nanatiling buo pa rin. Dumadami at tumatanda. Tumatanda kasi nakita ko karamihan senior eh. Wala kako tayo mga batang recruit, wala daw eh. Ayan, so titingnan natin kasi ay alam mo naman kasi isang grupo ang tinitingala dyan, yung siyempre yung mga official kung paano nila patakbuhin yung isang grupo. So doon nakadepende yung ano, doon nakadepende yung bilang ng mga members. Kumbaga, ito bang official na to, pagkakatiwalaan ko, ay, ayoko muna ng set of officers na ganito. Eh, pagpaliban ko muna yung aking pagiging active kasi hindi ko gusto. Yung mga tipong ganun. Nangyayari po yan. So, ang kailangan dyan, para nating mapanatiling matatag, eh, reach out tayo sa ating mga members kasi we will be celebrating our 10th year anniversary na, yung pinakang foundation ng aming council. Oh, that falls on November
7: 12.
6: So, kung anong
7: na,
6: araw yan, kung linggo yan, alam mo na kung nasaan ako.
7: Oo, siyempre. Kasi, nasa...
6: siyempre, kumbaga tayo ang tatay dyan, so ayusin natin yan. Sabi ko nga dun sa bagong...
7: November 12?
6: Anong araw yan?
7: Sabi November 12 ay Thursday.
6: Thursday. Ah, konting salo-salo lang siguro yan. Tapos, invite yung mga parishioner. Siguro, mas offering and then... balance tayo ng konti, yun siguro ang magiging takbo ng ano, pasasalamat sa ating parokya, pasasalamat sa puon, sa aming patrona dahil na panatiling buo, matatag ang aming samahan. Ayan, so yan ang ano, yan ang mga marami kasi akong activities ngayong September eh. Binilang ko nga, buti nga kamo hindi tayo natuloy sa Clark eh. Kasi from Bicol dapat biyahe ako ng Clark din eh. Eh, di ba na-cancel yun na move to October? Eh, problema, from Bicol, meron din akong ano, meron magja-judge tayo sa isang ano journalism training seminar.
7: Okay.
6: Diyan naman sa kapitbahay ko lang naman, kaya walang problema. Kaya tinanggap ko na rin kasi Dasmariñas din lang naman.
7: Oh.
6: Eh, dinadaanan ko to. Yung sa ika, yung dinadaanan natin pag inatid mo ako.
7: Ah, yung nasa kaliwa.
6: Kanan, o tulog ka kasi pag nagmamaneho kaya di mo napansin.
7: Hindi, nagigising naman ako pagka nandun na tayo sa destination eh. Di ba ginigising mo ako? O tol, patayin mo na makina. Di ba? Biro lang po, nagbibiro lang po.
6: Hindi nadaanan.
7: Sabi ko kasi pagka nagbabiyahe kami, siyempre di ako nagdadrive. O sabi ko, di nakakatulog na rin siya. O tol, pag nagising ka, ako naman ang gisingin mo ah.
6: Yun. Magandang ano. Huwag niyong gagayahin
7: po. Biruan lang po yun para po kami ay laging gising habang ako ay nagmamaneho.
6: Masamang kasi may isa akong kumpare, kapitbahay ko, na-idlip. Wala. Sa makabilang buhay na.
7: Oh.
6: Nag-40 days na siya. Yung malungkot na trahedya kasi ano rin, di ba? Masipag na kaibigan yun. Tapos family man. Eh, ang kwento para na-idlip kasi sa haba ng biyahe.
7: Grabe.
6: Kasi split second lang na ma-idlip ka.
7: Yes.
6: Oh, di ba?
7: So, at saka yung reaction time mo, ano lang sa milliseconds, no? Reaction time mo, bago mo maalala, babangga ka na pala o aabot ka sa puno or pupunta ka sa bangin, bago may ano yung
6: reflexes mo,
7: wala na, late.
6: So yeah,
7: yun ang problema diyan. Kaya nga halimbawa kung ano tayo, hindi tayo inaantok, dapat talaga nasa kondisyon. Para alam mo rin yung tinatawag na mga 3 or 4 second rule na tinatawag. O alam mo ba 'yon na Secretary Boying? Malaking
6: alam
7: bagay
6: ko,
7: 'yon.
6: 3 seconds lang sa basketball yung alam ko eh.
7: Oh, yung sa basket. Iba 'yon. 3 seconds lang nag-stay ka. Pero ito rin halos parang ano rin.
6: Nang itlog.
7: Hindi, yung meron 3 second rule, actually sa international 4 second rule 'to. No, 4 second rule sa international ha. Dito sa LTO, sa mga manual, itinuturo sa mga motorista, 3 second rule enough na. Ano yung 3-second rule? Halimbawa, meron kang sinusundan na sasakyan, no? Pag meron kang object na reference lang para malaman mo yung safe braking distance mo. Yung iba kasi, ang pinagbabasehan, yung layo lang. Halimbawa, mga tatlong kotse. Hindi totoo yun. Hindi mo maibabase yan sa ano kasi meron ka pang speed. Depende pa yan sa speed mo at speed ng sinusundan mo. So, para mas safe ka, sundin mo na lang yung 3-second rule. So, regardless kung anong mang speed, no, ang
6: takbo mo.
7: Oh, takbo mo, no, yung 3-second rule, safe ka na. Ano yun? Halimbawa, may puno na nilagpasan yung sinusundan mo, magbilang ka ng 3-second.
6: Bago?
7: After niyang, yung pagkalagpas niya, yung pag-touch niya dun sa puno, no, halimbawa, yung nalagpasan na niya yung puno, okay? Ngayon, in 3-second rule, pag yun inabot mo, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-break at bigla rin siya, ah, halimbawa, nag-break siya bigla, ibig sabihin, aabutin mo siya. Ganun. Ganun yun na Secretary Boying. Kaya mas maganda rin na hindi ka umabot within 3 seconds. Bibilang ka lang, 3 seconds. Ibig sabihin, bawal ka rin tumutok. Huwag ka magte-tailgate.
6: Parang ano, di ba?
7: Oo, ganun din yun.
6: Huwag tutok, galit barok.
7: Oo, pag tumutok ka, pag biglang kumanang o kumaliwa yung sinusundan mo.
6: Uy, parang ano yan, ha?
7: Oo.
6: Parang sa General Trias Cavite.
7: Oo.
6: Kumanan lang yung bata, nag-U-turn, nagalit yung polis, pinagbubugbog yung ano,
7: yung bata. Ah, yung viral. Sa gentry?
6: Oo.
7: Ah, biglang kumanan.
6: Pinagbubog niya. Hindi naman bigla na, may CCTV. Ito si Kotse, danda naman yung bata, hindi naman cut na ganun eh. Mm-hmm. Ano eh, estudyante, slowly, may CCTV. Nagalit tong polis.
7: Oo.
6: Polis pala. Masama nito, meron siyang kapatid na kapitan ng pulis.
7: Oo.
6: Dinidiktahan yung investigador. Ay, pumalag yung investigador, hindi ko pwede yung gano'n.
7: Ah, inaayos.
6: Oo, ilagay mo rin din nakainom.
7: Oo.
6: Hindi. Kaya hanga ako dun sa ano, sa una-una CCTV. Pangalawa, dun sa investigador na pulis. Hindi siya nagpatakot eh. Kapitan yun, superior mo eh. Oh, tinawagan. Oh, ano bang kaso ng kapatid ko? Sarhento yung kapatid ng kapitan.
7: Mm-hmm.
6: Sir, ganito, kainom. Hindi nakainom yan. Yung ganun.
7: Mm-hmm.
6: Eh, hindi siya
7: pumunta. Nakainom daw yung pulis.
6: Nakainom nga yung pulis sa test. Sabi nung kapitan, na kapatid ng pulis at

0: Oh.
1: Eh, usong-uso na yan kahit hindi naman sa mga PNP.
0: Pakikiusap. Kasi,
1: pakikiusap na ganyan na may halong pananakot eh.
0: O pananakot. Tapos, ang mangyayari para mababaligtad pa yung biktima.
1: Oo. Oh, eh, hindi pumayag si Pulis. Hindi na pumayag investigative. Kung ano yung resulta, dyan tayo. Ayun, ayun. Ano na, may summary dismissal proceedings na.
0: Oo.
1: Abot hingin ng dispensa.
0: Ah, ganun. Pareho sila.
1: May sanction si Kapitan. Disciplinary action. Pero hindi naman siguro dismissal. Pero si kapatid.
0: Yung kapatid, parang, dismissal.
1: Parang meron.
0: Ah, yun lang. Hoy, mag-lesson yan sa...
1: Lessons learned.
0: Sa ating... actually, minsan, eh, di ba, yan din po yung mga batik, no, ng isang magandang organisasyon, isang lehitimong organisasyon na, anong PNP? Tatong ano yun?
1: Philippine National Police.
0: Hindi, yung honor, di ba?
1: May mga ganun.
0: May ano yan, di ba?
1: Honor service, yung mga ganun.
0: Service, di ba? Diba nung una kalasag pa nila Lapu-Lapu, di ba? Lapu-Lapu.
1: Hanggang ngayon naman may shield pa rin.
0: Shield pa rin 'yon, di ba?
1: We serve and protect.
0: Oh, we serve and protect.
1: To serve and protect.
0: Ah, to sa atin we serve sa layos.
1: To serve.
0: Ayun, to serve and protect, no? Eh sa ating mga kapulisan po, no? Wag ho kayong mag-alala. Sabi nga eh hindi
1: mas
0: po lahat
1: pa rin,
0: ng
1: no? Mas marami pa rin.
0: Oh, mas marami pa rin. So, sa ating mga kabayan, mas marami pa rin polis na loyal sa watawat ng Pilipinas. Yun nga introduction natin kanina, Secretary Boy.
1: Tapos naalala ko naman, yung first policeman naman na hindi sumunod sa order panahon na yung dating administrasyon na mag-kill ka ng tao. Is patrolman Tacornda yata yun, I think, from Bicol. From Bicol siya, from Sorsogon PNP, ng order sa kanya is to eliminate di ano, di siya sumunod.
0: Naparusahan ba yung...
1: Hindi, nag-resign siya.
0: Hindi, yung ano, hindi. Naparusahan ba?
1: That time
0: ba?
1: Naman, walang kaparusahan that time. Panahon,
0: ay, hindi, meron naman.
1: Panahon nung nakaraan.
0: Meron yung kay Kian, nakulong.
1: Ay, Diyos ko, nakulong yun, pero term na nito. Hindi ganun.
0: Hindi.
1: Token yun.
0: Nakasuhan siya.
1: Hindi lang naman yung...
0: In fairness naman yun, Sick Boying, ha? Pero, gumawa ng paraan para maano yung mga police.
1: It was kasi highly publicized. Pero pagka inutusan ka pa lang, ikaw, eliminate the enemy, maraming ganun. Buti nga itong isang ito, nagsalita siya. Yung Kian, it was highly publicized.
0: Oh.
1: Nasa Metro Manila nangyari, natutukan, kaya ganun. Pero itong isa, inorderan ka, kill ka, anong gagawin mo? Hindi siya pumayag. At maraming ganyan, naniniwala ako. Marami akong kaibigang polis na tumutuga rin. Ayan ang order sa amin eh.
0: Oh, pero dapat sana lumabas yung mga nagre-reklamo.
1: Hindi mo naman napipwedeng...
0: Dahil walang kaso, kung wala, magre-reklamo.
1: Hindi mo na rin pipwedeng buhayin yung kasi nga, wala na yung iba, retirado na, gano'n. Kumbaga, nanatiling kwento na lang yan. Pero at the back of their mind, alam nilang meron. Nataon lang na may isang polis na tumayo, ayoko ng order mo. Yun yung sinasabi ko. Pero ang daming mga ganyan na talagang sumunod talaga at wala silang magagawa. Yan. So, yan.
0: Pasalamat tayo sa ating mga kabayan tumutok sa ating Mita Press sa Radyo Pilipinas. At siyempre, salamat din kila Arnel. Salamat din kay Mark, kay Ma'am Isa. Nandiyan na ba si Ligaya?
1: Nandiyan na nakita.
0: Oo, Joy. Oo, yung si ating kapatid.
1: Happy listening nga
0: pala. Oo nga pala, get well soon din na kay Ma'am Tess. No?
1: Ah, may sakit pa si Ma'am Tess?
0: Hindi, ano lang, minor lang yun. Sipon, ganun.
1: Okay.
0: Tapos, siyempre, sa ating mga tagapakinig.
1: Oh, happy
0: at happy birthday!
1: Sir Lito
0: Gagni.
1: Nandiyan ba? The idol, the dancing.
0: Happy birthday. Hey! Sir Lito, hey! Happy birthday. Nandiyan na ba, Sir Lito?
2: Sana'y mabusog mo kami.
0: Happy.
1: Ayun lang, mukhang wala eh, mukhang absent eh.
0: Oo, nabitin, no? Pero siyempre, hindi kami mabibitin basta nandiyan si Sir Lito.
1: Okay, happy listening diba? Na pala.
0: Oo, maraming salamat sa ating...
1: Happy listening kay Annalyn na para sa bahay niya.
0: At siyempre, happy listening kay Ma'am Evelyn Rivera, kay Christopher King Laman, na Charisma Labugen, at hello po, Dr. Jobert D. Pudan, at sa ating Danilo and Sam Valdivia De La Cruz, sa De La Cruz family, at sa of course sa Napuli family, at saka syempre sa ating get well soon din po sa ating mga kapatid na medyo yun nga po medyo nagkasakit in sinipon, di ba? At mabuhay po.

0: kayong lahat sa ating mga tagapakinig. Patuloy po kayo mag-share, mag-like at mag-komento, no? Siyempre, yung maayos po na komento naman, no? Yung professional na pag-komento, no? Okay? Basta po matino at maayos ang pakipag-usap, i-apply lang ang GMRC. Ayan, at wala tayong pag-uusapang hindi maganda. O, di ba? Okay? Sige, Secretary Boying.
1: Sa susunod, September 12, 13. Diba tayo? 12 to 11. Natama, next Sunday lang po.
0: Susunod.
1: Ha? Mula sa ngalan pa rin po ng National Press Club, Boying Abasola po, kasama si
0: Director Dennis Napuli. At mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Yan.
2: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Ay nag-evolve na to a terno.
7: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
8: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
9: Miss Philippines!
7: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
6: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
7: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
6: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil
1: ang kabuhayan pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738, at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, September 6, 2026. Another kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo. Philippine Industries naman ang tampok na talakayan natin ngayong hapon. Kaya naman tutok na sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako si Lito Gagne at kasama ko pa rin si Kyle Garcia, ang Equity Research Analyst ng First Metro Securities, at si Den Somera naman via Zoom. Ito ang Business Ideas. Ang guest natin po ngayon is si Dr. Jesus Aranza, Chairman Emeritus, Federation of Philippine Industries. Magandang hapon, Dr. Jess.
5: Magandang hapon sa inyong dalawa at magandang hapon sa buong Pilipinas.
4: Yan, ayos. Ganda. O din, may tatanungin ko kagad kay Dr. Jess Aranza. Then Sumera is in America, may tatanungin siya, gusto ka niyang tanungin eh. Okay.
6: And then, first of all, I'm happy to see you again and at least have this kind of talk with you, Dr. Jess. At alam mo, birthday ng kasama natin, si Lito Gagne.
5: Oo nga. So, I promise him na attend ako. Kanya lamang, I cannot stay hanggang gabi.
4: Oo, oh, ayos lang.
5: Siguro early evening kasi ayaw akong pa-drive ng mga anak ko.
4: Ah, okay.
5: Kaya ang driver ko, alam ko, ang uwi ng konti. Alam mo naman. But I will go there earlier naman ako.
4: Sir Dr. Jesso, what do you think about business in the Philippines now? And what can you say about, ano, meron po kayong programa about the Philippine industries natin? Alam ko, narinig ko dati yung buy Filipino, buy local.
5: And then, dati pa, I came out with a column na sinasabi ko nga, I have congratulated the president for being serious in running the country. Hindi niya na-isturo ng mga ingay-ingay ng magkabila dyan kung sino man. So that is a sign of a good leader na hindi natataranta, hindi na guguluhan, bagkos talagang sumusunod sa patakaran at tumo sa pagunlad. Well, of course, hindi umaalis na sabi ko nga, maraming mga mandarambong nasa gobyerno. Eh, hindi umaalis yan. Bawat mundok may ahas at may ibon. So, ang importante na lang, hulihin natin yung mga ahas para hindi na lumago yung mga ahas sa ating bansa. What we are doing now, what the president is doing, putting them in jail, hindi naman ito sinasabi, ang comment ng iba, mabagal daw, sa akin naman hindi. Eh, hindi naman pwede ang kaso, eh, basta na lang isalsabal po, okay na. Now, in the case of Buy Filipino, I wrote something about it. Sabi ko, ang budget ng ating bansa is 7 point something trillion.
4: Billion, no?
5: If that amount will be used to buy all locally produced hanggat mayroon, then it will go back to the system. Parang, since you are taxing the government every time we buy something, yung tao ang bayan ay nagbabayad ng tax. So, dapat lang magawa ito na ibabalik ng ating pangulo, ng ating bansa, sa taong bayan ang perang yun upang sa ganun umikot ng umikot within the country. Iba naman yung sa export. Kasi kung mas malakas ang domestic natin, the only time that you can fight in the world market is when you have a very strong domestic market. Yan ho ang tinatawag natin. Bellywick nyo, yan ang kung sa eleksyon. Mas lamang ang mayroong baluarte kesa dun sa walang baluarte. Kaya ini-encourage natin ang may gumawa kami sa custom na tiyakin natin na hindi tayo kakatayin ng mga poor quality products o kaya parang sinusubasta na ng ibang bansa upang sa ganun hindi tayo mamatay sa sarili nating merkado at makapaglaban tayo sa pangdaigdigang kalakalan.
7: Yan. Ayos. Maganda yung proposal ninyo, Dr. Jess. 7 trillion going around the country. Merong velocity of money. Maganda, di ba? Mm. Oh, Kyle, from your end as an analyst, what will happen if you have that much amount of money, 7 trillion going around the country?
5: Yung budget natin, siguruhin na natin na bilhin. Katulad na sa ito, construction materials, it is cheaper to buy from within the country. Number one, nakakasiguro ka na hindi haphazard ang pagka-produce. May mananagot na tiga rito sa Pilipinas kung sakali man may mangyari. At matitik mo kung standard ang mga standard ay sinusunod. Pag ibang bansa, asa ka pwede kang bumili on need basis. At hindi kung may diferensya, pwede mong ibalik. Pag bumili ka sa ibang bansa, ang bibilhin mo, bulto ka agad. So, inlabas mo kagad ang pera mo. At kung magkaroon ng problema, mahirapan kang bawiin sa ibang bansa. So, why are we patronizing ibang bansa sa mga construction materials lahat when we can be assured na dito sa ating bansa, sigurado tayo sa kalidad at sumusunod sila at kami nga, talagang minamanmana namin ang mga standard. At sa ibang bansa, kung talagang wala tayo, saan tayo bumili? Wala namang nagpupursa sa atin na bumili ka ng bumili sa ibang bansa. Oo. At ang lahat ng klaseng hadlang ng tariff, protective tariff, lahat yan ay naku-question sa World Trade Organization. Ang hindi kayang questionin ang kalidad, the standard that you set sa product, sapagkat yan ang gusto ng taong bayan, sasabihin mo, walang pwede magditang ibang bansa na babaan mo ang standard ng isang produkto mo dahil lamang sa kanila. Yan ang hindi pwedeng questionin ng World Trade Organization.
7: Ayun. Mm-hmm. So,
6: I see.
7: Dr. Aranza, ano dapat ang ating gawin? Since as of now, wala po tayong manufacturing facility for now na may pagmamalaki pa. Parang kulang pa ata.
5: Marami tayong pwede. Ang kaso, hindi natin binabantayan ang mga pumapasok sa ating mga mandarambong substandard at saka mga surreptitiously, yan ang mga smuggler na dumadami sa ating bansa. Yan ang kailangan natin hadlangan.
7: So marami pala substandard na pumapasok dito sa atin?
5: Oh yes.
7: Dapat yung malaman mga, yan ng publiko para hindi nila tangkilikin.
5: Ano ho?
7: Dapat malaman yan ng publiko para hindi nila tangkilikin yung mga substandard products na yan.
5: Oh, kaya nga, ang ginagawa namin ngayon, meron tayong ginagawang magazine ngayon sa standard magazine at magkakaroon kami sa Federation of Philippine Industries. Magkakaroon kami ng mga seminar upang sa ganun, ang lahat ng munisipyo, meron tayong tinatawag na building permit section. Building permit na yan, dapat alam nila kung paan mga kalidad ng produkto. Kaya magkakaroon kami ng seminar. Sumulat na ho ako sa ating local government at unahin natin Metro Manila. Yung mga tao doon sa mga building permit section, tuturuan natin kung paano mag-analyze ng mga kalidad ng bakal, ng simento, ng kung anumang lahat ng ginagamit sa ating construction. At doon parang natin malalaman na pag nagpirma sila, alam ng mga tao doon sa sangay na yun ng gobyerno na ang pinipirma nila ay alam nila ang mga kalidad, hindi hula-hula lang.
7: Ayan. Kasi meron parang PS na nakatatak. Meron nakatatak doon sa
5: Philippine standards.
7: Ang
5: pero tuturuan natin. Halimbawa ito, simple lang ito, example ko ha. Paano mo malalaman ang magandang tiles at ang hindi magandang tiles?
7: Okay.
5: Simple lang ho yan. Baliktarin mo ang ilalim, ang ipaibabaw mo. Lagyan mo ng parehong content ng tubig. Halimbawa, isang bote na maliit tubig. Ang unang mag-absorb, yun ang magandang tiles. Ang akala ng iba, ang hindi mag-absorb, yun ang pwede. Ang unang mag-absorb, bakit? Ibig sabihin, pag dinikit mo ang tiles mo, nag-blend dahil sa ina-absorb niya yung moisture ng semento lahat.
7: Ayan,
5: simple lang yan. Pero ang ituturo natin sa kanila sa seminar, scientific. Kaya nga makikipagmuwa ako sa UP upang sa ganun may babantay din sa atin sa UP ang mga bata doon na hanga-hanga ako. Sabi ko sa kanila, I'm proud of you people because pumasok kayo sa hindi lucrative na course. Despite of that, talagang pumasok kayo upang makatulong lang sa ating bansa. And I am happy and we will get them. And then pati sa mga medicine, papasukan din namin.
7: Ayun.
5: Na ang mga eskwelahan ng mga medical school magsama-sama rin upang sa ganun mga bata pa sila, mahimok natin ang medisina ay kaya natin maging self-sufficient naman sa medicine. Ayun. Puro tayo self-sufficient sa rice, sa anumang bagay, but we never say that we are self-sufficient sa medicine. Natandaan nyo, natagalan tayo makabili ng bakuna sa COVID. Wala tayo kasi. Pero nakakalimutan natin. Pag natapos na ang incident, madali tayong makalimot. Huwag natin malimutan paghandaan ang lahat ng bagay na darating sa ating mga sakuna.
7: Maganda yung magazine ninyo, Dr. Aranza, yung magazine of the standards. Pero nagkaroon na ba ng insidente na yung produkto nilagyan nila ng fake na PS, parang ganun, para dag standard? May ganun naman nangyari?
5: Ang mahirap kasi ganito, pag nagkakaroon ng disgrasya, walang kaagad na pumupunta to do a forensic nung mga naiwang mga, yung mga na mga defekto. Kaya mayroon kaming nasabi ko ito kay Senator yung babaeng senadora natin,
7: Risa Ontiveros.
5: Nung naghiling kami nung isang araw, sinabi ko sa kanya na mayroon akong ipopropose sa batas. Ang batas ganito, lahat ng nagko-construct, itatago ang resibo. Mandatory to keep the receipt, lahat ng resibo.
7: Ayun.
5: In case na magkaroon ng aberya, doon lang mismo makukuha mo sa resibo kung sino ang nagbenta at saan galing.
7: Tama.
5: Pwede. So hindi mo na kailangan maghukay, magdega. Hindi mo na kailangan yun. By the very receipt, you will know. So we are making it easier sa ating mga nagsusuri na mga tao upang sa ganun, hindi na tayo pupunta doon, makikipaghalo ka pa doon sa pag-angat ng mga bakal, hindi na, by the receipt itself. At saka yan dapat ay mandatory, may penalty na malaki pag hindi ka nag-compile ng mga resibong mga binayaran mo. Aside from the fact that you will be able to get taxes for the government.
7: Tama, no? Ang ganda. Ayos. What do you think, Kyle? Ang ganda yan, ha?
8: Actually, totoo yun, eh. Dapat yung kalidad ng mga gamit, na-ensure talaga siya. Kasi yung, katulad ng sinabi ni Sir na smuggling, not only iba yung yumayaman, pero napaprice out rin yung mga local industries dito, eh. Kaya sobrang importante talaga. Para umikot talaga yung pera.
7: Wow.
8: At ano, yun, mas umano yung mga businesses natin, dapat patronize talaga sila.
7: Tama.
5: Ang Federation ho, ang una, nung panahon ni Gloria, linounce namin yung Buy Pinoy, Buy Local.
7: Ayun.
5: Ngayon, itong mga nakaraan lang, sila ngayon, naglabas ngayon sila ng Tatak Pinoy. Di ba? Tatak Pinoy. But we have done that before. Hindi naman kami nakikipagunahan. Sinasabi lang namin na noon, hindi masyadong effective sapagkat hindi bumaba yung executive order, hindi bumaba hanggang sa dulo. Ngayon, ang sinasuggestion ko, there should be a law. Hindi na yung mungkahi lamang. Dapat batas na talaga na dapat iyan ay talagang bababa na requirement ng lahat ng local government offices to orderan. It cannot be a suggestion na lang. It should be a mandatory law that if there is an existing local, yun dapat ang patronize nila. Lalo na may tatak na PS yung Philippine Standard pasado. At may isa pa ho, kung mararapatin nyo, na pag-alaman ho namin, hindi ho ang DTI ang nag-research nito. Kami hong pribado ang nag-research. Dapat DTI ang nagtatrabaho niyan. Na pag-alaman namin na ang environmental laws, ang pwede lang mag-issue ng injunction ay ang Korte Suprema. Sumulat na po ako sa Korte Suprema. In bank ho, sinulatan ng Korte Suprema ang DTI standards, Bureau of Product Standards, at ang Food and Drug. Sinulatan sila kung ano ang comment. Ako'y nanghina sa comment. Ang comment ng drugs, ibigyan ng 3 buwan para ma-understandable kasi maraming variations sa mga gamot.
7: Okay.
5: Pero pagdating doon sa mga standards ng bakal, ng glass, hindi ako na, ang sagot ng DTI na nabigyan ako ng kopya galing sa Korte Suprema is recognizado daw nila ang FPI, Federation of Philippine Industries. Kaya lang, ang sabi niya, kung gustong maging ang standard ng mga construction materials ay masakop na ang pwede lang mag-injunction, mag-issue ng injunction ng Korte Suprema, ay dapat daw ang Korte Suprema na ang bahala. Na, hindi ba kayo nawiwirduhan?
7: Parang mali yun. Ha? Kasi Supreme Court, ano yan eh?
8: Oh,
7: sa law.
5: Yan nga. Hindi ba yun? Kaya nga sila sinulatan ng Korte Suprema para makita. Kasi sila ang may trabaho doon. Eh bakit ang isusulat? No, bahala na. Eh samantalang, nothing is wrong there. Lahat puro sa kabutihan ng standard sa taong bayan man o sa gobyerno man. Kaya pag sinabi mong pag-aralan,
7: mali.
5: Sabi ko nga, it's all good things. Lahat yan advantageous sa government, sa atin. Ngayon, ang ayaw noon, ang nagdili-didali sa mga ganun, unless people are making money out of a court case.
8: Ganun talaga.
5: Buti na yung harapan ako, sinasabi ko. Wala akong inaakusa. Nagtataka lang mo.
7: Galing.
5: Bakit ganun ang sagot?
7: Ganda. Ang ganda ng inyong mga advocacy, Dr. Sarasa. Kayo magiging talagang hero ng Philippine industries. Oo.
5: Eh, matumatanda na tayo, mga kaibigan. Kaya, inahabol ko na nung habang buhay pa, may contribute man lang ako sa ating bansa.
7: Ayun.
6: At, makasingit lang ako, kuya, dito.
7: Oo.
6: I would like to congratulate si Dr. Jess kasi yung September 2 merong news report ang PhilStar umakyat daw ang factory output to its highest in 10 years. Anong komento ni gusto kong makakuha ng comment kay Dr. Jess?
7: Ah, sige.
5: Well, yan ang inaasahan natin kasi akong paniwala natin na hindi makayang magkipagkompetensya ang mga industriya natin pag hindi maganda ang kanilang domestic market. Mayroon silang a strong domestic base. Para yung sabi ko nga, ang politiko, di ba, mas malamang nananalo pag may baluarte. Ito yung ang mga manufacturers natin. Kaya nila yan. Kaya lang dapat may baluarte din sila. Ang problema, smuggling na riyan. Substandard na diyan. Ang smuggling, maraming klase. Mayroong mga technical smuggling, mayroong outright smuggling. Kaya nga, makipagmuha na kami sa custom, makipagmuha din kami sa Coast Guard. Sabi ko, yun ang mga outright smuggling. At pumunta na sa akin at magmumuha kami. At yung iba pang sanga, yung MBI, magmumuha din kami. Upang sa ganun, sabi ko nga ganito, kami ho, sana, alibawa yung Bureau of Product Standards, i-involve din kaming privado. Sa customer, mayroon na kami privado. Bakit kailangan i-involve? Ganito ko yan eh. Pag in-involve nyo kami, nakikita natin, mas maganda kung dalawang taong nag-iisip, isang gobyerno at isang privado. Para maganda, pa hindi yung solo ka lang. May check and balance. Pangalawa, sabi ko, ang gobyerno is composed of three branches. They are independent but coordinate with each other. So, isipin na natin, kaya tayo magkaganon para check and balance din. Halimbawa, yung mga nagtetest ng standard, dapat pag nagtest, kasama rin kami sa privado. Pero makita natin kung ang test ba ay test-test lang o talagang test talaga. Hindi ho tayo nagdududa. Hindi ho tayo, if you watch people to do doing something, hindi dahil sa nagdududa ka, you just want to be perfect so that lahat ng dapat na puntahan ay maayos ang lahat. Hindi yung, sabi nga nila, hindi naman tayo kung sa Kastila, dudoso, bisyoso. Hindi yung ganon. Nagdududa lang tayo sa kapakanan ng ating bansa at pangkalahatan na natikakatiyak tayong maayos ang kanilang patahanan, maayos ang kanilang mga karsada, maayos ang kanilang mga lalakbayan. Iyan ho ay isang bagay na dapat talagang nasa gobyerno. Pero dapat ho kasama ang ating pribadong sektor sapagkat ang ating pamahalaan po ay hindi lang binubuo ng taong gobyerno kundi pati taong bayan.
7: Tama. Maganda yan, Dr. Arasa. Pero marami na po kayo marami na po kayo nahuli na substandard. At ano mga produkto po yan?
5: Marami. Baterya.
7: Baterya?
5: Tingnan mo yung baterya. Baterya.
7: Baterya ang ng kotse yan?
5: Ng Motolite. Ito sabi ko, kay member namin. Ang Motolite, ang export, ang isang 20-footer, ang halaga is about 4 million ang halaga ng produkto.
7: Okay.
5: Pag-export. Uh-huh. Export yun, nakakuha export. Ng export. Maganda ang Motolite, nakakuha ng export. Ang masama nito, nung ganoon, ang pumapasok ng baterya, ang in-import naman dito ng mga importer natin na iba, ang halaga lang is 2 million.
7: Oh. Ah, kalahati, ha?
5: Parehong laman yan, ha? Parehong size ng battery. So, ang punto ko, bakit naman ganun? Naghirap itong Motolite upang makakuha ng merkado sa Malaysia, nag-i-export sila. Tinignan ko ang record. Talagang ganun ang presyo. Bakit itong pumapasok sa atin, eh? Halos kalahati naman. Saan naman pupunta ang Motolite?
7: Tama.
5: Hindi naman nila kailangan na protektahan. Ang sinasabi lang, parehasin muling lang ang trato.
7: Tindi, ha?
5: We just want fairness. Hindi na kami nagpapatulong na kaalagaan mo kami. Masanay kami sa alaga, di wala na talagang mga hindi na mag-iisip ng husto ang tao. Alam mo naman, sabi nila, invention, yung curiosity leads to invention, di ba yun? Kung wala ka nang iniisip, baka maging stagnant ang brain natin na todo pasa na gano'n. Hanggang maiwan na lang tayo sa pandaigdigang kalakalan. Wala hong mangyayari sa atin. Yun lang ho ang... At ito ho ang aking niramdam lang. Ang lahat ho ng sinusulat, pinapadalang ko ang lahat ng congressman, lahat ng senators. May sample ho ako sa inyo. Yung kaso ni Ligarda, dokumentado ko kasi may file ang press, di ho ba? Sinulat ko yan 7 years ago.
7: Okay.
5: Sinabi ko nang it will lead to a monopoly. How come that they're given a national franchise? Wala ho nangyari. Pero after 7 years, may kaso. Ayun. Bakit hindi nila binasa ang sinulat ko?
7: Ayun.
5: Hindi nila. Umaten ako ng hearing. Sinabi ko sa hearing. Yun ang sakit ng sadamdamin namin na we are trying our best to help. We are not claiming. Hindi ho kami naghahanap ng ma-recognize kami, palakpakan kami. Hindi ho yun. Sa sarili namin, protection natin yun.
7: Tama.
5: So ang hinanakit lang namin, bakit kailangan 7 taon bago natin mabasa? Kakalungkot lang. Hindi, wala akong sinisisi ko. Pero, kaya ako nagsasalita sa pamamagitan ninyo kasi alam kong itong kasama ko sa UE talagang magaling na
7: salamat, friend niya. Salamat.
5: Oh, magaling. Kayo rin, ho.
6: Maliban na magandang lalaki pa, hindi ba?
5: Ah, birthday pa niya, kaya... Hindi, hindi naman sa ano, pero ang gusto ko lang na makatulong din tayo na sa pagpumanaw tayo sa ating mundo, may masabi lang na may iniwan tayo.
7: Ayun. Pero nakakagulit yung sinabi niyo, Dr. Aranza, yung sa Motolite na battery.
8: Oh,
7: bukod doon, kasi ngayon ko lang narinig at nagulat ako. Bukod doon sa Motolite, yung mga battery, ano pa yung mga substandard na pumasok dito, mga smuggled na pumasok dito?
5: Mga nahuli kami, iba-ibang marka, mga nakakatakot ng marka. Pero ang nahuli, nakahuli kami noon kasama ang MBI, halagang 100 million na baterya na walang tatak ng
7: isa. Walang tatak, so tatatakan pala nila.
5: Ha? Sa Binondo.
7: Ha? Ano ba
5: 100, 100 million worth. Nadyaryo yun.
7: Nako.
5: Tapos hindi lang yun, marami pa, maraming
8: totoo,
5: marami
8: totoo
5: pa rin. Kaya nga nagmuwa kami ng customs at magmumuwa din kami with the Coast Guard.
7: Ayun,
5: para matakpan natin lahat ng daanan niya, lalagyan natin ng hadlang
7: yan. Thank you po, Dr. Jess. Break po muna tayo at mamaya po magpabalik po tayo. It's 2:37.
9: Business Salamat. Ideas with Lito Cagne at Del Sobera.
10: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
13: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
14: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
13: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
15: Kung may kapayapaan, may pag-unlad. Kaya napakahalaga po ang gaganaping BARM parliamentary elections dahil ito ay bahagi ng nagpapatuloy na peace process. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga kapatid nating Moro na pamunuan ang kanilang sariling lupain batay sa kanilang paniniwala at kultura. Ayaw na po nila sa giyera. Pagkatiwalaan po sana natin sila. Ako po ay naniniwala na kung uunlad ang BARM, uunlad ang buong Mindanao at ang buong Pilipinas.
16: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
17: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Yan, nagbabalik po ang Business Ideas at maganda po yung tinuran po ni Dr. Jess Aranza. At tatanungin ko si Kyle, ano ba magiging epekto nitong smuggling nito? Kasi ano ka, research analyst ka sa First Metro. What will happen?
8: Well, actually, isipin mo ito sa ano, sa part ng mga local businesses, di ba?
7: Okay.
8: Yung kumare, example na laging talagang malaki yung smuggling ay yung mga sigarilyo o kaya kahit yung crude oil o kaba yung mga diesel na sinasmuggle rin yan. Kung meron talagang mas smuggle na sobrang mura, kung ikaw naman yung bibili nun, eh syempre doon ka na, di mo naman talaga alam kung ano yung quality na pinagkaiba. Doon ka na sa mura. So, ikaw, as a business, mawawalan ka ng market share, di ba? Mawawalan ka ng revenue. Not only that, mawawalan rin yung gobyerno ng taxes kasi wala ka nang nabebenta.
7: Oh, tapos yung mga tao mo, mawawala din.
8: Para exactly. Yung talagang nag-benefit nitong mga smuggle na to, ay yung mga nag-i-import o yung nakakapag-smuggle at yung mga nag-manufacture sa ibang lugar. Kaya dapat, ang laking business talaga niyan eh. Actually, hindi lang naman sa sigarilyo, halos lahat ng mga produkto na i-smuggle, kahit yung mga agriculture, di ba? Isipin mo na yung agriculture natin.
7: O yung onions pati diba? Diba?
8: O, pinaprioritize talaga yung import. Not only that, pati yung mga smuggle. Kasi, kaya, yun, nawawalan tayo ng sarili nating industry. Kasi ang hirap talaga kumompetensya sa mas mura ng mga ganyan.
7: Tama, o. O, Dr. Jess Aranza, tingin nyo, nawawala yung ating mga industriya dahil po dyan?
18: Dito?
7: Yes. Nawawala yung industriya natin dahil dyan sa smuggling. Bakit naman tuloy-tuloy yan?
18: Si Den Sumera. Ako may mungkay din sa iyo. Matagal akong hindi nakapunta sa iyo. Pagpasensya nyo kasi.
7: Okay.
18: Siyempre.
7: Oh, nagano ka.
18: Marami rin akong inaaskaso.
7: Nanim din
18: ka. Ang suggestion ko, kung sana din yung grupo nyo, mag-tie up tayo at saka FBI.
7: Oh, pwede.
18: Then magkaroon tayo
7: ng isang, pwede.
18: Isang pagpupulong. Hindi, yes, parang we will dissect itong issue ng natin.
7: What is happening to the Philippine industries? And how are
18: we
7: they feeling?
18: We are willing to join hands with
7: you.
6: Yes, we are willing. Willing.
7: We have the...
18: Kasi nabanggit kanina yung sugod sa sigarilyo. Minsan po, sa mga hearing, hindi nakikinig sa atin. Sabi ko nga, bakit hindi ako pinapakinggan? Ang pinapakinggan lang ata yung mayaman eh. At ang pinapakinggan nga ata yung may maraming tao eh. Hindi, sa tansya ko lang yun. Ang punto ko lang is, isipin mo ha, yung tungkol sa sigarilyo. Nag-hearing ho yan noon. They slap taxes on cigarette. Nung isang araw, lumabas ako ng column.
7: Oh, nakita ko yung taxes.
18: Sabi ko, excessive tax. Sabi sa akin ni Emrile kasi, nung magkasama kami.
7: Oh.
18: Alam mo, Mang Jess, ang sobrang tax, remember always, kasi alam mo, tax lawyer yan eh. Tax may, sa ang sabi niya, may put down an industry, it may destroy or it may build.
7: Tama.
18: It can destroy and build. Natandaan ko yung cigarette. Nung nag-hearing na papatawa ng tax, pataas ng pataas, inoobjectan ko. Kasi wala nang kailang batas sa pataas na pataas. Sabi ko, pag mataas na mataas, it will increase the appetite of smugglers to come. Because smugglers will only come kung
7: malaki
18: ang pera nila, ang pagpag, lalo na may. Ngayon, hindi ho ako nagkamali. May report ho sa amin noon na ang mga military na nag-raid ng mga leftists, yung mga rebelde, maraming nakitang smuggled cigarette doon. So ang punto ko, sinabi ko, baka yan ang ginagamit na fundraising na nila. Bakit? Ang sigarilyo ay mahal at napakagaan ipasa.
6: Mm-hmm.
18: So it's a way of raising funds. Sinabi ko na ho yun. Ngayon, uulitin na naman, may nag-hearing na naman kami sa lower house. Pataksin na naman yung mga kapalit ng cigarette. Ganun na naman ang mangyari. Vape na naman. Di mag-smuggle na naman ng vape papunta sa atin.
6: Yeah.
18: They never learn from lessons of the past. Ang, kaya nga sabi ko, Den, sana, ikaw mag...
6: Yes.
18: Kasi pag, nung tinabagan ako ni Den, sumunod ka agad ako eh. Pumunta ka agad ako sa kanya eh.
7: Oh, tama. Although
18: I don't know him yet, no? But I respect him a lot. Pati si Lito naman gano'n din. So, ang punto ko lang is, magsama tayo and then, let's come up with a united a group decision kung ano ang gagawin natin dito sa mga issues na ito.
7: Tama.
6: Magandang yung iniisip mo, Dr. Jess. We're willing to sit down with you.
18: Sige
6: maybe
18: po.
6: As soon as I come back, we'll sit down and we'll do something.
18: Yes.
6: Tapalagay ko, kagaya nung ginawa namin last time doon sa symposium namin sa PAX Silica, talagang pinag-aralan namin yun. At ngayon, nakita ko saan
18: pero yung problema. Ang Silica, hindi na intindihan ng Vice President eh. Hindi, ang ako naman, ang issue ko dyan, sabi ko nga, sabi, tinanong ako, ano bang tingin mo dyan? And ang issue ko lang dyan is, pag-alala natin mabuti, kasi hindi lang, it is not only industry, but it may involve some politics. When I say politics, it's about country to country, you know?
6: Uh-huh.
18: Alam mo naman na China, yeah. But, ang biro ko na lang, ano, may seminar kami noon, tumawag sa akin si Beth. Eh di, binalikan ko, ano ang tinawag sa'yo? Sabi ko, Silica. Sabi na yun nung, ano, sabi niya, ano yun? Eh di, Silica. You are silly. Tawag sila. But maganda ho yun. Pagsamahin natin. Let's meet together and craft kung ano ang gagawin natin. Tama. Yes, parang okay. Ganito, yung gagawin namin sa mga standards, ganun din ang ginawa namin.
7: Yun, maganda yun. Maganda. Yeah. Para sure. Doon eh, talagang tataas yung ating industriya.
18: Eh, ang lakas ng loob ng cigarette, alam mo nangyari? Eh, mismo dito, nagtayo na ng mga malilita factory. Di ba yun ang mga na-raid ng MBI, ng Philippine Constabulary? Yan ang na-raid eh. Nagtayong na rito. Ang is, may balita ako na, aywan ko kung aminin nila, may nahuli sa Clark

0: ληφθείς. Ράμι σαράτ.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng riyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Makaranas ng sintomas mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, 2.9 million pesos na tulong sa mga OFW sa Region 1 ipinagkaloob ng Department of Migrant Workers. Mula Radyo Pilipinas sa Goo, si Glenda Sarak sa balita.
2: Radyo Pilipinas, report!
3: Namahagi ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 ng 2.9 million pesos na halaga ng Action Fund Assistance sa 50 na OFWs sa Region 1. Pinangunahan ni DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison ang pamamahagi ng tulong kasama si OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla at iba pang personalidad. Makatutulong ang financial assistance sa livelihood at reintegration ng mga benepisyaryong OFWs. Sa mensahe ni Sison, kiniyak nito ang tuloy-tuloy na commitment ng DMW upang masuportahan ang mga OFWs at kanilang pamilya. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkakaloob ng suporta at tulong sa mga OFWs. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Isang magandang-magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayong pong ika-anim ng buwan ng September. Setyembre na po tayo ha, sa taong 2026 at kamusta po ang bawat isa sa inyo. Mainit at minsan na may pag-ulan nang nararanasan po natin ngayong hapong ito. At syempre nais namin kayong tunghayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Mag-like and share po tayo, live po tayo sa Facebook page Kalinga Hatid at nang syempre ng Radyo Pilipinas Facebook page, at tayo din po ay napapakinggan sa 104.3 at syempre sa ating Apordabox at Digibox. Okay? At syempre nais nating pasalamatan ang mga bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez. Kasama po yan ng ating station manager na siyang pinuno dito sa ating sa Presidential Broadcasting Service, si Sir Alan Alyanige. At kasama po yan ng iba pa na yung kasama, si Sir Ray Sampang, Sir Oli Lopez ang nasa technical side at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa atin, sa Philippine Red Cross, ang chairman and CEO natin, walang iba kundi si Chairman Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng mahigit 100 chapters natin nationwide at ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Napaka-special ng ating talakayan ngayong hapong ito dahil tayo po ay magbibigay ulat tungkol dito sa naging pag-aksyon at kalinga ng ating mga volunteers dyan po sa mga tinamaan ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Tayo po ay tumulong sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa ating bansa at particular dito sa NCR at sa mga Karatig bayan. Dahil nga walang humpay pa rin pagtag-ulan natin kahit kahapon, Sabado, walang humpay pa rin ang mga pag-ulan. At sabi po ng PAGASA, mamaya-mayang hapon ay baka umulan po ulit. At maranasan natin yan mamaya. Siyempre may mga lugar pa rin mga may baha. Kaya ang mga kababayan natin ay walang choice kundi lumusong sa baha. Okay, makakasama natin nga pala. Ako lang po mag-isa ngayong hapong ito sapagkat ang ating kasama si Governor Cora Alma de Leon ay nasa isang pagsama sa kanyang yumaong kapatid at nais po nating magbigay dasal at pakikiramay sa kanyang kapatid at ngayon po ang kanyang pagtungo sa huling hantungan kay Ma'am Luz de Leon dyan po sa may Manila Memorial. At malamang andiyan na po sila kasama si Governor Cora. Okay, at meron din po tayong i-anunsyo rin po mamaya sa patukol dyan. Okay, at balik po tayo. Ang mga kasama po natin ay si Gov J din po pala ay wala din po pala. Kaya ang mga kasama nyo ay ako lang po, si Edison Enriquez. At ang inyong mga guests at mga panauhin natin ngayon mula sa Health Services, sa tulong po yan ng kanilang manager na si Sir Mark Abrigo. Okay, una nating panauhin isang doktor to, medical officer ng Emergency Medical Service, Primary Care and Health Emergencies Health and Safety Services. Walang iba, si Sir, si Doctor ba tama? Adrian Jeremiah Bornilia. Good afternoon po, Sir.
1: Magandang hapon po, Sir Edison. Huli po tayo nagkita, volunteer pa lang po ako. Oh. Pero this time around, staff na po ako ng PRC, National Headquarters. Oh, nice to meet you, Sir.
0: Opo. Doctor na po ba? Tama? MD kasi.
1: Yes po, Sir Edison.
0: Okay, isa na po siyang Doctor, Ma'am Joy. Pakiano na lang. Okay, at ang susunod po, si Ma'am Charel Eunice Lazaro, isang registered nurse ng National Field Representative ng Health Services sa atin sa National Headquarters. Magandang hapon po, Ma'am Eunice. Naka-mute kaya ta. Yan, okay na. Medyo laksan mo lang yung audio mo. Kasing lakas na mga volunteers dyan pag nade-deploy tayo sa ano. Ayan. Okay. At saka to si Ma'am Pauline Codon, isa rin pong nurse mula sa, siya po ay Chapter Service Representative ng Health Services ng Philippine Red Cross Manila Chapter. Ma'am Pauline?
2: Good afternoon po, Sir Edison, and sa ating mga tagapakinig po.
0: At congratulations, ha, dahil isa ka na rin palang graduate sa ano, ha, yung nag-wash training kayo nung itong week yata na to, yun, no? Tama? O last week?
2: Yes po, last week, yes.
0: Okay, congratulations, ha, ma'am. Ang dami mo nang hawak.
2: Thank you po.
0: At ang huli nating panauhin, ha, mula sa Manila Chapter pa rin, ang Disaster Management Service, Chapter Service Representative, si Chloeine Hart Montia Gudo. Isa rin pong registered nurse. Wow, isang doctor, tatlong nurse.
3: Hello, good afternoon po sa lahat.
0: Okay. Ayan. Matagal ka na po sa Red Cross, Ma'am Chloeine?
3: Yes po, correct po. Oh. Bale, I've been a volunteer for 4 years and then naging staff po ako this year lang po under Disaster Management Services.
0: Okay. Okay, simulan na po natin yung ating talakayan ngayong hapon. Umpisahan po natin para dito kay Doc Adrian. Kailan at bakit nagkaroon ng deployment ng mga tauhan ng Philippine Red Cross sa San Lazaro Hospital?
1: So ayan po, no, nagkaroon po tayo ng leptospirosis response sa San Lazaro Hospital. Nagsimula po tayo noong August 25, pero tayo po ay tumungo sa kanila noong August 24 para sa isang courtesy visit at sa coordination meeting po sa kanilang mga officers po, particular na po sa officers po ng kanilang nursing services office. So, tayo po kasi ay nakatanggap po ng sulat o liham mula sa kanila sa pamamagitan po ng kanilang officer in charge, si Ma'am Maria Teresa, na naghihingi po ng karagdagang tulong dahil nga po sa pagdagsa o pagdami po ng bilang ng kaso ng mga leptospirosis patients sa mga nagdaang linggo. So, ayun po yung pangunahing dahilan bakit po tayo nagkaroon ng pagresponde sa pamamagitan po ng pagde-deploy ng ating mga volunteer nurses, volunteer student nurses and underboards at ng ating support volunteers sa San Lazaro Hospital for the past 12 days po, starting August 25 and until yesterday, September 5 po.
0: Okay, si Ma'am Eunice naman. Ma'am Eunice, ilang personnel ba o volunteers ang na-deploy natin dito at pang ilang araw na po ba natin ngayong araw na to? Tayo po ba ituloy-tuloy pa rin dyan sa San Lazaro?
4: Ayan. So, yung mga volunteers po natin, nakapag-mobilize na tayo ng around 100 plus. So, I think it's around 120 volunteers na mga nurses, pati mga student nurses, yung mga na-deploy po natin. So, kahapon, we are on our 12th day or pang-12 araw na po. Mm-hmm. Pero ngayon, nagpahinga lang po yung mga volunteers natin, mm-hmm, nag-aaring sila ng physical wellness na pahinga para bukas, sabak po ulit sila sa duty nila.
0: Okay. Ano ba yung mga pangunahing tungkulin nitong mga na-deploy na volunteers, Ma'am Eunice? Ano yung mga pangunahing task nila dyan? Bakit ba sila dyan nagpunta? Opo.
4: So yung mga volunteers po natin, tumutulong sila dun sa ating mga nurses doon sa ward sila yan, kumukuha ng mga vital signs. Yung vital signs po yung mga BP, temperature, heart rate, yung binibilang din yung paghinga ng pasyente. Tapos binomonitor din kung ilan yung naiinom at yung nailalabas na ihi ng mga pasyente. At tumutulong din yung mga volunteers po natin na maghatid ng mga pasyente kung kailangan siyang dalhin sa hemodialysis center na sa bahay.
0: Ah, okay. So, ito, bukod dun, meron din tayong coordination sa atin sa hemodialysis natin, no? Tama? Pag kailangan i-dialysis yung patient, tama?
4: Yung sa Lazaro kasi, Sir Edison, meron po silang sariling hemodialysis na mm-hmm machine. So, ngayon, hindi tayo nakapag-bigay nagbigay tayo ng suporta ng mga nakaraang taon sa hemodialysis din ng San Lazaro. Nagpadala tayo ng mga nurses doon.
0: Ah, okay.
4: Pero sa ngayon, dahil medyo dahil limitado din po yung manpower natin, mm-mm, hindi natin, mga volunteer nurses pa lang po yung sa ward, yun ang ipadala natin.
0: Okay. Thank you. Doc Adrian, sa itong pag unang pagpunta natin, ilan yung mga naka-confine na leptospirosis patient, ha? Tapos ngayon ilan na lang sila?
1: Actually po, Sir Edison, nagsimula po yung unang census po ng patients. Census meaning yung bilang po, mm-hmm, no, ng mga naka-confine na mga pasyenteng may sakit na leptospirosis. Above 100 po talaga sila, nag-range po to 140s, mm-hmm, to 160s. Pero ngayon po kasi, Sir Edison, sakto po yung tanong po ninyo, no, kasi nagmamonitor din po tayo sa Philippine Red Cross ng mga ospital po, hindi lamang si San Lazaro, mm-hmm, kung ilan na po talaga yung mga naka-confine, yung bilang ng mga pasyenteng, mm-hmm, may leptospirosis sa ibang-ibang ospital. Sa kasalukuyan po, as of today, September 6, nasa 134 po yung bilang ng mga pasyenteng naka-admit kay San Lazaro, mm-hmm, Hospital under the leptospirosis census po nila, yung bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis. So medyo nung mga nakaraang araw po, umaakyat po sila, umaabot po ng 160. Pero ngayon po, sa awa ng Diyos, ay medyo nakakakita tayo ng pagbaba ng bilang ng kaso. Pero yun nga lang din po.
0: So bumababa?
1: Opo, Sir Edison po, no, napansin natin na bumaba po ng konti mula nung mga nakaraang araw na nasa 160 po. Pero yun nga lang din po, nasa pag-e-estima din po ng ating mga experts from the Department of Health na, yes, dala na rin po ng mga pag-uulan po nito mga nakalipas na araw, noong, yes, last weekend po until this week. Makakakita pa po tayo or inaasahan pa rin po natin na baka may pagtaas pa rin po.
0: May maka-confine pa rin. Yes, po. Doon sa mga nako-confine na Doc Adrian, ilan dito yung parang malala, yung mild, tapos yung mga ilang araw lang nakakalabas na?
1: Ayun po, Sir Edison, yung sa pinakahuling datos po na inilabas ng ating Department of Health sa pamamagitan po ni Yusek Balboa po nung kanilang huling press conference sa NKTI, actually po, mabuting balita na 1%, around 1% lang daw po yung severe na mga kaso, yung talagang critical na nangangailangan ng hemodialysis, yes, ng matinding pagbabantay. Fortunately po, sa kabutihang palad, the rest po ay either mild to moderate po ng mga kaso.
0: Ah, ganun. Buti, at least medyo ano, pero ang sinasabi po kasi ngayon ng mga tao, parang ang bilis yata ng tao magkaroon ng sakit na leptospirosis kasi ang bilis ng nung nag-spike siya yata na sinasabi mo na inabot ng 160 and more than 160. Ilan ba bed capacity ng San Lazaro?
1: Sa bed capacity po ni San Lazaro, Sir Edison, yung naka-allocate po nila para sa leptospirosis fixed ay 120 beds po, Sir.
0: Ah, okay. Okay. Yes, okay, tanungin ko naman itong si Ma'am Pauline. Ma'am Pauline, ano po yung mga gaano katagal po yung nananatili ito yung mga tao natin diyan sa San Lazaro at paano yung coordination natin, ha, sa mga sa San Lazaro at syempre sa Philippine Red Cross? Paano natin isinasagawa?
2: Ayun, Sir Edison. Sabi nga po ni Sir Adrian kanina, ni Doc Adrian kanina, so nung nag-send po ng letter of request ang San Lazaro Hospital for augmentation dahil po sa tumataas na cases ng leptospirosis, agad naman pong bumisita ang Philippine Red Cross Manila chapter together with Doc Adrian,
0: yes,
2: para po mag-courtesy na dun sa Office of the Chief Nurse and to plan out yung magiging deployment natin. And the day after that courtesy meeting, nag-deploy na po tayo agad ng ating mga student nurses,
0: yes,
2: and mga registered nurses para ma-deploy po sila dun sa iba't ibang ward kung saan nandoon naka-admit yung ating mga leptospirosis patient.
0: So kasama ka rin sa na-deploy, ano?
2: Yes po, opo. Nandun po tayo San Lazaro Hospital.
0: Ilang araw ka dyan, Ma'am Pauline?
2: Sir Edison. Ilang taon.
0: Hindi, so ngayong taon, nakailang deployment ka, ilang araw ka dyan?
2: So far, kung nakaka 12 days na, siguro mga minus 4 days lang. Mga 8 days na po ako dito sa San Lazaro.
0: Kasi nasa San Lazaro ka ngayon?
2: Today, wala po kasi sabi nga po ni Ma'am Hingis kanina, ang team ay nasa wellness break yan. Break muna yung team ngayon, pahinga para bukas until the next days, laban ulit tayo, sabak ulit tayo.
0: Ah, okay. Good. Yung trabaho nyo po ba dyan ay kung May oras o 24/7 tayo nandyan?
2: Tayo po sa Philippine Red Cross, nag-augment po tayo sa San Lazaro. Nag-duty tayo sa San Lazaro from 6 a.m. to 2 p.m. So everyday, ganun po yung schedule natin, Sir Edison.
0: Okay. At ito naman si Ma'am Chloeine. Ma'am Chloeine, may mga servisyong ibinibigay ba para sa mga pamilya o bantay ng mga pasyente? Ano-anong mga ito? Ano ba yung mga servisyong pinapaabot natin o tulong sa mga pasyenteng may leptospirosis?
3: Ayan, sir. So, sa mga patient with leptospirosis, so, nagpo-provide po tayo ng, katulad nung nabanggit ni Ma'am Eunice kanina, nag-assess or nag-check tayo ng vital signs ng ating mga victim, mga patient. Ayan, so, importante po kasi laging makikita yung vital signs nila kasi one of the symptoms po or kaya signs ni leptospirosis if magsisevere is yung sa fever. Ayan, so importante din po yun. And then nagmo-monitor po din po kami nung input and output ng urine ng ating patients.
0: Mm-hmm.
3: And then assistance katulad nga po kanina. So wala pa pong deployment with hemodialysis pero nag-a-assist po tayo ng mga patients na dadalhin doon. So nag-a-assist tayo sa transfer po nila.
0: Ah, okay. So yung bang ikaw na-deploy ka rin ba dyan, Nurse Chloeine, dyan sa San Lazaro?
3: Yes po. So from the coordination nung August 24
0: mm-hmm.
3: until the Saturday Ayun. So naka 6 days din po ako sa San Lazaro.
0: Oo. Sa bawat deployment niyo, halimbawa ngayon na-deploy ko 'yo. O kaya kahapon, ilang tao kayong araw-araw nandiyan diyan? 4, 5, isang team 7, ganun.
3: No po. Nung first deployment po namin ng 25, we have 17. So, dalawang staff po kami noon. Mm-hmm. Isang doctor, si mm-hmm. Doc, and then 15 volunteers po.
0: Ah, okay. So, nakakalat lahat yan sa mga leptospirosis na. Ang dami nyo pala, ah. Grabe.
3: Yes.
0: Mm-hmm. O, paano naman nakatulong yung mga deployment na to, sa pagpapagana ng mga workload ng health worker natin? Paano nakatulong yung pagpunta natin dyan, yung pag-deploy natin dyan sa San Lazaro?
3: Yung nakatulong po tayo yung syempre yung mas napapagaan po natin yung workload din nila sa since masyadong mataas nga po yung cases ng leptospirosis. So medyo nababawasan yung burnout na from the nurses ni San Lazaro kasi nga po natutulungan natin sila in taking yung mga monitoring ng mga pasyente natin. And then we also provide yung mga kakausapin yung pasyente, kakausapin mm-hmm. yung mga ganun.
0: Okay, sa karanasan mo ba yung mga patient na nahahawakan mo ay makalapos ang ilang araw ay nakakalabas, gumagaling o ano, kamusta?
3: Ayun, so thankfully naman po dun sa span ng 6 days ko kay San Lazaro, yung ilang patients po na nahawakan namin is nakakauwi naman po sila. And then the other day, panibagong cases naman na po siya, panibagong tao, kaya mm-hmm. makikita niyo po na salamat sa Diyos, nakaka-uwi din po sila.
0: Okay. Balikan ko lang si Ma'am Eunice. Ma'am Eunice, pag ikaw ba, na-deploy ka rin po dito, no? Sa San Lazaro?
4: Yes, na-deploy din
0: ilang,
4: po tayo.
0: Ilang araw ka dyan, ma'am?
4: Siguro around 4 days po. 4 days din.
0: Ah, okay. So, nung sa, siguro sa 4 days mo dyan, at saka yung, nakukuha nating informasyon, ano ba yung mga pinakamalaking pangangailangan ng mga pasyente na ating tinutugunan pag sila ay halimbawa kailangan namin ng ano niyo assistance sa tatawagin kayo di ba pag ano lalapit kayo ganun ba yon?
4: Ang nangyayari po during din sa pag duty natin ng mga volunteers natin mm-hmm. oras po yung pagkuha nila ng mga vital signs.
0: Mm-hmm.
4: Depende po doon sa requirement ng doktor at ng nurses natin. Na minsan merong every 4 hours na ang pagkuha ng vital signs,
0: mm-hmm.
4: minsan every hour, minsan every 2 hours po. Pero may mga naka-standby tayo doon na mga volunteers kung may kailangan yung mga nurses natin, kailangan buhatin yung pasyente, tulungan sa pagkuha ng mga iba pang kailangan.
0: Bakit po kailangan buhatin? Anong kalagayan ng mga pasyente?
4: Minsan kasi sir, parang ano lang, hirap din silang tumayo.
0: Mm-hmm. Grabe.
4: Like, kailangan namang supporta dahil nga nakaspero sila. Mm-hmm. Humirap din po silang kumilos dahil dun sa ID. So, kailangan mo yung maghawak ng ID habang naglalakad. Mm-hmm. Mga ganong bagay po.
0: Okay. Tayo rin ba'y nagsasabi, o kailangan mo na bang uminom ng gamot? Pupunta kayo doon dahil kailangan, pumunta doon kayo sa pasyente dahil kailangan, may kailangan na siyang inumin ng gamot, or tama ba? Ganon din ginagawa natin?
4: Mostly po, yung mga nurses na po ng San Lazaro Hospital yung gumagawa po.
0: Ah, okay.
4: Dahil po din sa liability din natin bilang mga volunteers, pero sila kasi mga empleyado po ng San Lazaro.
0: Okay.
4: Sila po yung most.
0: Okay. Tapos, balikan ko lang si Doc Adrian. Doc Adrian, ito po ay siguro ilang taon na natin itong ginawa sa pag-augment natin sa isang hospital na may mga pagtaas ng leptospirosis. Ano yung mga naging challenge na hinarap natin ngayong taon na to? At ito yung pinapatanong ni Gob Cora sa tuwing siya ay nandito. At ito yung sinatanong niya, ano daw yung pangunahing hamon na hinarap ng Philippine Red Cross personnel habang ito'y naka-deploy. Ngayong taon na, kasi hindi ko alam kung ilang taon na tayong nagde-deploy niya, siguro may 5 years na ba o more than. Tama pa, Doc Adrian?
1: Apo, sir. Actually po, since 2023, we have nakakapag-augment po tayo, not only kay San Lazaro in the past years, kay NKTI din po. Mm-hmm. Pero for this year, si San Lazaro lang po yung so far na ating binibigyan po ng leptospirosis response po, ng augmentation po ng kanilang health workforce through our volunteers. Pero tungkol po dun sa mga hamon, particular na po dun sa pangunahing hamon na kinaharap po natin sa PRC habang tayo po nagde-deploy ng mga volunteers, particular na po siguro ito dun sa dami po talaga ng mga bilang nung pasyenteng naka-admit. Mm-hmm. Naalala ko rin po kasi nung first day po, ako po tsaka si Ma'am Chloin po, yung naging team leaders po nung August 25, yung first day po ng ating deployment. And although marami pong volunteers, nagpapasalamat po kami sa mga volunteers na nag-enlist po, nag-volunteer ng kanilang oras, ng kanilang expertise, ng kanilang effort po nung sa first day pa lamang po. Pero nakita rin po talaga namin yung dami po ng mga pasyenteng naka-admit sa iba-ibang wards ng San Lazaro. So, kasi kabilang nga po doon, nabanggit po ni na Ma'am Pauline, Ma'am Eunice, and Ma'am Chloin, hindi lang siya basta-basta monitoring ng mga vital signs, si blood pressure, bilis ng paghinga, bilis ng pagtibok ng puso, tsaka temperature. Pati po yung pagdadala ng mga pasyente sa iba-ibang lugar ng ospital sa hemodialysis, kung kinakailangan nilang ma-x-ray. So, kumbaga, marami tayong mga areas na pwedeng, na itinutulong po sa San Lazaro Hospital, and to prevent po, or parang parang makamusta rin po yung ating mga volunteers during the first day.
0: Yes.
1: Kami po ni Ma'am Chloin, nagkaroon po ng debriefing din po after.
0: Yes.
1: Lalo na po, hindi lang din po kasi... Oo. Yes po, sir.
0: Makikita nyo yung mga kalagayan ng mga pasyente. Siyempre, tama ba ako, nung unang bulusok nito, nung unang pumunta kayo nung August 28, may mga pagkakataon ba na sobrang dami ng pasyente? Parang nasa emergent. Kasi ang balita ay... hanggang emergency room, may mga nakapila pa sa labas, tama ba yan?
1: Opo, sir. Pero yung first few days po, unang mga araw po ng deployment, talagang marami po talaga hanggang sa ER din po nababanggit po ng ating mga colleagues po from the Office of the Chief Nurse ng San Lazaro. Pero nung time po kasi na yun, sir, nasa may wards pa lang po yung ating mga volunteers. Pero kahit sa wards po naka-deploy, talagang marami rin po talaga yung patients na naka confined na ka-admit po sa wards. And ayun po, medyo kinamusta rin po namin yung mga volunteers po after that duty dahil nga baka na-overwhelmed din sila doon sa dami po ng mga pasyente, especially na unang araw po yun ng deployment natin nung for this year po sa San Lazaro Hospital.
0: Okay. Balik ako lang si Doc Adrian, si Nurse Pauline. No, Nurse Pauline, may mga pagkakataon bang kinailangan nating mag-adjust sa mga protocol o pamamaraan dahil sa sitwasyon sa ospital?
2: Actually, Sir Edison, as much as possible, nagsistick tayo dun sa agreement natin na yung scope and limitation ng work ni Philippine Red Cross volunteers na mostly independent nursing actions, the VS monitoring, INO monitoring, and assistance to yung patient transport papunta sa labs or sa hemodialysis. Adjustment siguro with the number of volunteers. Kanina nabanggit ni Ma'am Glow, on the first day of on the first few days of our deployment, yung mga volunteers natin around 15 yung total manpower natin. Mm-mm. Pero nung nagtagal, kinailangan, nakita namin yung need to increase the manpower dahil nga consistent na mataas yung ating ano, yung ating census. So nag-deploy tayo ng more manpower. Umaabot tayo minsan, Sir Edison, ng about 34 volunteers in a day.
0: Dami.
2: So I would also like to thank yung mga chapters na nagpadala din ng kanilang medical corps volunteers, the Valenzuela City Chapter, yes, and the Quezon City Chapter na talagang tumulong din for this leptospirosis response sa San Lazaro Hospital.
0: Okay. Ma'am Pauline, mamaya sa inyo pong apat na kasama natin ngayong hapon, mamaya siguro bago tayo magtapos, may bigyan ko kayo ng pagkakataon, pasalamatan itong mga volunteers na nakasama natin. Baka may, alam niyo yung mga pangalan, ilista niyo at i-recognize natin, ha, kasi 'di ba tayo sa Red Cross, meron tayong 4 R's, ha, naturo na ang ating chairman, ha. So i-recognize natin yung mga volunteers natin, ha, na mga na-deploy dyan sa San Lazaro. Pero bago ang lahat, magpapatuloy po tayo sa after commercial break dahil meron tayong medyo marami-raming commercial break at plus itong news flash na hatid ng Communication Department. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming
7: ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kung baga meron siyang doon sa portal ng e-gov pag-register mo ng business permit. Nandoon din nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then after that, mga ilang minuto pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
8: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: First, it would be an advantage siguro sa ating, especially the general public, kasi we've never had, I think, such parliamentary government. Well, I just hope na siguro it's not just about the election na dapat pagtuunan ng preparation. It's also about the capability of the person who will occupy the position. Kasi parliamentary rules and procedure, they should be aware of it, they should be knowledgeable about it. Para lahat tayo matututo rin sa kanila. Because hopefully, this can be a model sa anumang institution or any organization on how they conduct their meetings like sa PARPRO. Yes.
5: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Bench Pagya para sa PRC News Flash.
13: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross para sa mga komunidad na apektado ng Southwest Monsoon o Habaga. Sa kasalukuyan ay 2,144 volunteers at 147 chapter staff na ang nakamobilize mula sa iba't ibang chapters ng organisasyon. Nakapag-rescue na ang PRC ng 259 individuals at nagbigay ng assistance sa 369 na iba pa. Kabilang sa mga ginagamit sa operasyon ang 20 ambulansya, 6 na rescue boats, 4 na 6x6 trucks, 2 Humvees at isang amphibious vehicle. Mayroon ding 6 na food trucks at 2 water tanker na patuloy na sumusuporta sa relief at food operations. Sa safety and health response, nakapagtayo ang PRC ng 123 first aid stations, nakapagsagawa ng vital signs monitoring para sa 918 na katao, at nakapagbigay ng first aid sa 266 na individual. Umabot sa 3,001 na katao ang nabigyan ng gamot at 649 naman ang nakatanggap ng health consultations, habang 15,975 na katao ang naabot sa health promotion at teaching activities. Patuloy din ng PRC sa paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Nakapagbigay na ang PRC ng 39,528 hot meals, tinapay para sa 17,650 na individual at 3,023 na bote ng tubig. Sa wash operations, 20,406 na katao ang naabot sa hygiene promotion at 19,418 na individual ang nabigyan ng hygiene kits. Samantala, 76 welfare desks ang naiset up, 5,725 na katao ang nabigyan ng psychosocial first aid at 4,255 na bata ang naabot sa child-friendly spaces. Binigyang DNEPR si Chairman and CEO Richard J. Gordon ang kahalagahan ng mabilis at tuloy-tuloy na pagkilos ng Philippine Red Cross sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Samantala, binigyang DNEPR si Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ang mahalagang papel ng mga volunteers at chapters sa patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Nananawagan ng Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng Philippine Red Cross.
12: At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Bench Pagya.
14: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating ikalawang bahag na ating programa. At bago po tayo magpatuloy, meron lang po tayo dito ng public service at tayo po ay nakikiramay po dito sa pagpanaw ng ating dating kasamahan po dito sa atin sa Communication Department na si Patrick Jude Mongaya ay pumanaw na po siya kamakailan. Tayo ay nakikiramay sa pamilya niya at sa mga mahal niya sa buhay. Sa ngayon po ay patuloy ang kanyang internet yata diyan sa may Laponeria Pass sa may Araneta Avenue at sa mga nais pong bumisita. Andyan po hanggang September 8 po ang viewing. At dito ako po ay personal na nakikiramay dahil kasama po siya sa akin sa amin sa Communication Department bilang isang multimedia specialist. At kanyang mga iba't ibang nilay-layout at mga ginawang ABP para po sa Philippine Red Cross. Yan po ang si Sir Patrick, ang ating kasama diyan sa atin sa Communication Department. Panalangin po at condolence sa mga kasama niya po sa buhay. Okay? Mabalik po tayo. Para sa dire-diretso nating talakayan, balik tayo dito kay Ma'am Eunice. Ma'am Eunice, tanong po ang ating Governor Cora. Ano daw po ang mga natutunan natin dito sa ating deployment sa San Lazaro Hospital ngayong taon?
4: Siguro ang mga natutunan natin na mas lalong maging handa sa mga susunod pa na maaaring mangyari. So kung nakikita natin sa lugar natin na bumabaha na, hanggat maaari iwasan na po natin na lumusong sa banga. Kung hindi man, magsuot ng bota o kaya pagka talagang lumusong ng matagal, maaaring pumunta sa mga pinakamalapit na health center para makainom ng doxycycline natin. Yun yung prophylaxis para sa leptospirosis. So para sa mga volunteers naman at sa Philippine Red Cross na isa sa mga paghahanda natin ay yung lagi tayong naka-ready ng mga manpower na volunteers, yung mga support natin, yung mga supply ng doxycycline na lagi po ay naka-ready sa atin.
0: Okay. Okay nga pala, sa mga nagko-comment sa atin sa Facebook page, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nanonood po sa atin, meron po tayong mga 15 viewers. Ha? At si isa po dyan, yung manager ng health services na si Sir Mark Alvin Abrigo. Salamat po, mga chapter. At sabi, salamat din Philippine Red Cross, Sir Mark Volunteers, at Nurse Pauline. At itong isa, sabi niya, wow! Sa mga nagawa natin dyan sa San Lazaro. Ito naman si Ma'am Nurse Chloe. Ma'am, tanong ko lang po, kayo po sa inyong karanasan ngayong taong nito, ano po yung mga natutunan nyo po? Ayan po ay tanong ng ating Governor Cora Alma de Leon.
3: Ayun sir, siguro bukod po dun sa paghahanda na nabanggit ni Ma'am Eunice, kasama na rin po siguro yung proper education kasi po minsan may mga pasyente po na hindi po talaga nila alam kung paano po nila nakukuha yung leptospirosis po. So mas maganda po na i-include po natin lahat ng parte ng pamilya para malaman natin po yung mga posibleng kailangan natin para maiwasan yung pagkakaroon ng ganito. Ayan.
0: Okay. Tanungin ko po si Doc Adrian. Doc Adrian, sa halos taon-taon na tayong may ganito. Siguro pag umulan, matagal, tapos may mga baha, walang choice ang tao kundi lumusong, lalo na yung mga ating mga kasamang mga riders dahil kailangan nilang mag-deliver ng kanilang mga parcel at dahil kailangan nilang mahatid yun, kaya wala silang choice kundi lusungin yung baha. Ngayon bang taon ito ang pinakagrabe na mga naging kaso o ito ay nasa ano lang? Nasa benchmark lang o nasa ano lang, mild lang. Ano pong masasabi nyo, Doc?
1: Ayun po, Sir Edison. Yung sa, kung ang basehan po natin ay yung cumulative o yung total na bilang ng kaso mula nung nagsimula po yung taon hanggang ngayong Agosto. At kung ikukumpara natin yun sa same period po mula nung 2025, ayon po sa DOH po sa datos nila, 12% lower pa po yung current na number po ng cases natin as of this month po nung natapos po yung Agosto. Kaso nga lang po, napansin din po ng ating DOH po nung nitong nakalipas na mga linggo, particular na po nung nagsimula yung malalakas na pagbuhos ng ulan nung Agosto, nung August 2 hanggang August 29, napansin po na yung bilang ng kaso, yung pagtaas ng bilang ng kaso ay 77% na increase po compared po dun sa same period last year. Kaya napansin natin na although yung total na number po o yung total na bilang ng kaso ay mas konti pa mula nung nakaraang taon, yung sunod-sunod po na pagdagsa or yung surge po nung mga kaso ng leptospirosis ay talagang mas mataas po, 77% increase po siya kung ikukumpara natin sa nakalipas na taon. Kaya rin po siguro sobrang kapansin-pansin din po yung pagdagsa ng mga pasyente sa iba-ibang ospital kung bakit over capacity po yung ibang mga ospital natin or at 100% capacity yung ating mga wards at maging sa mga ER po ng ating mga pampublikong ospital.
0: Okay. Pero when it comes to fatalities at saka yung gumaling, mabilis gumaling, mas okay naman siguro ngayon?
1: Yes, less po sir, tama namatay. Po kayo. Yes po sir, tama po kayo doon. Puno yung sa mga na-report po na case fatality rate po, yung bilang po o yung porsyento ng mga namatay po na pasyente dahil sa leptospirosis, hindi pa po siya ganun kataas kumpara ng mga nakalipas sa taon po.
0: Oo.
1: Kung yung sa this year po, 2026.
0: Oo, pero ito, may nagtanong po kasi dito, kasi paano daw, kasi parang mas grabe daw ngayon yung infection ng leptospirosis na sinasabi yung bacteria. Kasi may mga cases yata siguro, may mga nakausap kay diyang mga pasyente sa San Lazaro, parang natalsikan lang daw yata sila ng bahay, hindi naman sila lumusong sa bahay, natalsikan lang sa muka, natalsikan somewhere in their area, pero nagkaroon sila ng leptospirosis. Tapos hindi naman nila akalain na ano, dahil akala nga hindi naman sila talaga lumusong, eh pagdating pa sa ospital, grabe na. May ganung bang instances? Ano po ba, Doc?
1: Ayun po, no. Dito po papasok yung nabanggit po ni Ma'am Chloe kanina na proper education tungkol sa kung paano nga ba talaga nakukuha yung sakit na leptospirosis. Kasi po, tama po yung nabanggit po ninyo, Sir Edison, no? Na maliban po dun sa mga

0: paraan din po yun kung matailan si Cancelo o mapasukan po, ma-expose, mababad yung kanilang mga mata, ilong, bibig po. So yun po, no, kaya mahalaga po talaga maiparating sa ating mga kababayan kung paano nga ba talaga nakukuha yung leptospirosis at paano dapat paano maiiwasan
1: Yung
0: yung
1: sakit.
0: pagkakaroon po ng
1: Oo.
0: sakit na to.
1: Matagal na ba itong sakit na leptospirosis or itong millennium time lang ba to o ano? Kasi ako personally, Sir Doc Adrian, sa inyong apat, lumulusong din ako sa baha nung bata ako. Kasi sa amin, sa Malabon, dati hanggang baywang ang nilulusong namin sa baha. Tapos pumapasok pa ako sa eskwelahan noon, na sumulusong, na ano pa ako sa mga kanal noon, hindi naman ako nagkakasakit ng leptospirosis. Parang siguro pag natagalan lang siguro ako maligo sa ulan, ganun, uubot si puhin lang, pero wala. Wala naman. Pero ba't ngayon? Ganyan na siya ngayon. May tanong din ng mga yung mga dating mga tao, yung mga matagal ng mga nabuhay. Okay, Doc.
0: Siguro po yung kinaiba po ng panahon natin ngayon sa mga nakaraang taon po, sa mga panahon ng mga bata pa po tayo, ay yung kalagayan po ng ating waste management systems po sa kapanahunan natin ngayon. Kasi nga po, yung bacteria na Leptospira po ay pwedeng kumalat po o maging kontaminado yung ating mga tubig baha. Kung meron pong ihi na hindi lamang daga, pati po ng iba pong mga hayop tulad ng baka, kabayo, aso, na meron pong leptospirosis din. So kung hindi po maayos yung ating mga waste management systems, ating drainage systems, kumpara po ng mga nakalipas sa taon ng bata pa po tayo, talagang makakakita tayo ng pagtaas ng bilang po ng mga kaso ng leptospirosis if hindi natin nadadrain ng maayos yung tubig baha at marami pong na-expose dito sa ating mga kababayan.
1: So sinabi mo, hindi lang daga, yung infected din na hayop. Pero pag halimbawa, yung tao na infected ng leptospirosis, umihi sa tabi ng kalsada o kalye, yung ihi niya pumunta sa tubig baha, makakahawa din ba yon?
0: Tungkol naman po dun sa ihi ng taong may leptospirosis na umihi sa tubing kalsada, hindi po ganun kataas yung chance na makapag-transmit po, no, ng Leptospira bacteria. Hindi po siya main na nadodocument po sa mga may transmission po, modus transmission ng leptospirosis, talagang sa mga hayop po
1: okay.
0: na infected siya.
1: Okay. Pangwakas lang natin na katanungan para kay Ma'am Eunice. Nurse Eunice, ano po yung dapat nating iwasan? Ano dapat gawin para maiwasan natin itong leptospirosis? Bigay tayo ng paalala sa ating mga nakikinig, mga nanonood ng ating programa.
2: Ayan. So sa mga nakikinig po, so hanggat maaari dahil maulan pa din, hindi pa rin maiiwasan yung mga pagbaha sa mga lugar. So as much as possible po, iwasan po natin na lumusong sa baha. Kung hindi naman po importante kung yung mga pupuntahan sa labas, tapos malakas ang ulan, huwag na pong tumuloy. Pero kung hindi may iwasan, gumamit po ng mga iba't ibang protection sa baha, tulad ng bota. Pagkatapos kung lumusong sa baha, kailangan din po maghugas ng paa, maghugas ng kamay, hugasan yung mga nabahang parte ng katawan. At hanggat maaari, pumunta po sa pinakamalapit na health center para po magpa-consulta at mabigyan po kayo ng prophylaxis para sa leptospirosis natin. Ito yung doxycycline po natin.
1: Okay, mabilis na lang ha. Umpisa natin kay Nurse Chloeine. Nurse Chloeine, ano po inyong final message at inyo pong mga naisbatiin o panawagan? Nasa inyo po ang mikropono. Nurse Chloeine. Ayan, okay.
3: Hello po. Ayan. So, bale, final message na lang po siguro yung ugaliin nating maging aware sa paligid, manood ng balita. Ayan, so sa social media may makukuha naman na po tayo dyan. Tapos siguro yung supervision ng mga parents kasi makikita po dun sa mismong wards namin na medyo tumataas din yung cases na involve yung mga kabataan po. So, i-include lang po natin sila, strengthen natin yung supervision, tapos include nila sa education ng kung paano ba nagkakaroon ng leptospirosis para po maiwasan natin na magkasakit sila. And then, sa pasasalamat naman po sa lahat po ng volunteers ni Manila Chapter and iba

0: as well as chapter and QC chapter. Thank you so much po sa inyo sa pagsama sa amin dun sa search na leptospirosis cases.
1: Okay, thank you. At ito naman, mabilis lang kay Ma'am Nurse Pauline. Ma'am Nurse Pauline, ano po yung final message?
2: Final message po, since nabanggit na po ni Ma'am Eunice and Ma'am Chloe yung mga prevention, very important, i-emphasize ko na lang po siguro na kapag kami nararamdaman po tayong mga sintomas na maaaring ito ay leptospirosis, yung early consultation po natin, very, very important. Pag may nararamdaman po tayo, magpakonsulta agad para mas mataas po yung chances natin ng mabilis at mas maalwa na recovery. And also, thank you very much sa lahat po ng mga volunteers, mga registered nurses and students na nanggagaling pa from work at may mga classes pa and yet nag-find time to serve and volunteer dito sa ating leptospirosis response. We're truly proud of you.
1: Okay, thank you. Okay, si Nurse Eunice naman po. Nurse Eunice, ano po yung final message?
3: Ayan, so my final message, so thank you po sa lahat ng mga volunteers ng Philippine Red Cross. So sa mga nakikinig po, nag-gusto rin po mag-volunteer, maaari po kayong pumunta sa inyong pinakamalapit na chapter para po magtanong kung paano mag-volunteer sa Philippine
1: Delta. Okay. Thank you. At si Doc Adrian naman. Doc Adrian, ano po yung final message? Doc Adrian Jeremiah Bornilla.
4: Eh, panabanggit na po ni na Ma'am Chloe and Ma'am Pauline and Ma'am Eunice po lahat. Pero marami, gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga volunteers mula sa Manila chapter, sa Quezon City chapter, Valenzuela chapter, and sa national headquarters din po. So sa mga volunteers na tumulong po sa ating mga deployment po since the start po noong August 25. And nabanggit din po ni Ma'am Eunice kung kayo po ay interesado po na mag-volunteer upang makatulong sa ating kababayan, hindi lamang po dito sa San Lazaro, pati po sa mga future operations po ng PRC kung sakaling magkaroon po ng mga sakuna or kalamidad, ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na chapter upang magtanong po at maging miyembro po ng ating Philippine Red Cross. Yun lamang po at maraming salamat po muli.
1: Wala ka ba mga pangalan ng itong mga kasamahan nyo?
4: Meron po sir, meron po kaming listahan po.
1: Mag-ipitin mo na habang may oras pa tayong konti at tayo nagpaalam na.
4: Okay po sir. So, para po sa ating mga support volunteers, si Jasly Legaspi, Isain Escaro, Kyla Grace Benitez, Matt Ortiz, at Marcel De Guzman, maraming salamat sa inyo. Para po sa ating mga registered nurses, si Sir Angelo Enriquez, Ma'am Jolaina Santos, Ma'am Francine Tabuwak, Sir Miguel Carta, Sir Merwin Alvarez, Sir Samaki Legaspi, Sir Jacob Chongson, Sir Alvin John Medamilia, Ma'am Krisha Rabanzo, Ma'am Amanda Ellie, Sir John Louis Tagayon, Ma'am Maylene Ann Santos, Sir David Nico Macalino, Ma'am Marian Gonzalez, Sir Jake Ray Avila, Sir Gian Alcaide, Ma'am Bea Bianca Comilla, Sir John Cedric Colico, Sir Jasper Fernandez, Ma'am Fuliana Liang, Ma'am Trisha Servintilio, Sir Renz Arlu Lopez, Sir Sean Hervasio, Sir Brent Lendel Gabuway, Ma'am Helena Jane Binungkal, Sir Jello Alonzo, Ma'am Zairine Cavaneiro, Sir Mark Jerome Sordan, Ma'am Angelica Kiamco, Sir Iman Patrick Kiamco, and Ma'am Sandra Magalonzo. And para po sa ating mga nursing students and underboards, si Ma'am Chris Beryl C., Ma'am Bea Francine Donato, Sir Patrick Caparaz, Sir Prince Villar, Sir Lawrence Mail, Sir Sabian Sevilla, Sir Jared Marthy Lim, Ma'am Precious Zaira Jonicio, Ma'am Paula Moda, Sir Adrian Cruz, Sir John Albert Araneta, Ma'am Aliyah Florido, Sir Novier Ramos, Ma'am Kyla Grace Benitez, Sir Jersey Nacion, Ma'am Katrina Yap, Sir Abram Nunag, Sir Bjorn Feliciano, Ma'am Analarin Maravilla, Ma'am Chloe Lakdoo, Ma'am Rhea Mabel Yeser, Sir Khalil Bravo, Sir Lance Calma,
1: okay.
4: Sir Inigo Palisok, at marami pa pong iba.
1: Okay, thank you. At ito, ha? Oh, thank you sa inyo lahat. At okay, at tayo po ay magpapaalam na po. Tayo po yung medyo nag-overtime. Maraming salamat po sa mga naging panahawin natin ngayong hapong ito. At nagpapasalamat din kami sa administrator, kay Ma'am Baby Cayetano at kay Ma'am Denver, ay kay Sir Denver Larenas at yung siyempre kay Sir Mark Alvin Arbrigo. Yan na po ang kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong pong ika-anim ng buwan ng September 2026. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez. Oras, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman!
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Bilang bahagi ng pagiging ASEAN 2026 Chairship, inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na logo para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng Southeast Asia. Ang ginagawang sagisag ay hango sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng pagkakaibigan, kababaang loob at mabuting hangarin. Sumasalamin ang mga pagpapahalagang ito sa mga pangunahing prinsipyo ng kasunduan na paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin at mapayapang pagresolba ng alitan. Ang limang talutot ng bulaklak ay kumakatawan sa limang dekada ng sama-samang pangako, pati na rin ang limang kontinente kung saan nagmumula ang 58 bansang kasapi. Sa gitna naman ay ang sagisag ng ASEAN na may 11 tangkay ng palay, simbolo ng ASEAN centrality at ang pagkakaisa ng 11 kasaping estado. Sa pamamagitan ng logo, ipinapahayag ng Pilipinas ang mensahe ng mabuting kalooban at sama-samang pananagutan na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng paggalang at ang kooperasyon ay lumalago sa pamamagitan ng tiwala. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: Junior. Land Management isinusulong ang otomatikong pag-release ng pondo para sa salary adjustments. My live report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi na kailangang maghintay pa ng hiwalay na funding request ang mga government employee na may salary adjustment kung maisasakatuparan ang bagong sistema na isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, gagamitin ang updated plantilla records ng mga ahensya para otomatikong matukoy ang kakulangan sa personal services o pondong pangsweldo. Kapag nakita ng DBM na may deficiency, maaari nitong ilabas ang kinakailangang pondo kahit walang hiwalay na request mula sa ahensya. Target ng DBM na matapos ang policy circular bago matapos ang Setyembre at isagawa ang live testing ng sistema sa iba't ibang ahensya pagsapit ng ika-apat na quarter ng 2026. Mahalaga ito lalo na sa public school teachers na nakikinabang sa expanded career progression system. Kamakailan nagraan ang DBM ng 8.68 billion pesos para sa salary differentials ng mahigit 93,000 na kwalipikadong personnel. Layunin ng reforma na bawasan ang paperwork at processing delays at mas mapabilis ang pagtanggap ng mga kawani ng gobyerno sa sahod at benepisyong nararapat sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Overseas Workers Welfare Administration o OWA nagbabala sa publiko laban sa mga account na gumagamit ng pangalan ng ahensya para sa scam. Mayulat si Luisa Erisper.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa publiko laban sa mga gumagamit sa pangalan ng ahensya para lang makapanloko o mangska. Sa abiso ng OWA, huwag basta-basta maniniwala sa mga nagpapakilalang kinatawan umano ng ahensya at manghihingi ng processing fee o bayad para sa ilang serbisyo ng ahensya. Meron kasing gumagamit ng isang messaging app at dito naniningil ng bayad o processing fee para sa mga serbisyo at transaksyon ng OWA. Paalala ng OWA, huwag magpadala ng anumang halaga sa anumang personal na e-wallet o bank account ng mga nakakausap sa pamamagitan lang ng chat. Ang OWA ay hindi naniningil ng bayad sa pamamagitan ng personal na messaging app o anumang hindi opisyal na payment channel. Para sa beripikasyon at maiwasan ng scam, hinimok ang publiko na makipag-ugnayan muna sa hotline ng OWA na 1346. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At ang wakas balita sa lalawigan, pangkabuhayan caravan para sa mga OFWs, patuloy ang pag-arangkada sa Pangasinan. Igit 300 na distress OFWs na tulungan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na nagbibigay ng pinansyal na tulong at oportunidad sa kabuhayan ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan para sa distressed overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pangkabuhayan caravan para sa OFWs. Pinangungunahan ito ng Pangasinan Public Employment and Services Office sa ilalim ni PESO Manager Richelle Ragindin. Inilunsad ang programa taong 2023 para tulungan ang repatriated at returning Pangasinense workers na naapektuhan ng pagkawala ng trabaho, pang-aabuso o emergencies sa ibang bansa. Ngayong taon, apat ng pangkabuhayan caravan na ang naisagawa na nakapagbigay ng financial assistance sa tinatayang 305 Pangasinenses. Dalawa pang caravan na ang nakatakda sa Setyembre at Nobyembre. May OFW desk din ang Pangasinan PESO na nagbibigay ng counseling, job referrals at referral sa iba pang serbisyo ng gobyerno. Patuloy namang pinalalawak ni na Governor Ramon Gico III at Pangasinan PESO ang programa para sa mas maraming oportunidad at sustainable livelihood ng mga Pangasinense. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Commuter Railway o NSCR matapos mabawasan panukal ng pondo para dito sa 2027. Sa budget hearing, inilahad ang Department of Transportation mula sa 313 billion pesos na kanilang original proposal, 100 billion pesos lamang ang nakapaloob sa National Expenditure Program. Ayon sa DOTR, malaki yung naging bawas sa kanilang original na budget request para sa NSCR, kabilang na dito yung pondong kailangan para sa pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng railway system. Sa kabila nito, sinabi ng DOTR na target pa rin nila matapos sa December 2027 ang N1 o yung Valenzuela-Malolos phase ng NSCR. Target naman sa June 2028 ang demonstration run ng tren patungong Clark habang inaasahang magsisimula ang full revenue operation sa ikaapat na quarter ng 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman sa lalawigan, mga mamamayan sa La Union, patuloy na nakikinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas sa Goo, si Glenda Sarac sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na nakikinabang ang mga mamamayan sa La Union sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bayan ng Burgos, matagumpay na naidaos ang ikatlong yugto ng pamamahagi ng 10,000 libreng bigas sa mga mamamayan. Napunduhan ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units ng taong kasalukuyan. Nananabik ang lokal na pamahalaan ng Burgos sa pagdaraos ng ikaapat na yugto ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga mamamayan sa mga susunod na mga araw. Ito'y katuparan ng ninanais na Pangulong Marcos na matulungan ang mga mamamayan na nakaranas ng matitinding hamon upang mas mabilis silang makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: At pangwakas, DSWD Field Office 10, Northern Mindanao at Health Sector ng Lungsod ng Iligan lumagda ng Memorandum of Understanding para sa pinahigiting na partnership at suporta sa persons living with HIV. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: PSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ang ugnayan nito sa sektor ng kalusugan sa pamamagitan ng kasunduan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng tatlong HIV treatment hubs sa lungsod ng Iligan. Naganap ang formal na paglagda dito sa lungsod ng Iligan. Pinangunahan ni DSWD 10 Northern Mindanao Regional Director Glofelia Uwayan, dinaluhan ng mga opisyal ng Iligan City Health Office, City Hospital o Gregorio T. Liuch Memorial Hospital, Adventist Medical Center, Iligan, Iligan City AIDS Council at Community-Based Services and Sectoral Section ng DSWD Regional Field Office 10. Layunin ng kasunduan na paigtingin ng koordinasyon, abot-kaya at mapagtugon na serbisyo para sa persons living with HIV o PLHIV sa pamamagitan ng holistic empowerment and access to linkages for persons living with HIV o HEAL-HIV at mga health partners ng DSWD. Matutugunan hindi lamang ang mga medikal na pangangailangan kundi pati ang kanilang kinakaharap ng panlipunan at pang-ekonomiyang hamon, kabilang ang stigma o kahihiyan, diskriminasyon at ang takot na mapag-isa. Titiyakin ng partnership na ito na ang mga kliyente ng PLHIV ay konektado sa mga tama at nararapat na serbisyo, may support system at suporta para sa kanilang magkakaibang pangangailangan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dan Di Makarambon, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Bilang bahagi ng pagiging ASEAN 2026 Chairship, inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na logo para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng Southeast Asia. Ang ginagawang sagisag ay hango sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng pagkakaibigan, kababaang loob at mabuting hangarin. Sumasalamin ang mga pagpapahalagang ito sa mga pangunahing prinsipyo ng kasunduan na paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin at mapayapang pagresolba ng alitan. Ang limang talutot ng bulaklak ay kumakatawan sa limang dekada ng sama-samang pangako, pati na rin ang limang kontinente kung saan nagmumula ang 58 bansang kasapi. Sa gitna naman ay ang sagisag ng ASEAN na may 11 tangkay ng palay, simbolo ng ASEAN centrality at ang pagkakaisa ng 11 kasaping estado. Sa pamamagitan ng logo, ipinapahayag ng Pilipinas ang mensahe ng mabuting kalooban at sama-samang pananagutan na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng paggalang at ang kooperasyon ay lumalago sa pamamagitan ng tiwala.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: ganyan po siya. Right to left po kasi siya. So, it's like a Japanese manga po. So, I'll show you like how it looks like a little bit inside. Wag po kayo masyasya kasi.
1: Flex natin yung art ni Yins. Yeah. Of course, let's flex it.
0: Sorry po, baka masyasya kayo kasi horror po pala to. Pero, don't worry kasi it's not just any type of horror. You have a lesson to learn from this book. Mm-hmm. And ito po yung pinaka-favorite kong panel talaga dito. Ayan siya.
2: Oh.
0: Hello. Ayan po. So, this is Peripheral po by me. Queasy po yung ginamit ko ditong name and Cians po yung artist. So, if you wanted to grab a copy, you can also get it from my website. It's www.queasy.net. And can I also promote
3: sure.
0: I have a workshop, upcoming workshop po, for anyone that wants to learn how to write, how to tell their stories. If you have stories to tell, you can join us. It doesn't have to be like you're a writer already or a published author like me. You can just join if you just like stories. So, yun po, punta po kayo sa website. Nandun din po siya sa event section. Ang tawag po sa kanya is a Communications Foundation Asia po. Sila po yung organizer. Oh. So, ayun, I was really blessed na napili nila ako na maging speaker. So, yun po, if you wanna join us.
1: And of course, bisitahin natin and make sure to drop by and support the Queasy sa kanyang sa booth, sa collective stand ng NBDB sa MIBF. Maraming salamat
0: sa Queasy
1: for sharing your time and your
0: story. Thank you so much, Sir Gab and Sir Lowell. Thank you so much.
1: Ayan, sa masama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang na makitambay dito sa ating aklat, Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At tabagan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako pong muli si Gab Barroso.
1: Siyempre, i-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng NBDB sa pangunguna, of course, si Edie Charisse Aquino Tagade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon dito sa aming program. Ako po muli si Lowell Alohado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
4: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, ganyan, sinusunog ang lupa, nakakalpo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao.
7: Okay palang nagiging bisita dito kung ano ang nagiging bansa.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taliman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalam.

0: Aga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications

0: Presidente, kapansin-pansin ang mas mabilis na paghupa ng tubig baha ngayon at mas mababa na rin ang level kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga sinagawang hakbang ang pagpapalit ng drainage at regular na declogging sa mga kanal at waterways sa paligid. Patuloy naman ang DPWH sa pagpapatupad ng flood management project alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y para pabilisin ang mga hakbang laban sa pagbaha upang maprotektahan ang mga komunidad, residente at mga motorista.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Noon pa lamang taong 1936 o bago magkaroon ng pandaigdigang gera ay mayroon ng master plan ng bansa na epektibo sanang makakatulong sa flood management. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, binahagi ni UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay na sa nadiskubre nilang master plan na tukoy na kung saan dapat maglagay ng green spaces at hindi dapat pagtayuan ng mga establishmento para magsisilbi sanang natural na water catchment. Anya, dahil sa naganap na digmaan at pagpapalit-balit ng mga administrasyon, na iisa-isang tabi ang flood management master plan. Gate niya, yung mga natukoy na dapat sana ay napanatili bilang green spaces ang siyang mga lugar ngayon na binabaha tuwing may kalamidad.
2: Pero ang nangyari, nagpalit ng palit ang administrasyon, nagkaroon ng gera. Medyo nakakalimutan na yung pagsunod doon sa... Kaya pati yung mga green spaces na makakatulong sa flood management natin ay hindi na rin natuloy. At sila yung mga lugar na binabaha, no? At yan, sana kung nasunod yon ay mas madali ang ating pag-manage ng mga baha. Na ngayon na nakikita natin, ay binabaha nga yung mga lugar na yon na dapat sana ay mga park, mga green spaces.
0: Samantala, binigyan din ni Dr. Lagmay na sa kasalukuyan ay nakabantay na sa naturang flood management master plan ang direksyon ng pamahalaan para matugunan ang mga pagbaha sa ating bansa. Anya, kumukonsulta na ang mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Public Works and Highways sa UP Resilience Institute kung anong mga epektibong disenyo at mga polisiya na kinakailangan. Dagdag pa ng Executive Director, inaasahang o sinasaalang-alang din nila ang epekto ng climate change na isa rin sa pangunahing dahilan kung bakit yung mga dating minsanan lamang na malalaking pagbaha ay naging mas madalas na ngayon. Kailangan na rin anyang mas lakihan pa ang kapasidad ng mga lumang water drainage. Dagdag pa ni Lagmay, marami pang mga intervention na pinapayo ang institusyon sa gobyerno para maiwasan ang mga pagbaha at maibsan ang epekto nito sa iba't ibang sektor ng lipunan.
2: Dapat napaplano natin yung komunidad, kaya importante ang master plan. Ang tawag po dyan ngayon kasama yan sa Comprehensive Land Use and Development Plan, ay dapat natin sundin yan at planuhin at i-zone ang community, i-preserve ang green spaces, magkaroon ng mga tamang mga habang na hindi lang patungkol doon sa baha, no? Kung hindi, once natukoy natin yung baha, ano ba yung mga kailangan natin intervention para hindi nababalahaw ang edukasyon? Ang turismo ay tuloy-tuloy. Ang agrikultura ay hindi nasisira. Magkakabit po lahat yan, no?
0: Si UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Automatic toll relief sa expressway sa gitna ng baha at iba pang emergency. Tinutulak mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Itinutulak ni Senior Citizen Portalist Representative Rodolfo Ordanez ang isang panukala para otomatikong masuspindi o mabawasan ang paniningilang toll fee kapag may malakihang disruption sa mga expressway gaya ng pagbaha, aksidente, pagkasira ng infrastruktura at iba pang emergency. Sa ilalim ng panukala, maaaring ipatupad ang toll fee passage, pagbawas sa toll fee, credit refund o kaya naman iba pang adjustment sa electronic toll accounts ng mga motorista. Inaatasan naman ng Toll Regulatory Board na magtakda ng malinaw at uniform na pamantayan kung kailan masisimulan itong toll relief, gaano ito katagal ipapatupad at kailan maaaring ibalik ang regular na paniningil. Bukod sa toll relief, inaatasan din ng mga toll operator na magbigay ng roadside at emergency assistance at tumulong sa mga stranded na motorista na makapunta sa ligtas na exit, service area o iba pang ligtas na lugar. Maaaring namang patawan ng administrative sanction sa mga operator na sadyang tumanggi o nabigong ipatupad ang kinakailangan toll relief. Ayon kay Ordanez, hindi na dapat hintayin pa ng mga motorista ang isang hiwalay na direktiba ng gobyerno para mabigyan ng toll relief sa oras na mangyari ang isang malakihang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nararatiling good ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ito ay ayon sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau. Batay sa monitoring kahapon ng umaga, nasa good level ang PM10 at PM2.5 sa lahat ng minomonitor na stasyon sa National Capital Region. Samantala, nakapagtala ang university o ng unhealthy for sensitive groups na antas ang PM2.5 ang ilang lugar sa Palawan, Dalisay City, Zamboanga, Digos, Coronadal at Kabadbaran. Nasa acutely unhealthy naman ang PM2.5 level sa Iligan City. Ayon sa DNR-EMB, posibleng may kaugnayan ng haze sa usok mula sa mga sunog sa Kalimantan, Indonesia na tinangay ng hangin patungong Pilipinas. Pinapayuhan naman ng publiko na limitahan ang pananatili sa labas at magsuot ng well-fitting mask sa mga lugar na apektado ng haze.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Police, giniit na ipatutupad ang batas sa lahat ng tapat at profesional. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ng Philippine National Police sa kanilang kahandaan para tugunan ang mga alalahan ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang seguridad at patunayan ang kanilang pagiging profesional, patas at nakatutok sa kanilang mandato. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanilang iginagalang ang mga sentimiento ng pangalawang pangulo hinggil sa kanyang seguridad at kanyang pamilya. Pagtitiyak pa ng pinuno ng pambansang pulisya, ipatutupad ng pulisya ang batas at protektahan ang bawat Pilipino anuman ang kanyang kulay sa politika, salig sa rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginawa ni Narte sa pahayag matapos maglagak ng piyansa si VP Sara noong Sabado sa Quezon City Hall of Justice kaugnay sa tatlong bilang ng kasong Greg Kretz na isinampa ng Department of Justice kung saan ay nagbigay ng seguridad ang PNP. Binigyan din pa ng PNP Chief na dapat tuloy-tuloy ang pagkilos, gayon din ang pagsunod sa mga profesional na pamantayan para maibalik ang tiwala ng publiko ko sa pambansang pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaring ituloy hanggang sa panahon na maglabas ng temporary restraining order ang mataas na hukuman. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Maaaring ipagpatuloy ng Senado ang kanilang pagboto sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte kahit questionin pa sa Korte Suprema ang voting threshold. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ito ay maliban na lamang kung magpapalabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order upang patigilin ang proseso. Ito ang tugon ni Adyong sa gitna ng umiinit na debate ukol sa kahulugan ng 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senado na nakasaad sa saligang batas. Ayon sa Article 9 o 11, Section 3 ng 1987 Constitution, kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Maaalalang nagpahayag si Senator Juan Miguel Subiri kung dapat bang i-adjust ang kinakailangang bilang ng mga boto batay sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, lalo't may ilang senator judges ang hindi nakakadalo sa paglilitis. Anyang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema sa usapin ay magsisilbing mahalagang gabay at batayan hindi lamang sa kasalukuyang kaso kundi maging sa mga katulad na proseso ng impeachment sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Grave threats case ni Vice President Sara Duterte, walang epekto sa impeachment trial ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Walang magiging epekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kinakarap nitong gasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, magkahiwalay ang dalawang proseso dahil ang RTC ang humahawak sa criminal case laban sa Vice Presidente habang ang Senate Impeachment Court naman ang dumitinig sa impeachment case. Sinabi ng Senate President na ang pagtukoy ng korte na may probable cause para ituloy ang kaso ay hindi nangangahulugang napatunayang nagkasala na si Duterte. Pinaliwanag rin itong sa impeachment trial, kailangan pa rin maipresenta ng kampo ni VP Sara ang kanyang depensa bago magpasya ang mga Senator Judge. Nitong Biyernes, September 4, nang labas ng arrest warrant ng Quezon City RTC matapos itong makita ang probable cause para akusahan si Duterte ng tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang mga kaso sa mga pahayag ni VP Sara noong 2024 na nagsabing kumuha siya ng assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling matuloy umano ang planong pagpatay sa kanya. Matatanda ang isa rin ito sa mga inihaing artikulo ng prosekusyon sa impeachment trial ng Vice Presidente. Samantala, hinimok din ni Gatchalian ng pulisya na seryosong imbestigahan ang pahayag ni VP Sara na nangangamba siya para sa kanyang buhay kasunod ng paglabas ng arrest warrant. Ayon kay Gatchalian, dapat protektahan ng gobyerno ang lahat kabilang ang Vice Presidente at hindi dapat baliwalain ang anumang banta sa kanya o kanyang pamilya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa BARM, naniniwala ako ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, diba? Dati ito ay unang-una, ito ay importante dito sa ating form region, sa region ng Mindanao. Nakakaroon tayo ng peace process, diba? Dati napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon itong election na to, ito ay nakakatulong. Ito yung, kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Di tulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Di ba? Kumbaga, nagpapas sila ng insurgency. E ngayon, through election, meron na tayong mga, kumbaga, natukoy na mga leaders. Sila na magpapaayos ng ating region upang ito ay umunlad, papasok yung mga investor at makakatulong sa bayan ng Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagkaisang pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front sa isang joint pledge of commitment. Ito'y upang matiyak ang mapayapa, maayos at kapani-paniwalang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ayon kay Presidential Peace Advisor at Government Peace Implementing Panel Chairman Mel Senen Sarmiento, bagi rin ang kasunduan at maiwasan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa halalan. Samantala, nanawagan din si Sarmiento sa lahat ng kandidato at political parties na sundin ang mga kautosan ng Commission on Elections, partikular ang gun ban. Binigyan diin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang pangangalaga sa karapatan ng bawat bangsa Moro voter na makaboto ng malaya at walang takot para sa isang halalang walang karahasan, pamimilit at pananakot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na kailangang maghintay pa ng hiwalay na funding request sa mga government employees na may salary adjustment. Ito'y kung may sasakatuparan ang bagong sistema na sinusulong ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, gagamitin ang updated plantilla records ng mga ahensya para otomatikong matukoy ang kakulangan sa personnel services o pondong pangsweldo. Anya, kapag nakita ng DBM na may deficiency, maaaring itong ilabas ang kinakailangang pondo kahit walang hiwalay na request mula sa ahensya. Target ng kagawaran na matapos ang policy circular bago matapos ang Setyembre at isagawa ang live testing ng sistema sa iba't ibang ahensya pagsapit naman ang ikaapat na quarter ng taong 2026. Gitpa ni De Leon, mahalaga ito lalo na sa mga public school teachers na nakikinabang sa Expanded Career Progression System. Kamakailan ay naglaan ang DBM ng 8.68 billion pesos para sa salary differentials ng mahigit sa 93,000 na kwalipikadong personnel. Layunin ng reforma na bawasan ang paperwork at processing delays at mas mapabilis ang pagtanggap ng mga kawarin ng gobyerno na sa sahod at benepisyong nararapat sa kanila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbubukas ng 8,750 slots para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS sa Metro Manila, Ilocos at Bicol Region. Pinakamarami ang nilaan sa Metro Manila na 7,500 slots na eksklusibo para sa electric vehicles, kabilang ang battery electric at plug-in hybrid vehicles. Sa Ilocos Region, 650 slots ang nilaan habang 600 slots naman sa Bicol. Kalahati ng mga slots sa bawat rehiyon ay para sa electric vehicles. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., layunin ang pagbubukas ng mga slot na tugunan ang tumataas na pangangailangan sa pampublikong transportasyon. Sinabi pa ni Pua, magsisimula ang application kapag nailathala na sa pahayagang may malawak na sirkulasyon ang kaukulang Memorandum Circular.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tututukan ng Department of Agriculture ang mga lugar na posibleng matamaan ng matinding El Nino na maaaring makaapekto naman sa produksyon ng palay at mais. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at spokesman Arnel De Mesa na pagtutuunan ng suporta ang mga lugar na may sapat na supply ng patubig. Nanya, palalakasin din ang mga solar irrigation project upang matiyak ang supply ng tubig sa mga sakahan at mabawasan ang gasto sa fuel. Partikular na tututukan ang palay at mais dahil malaki ang pangangailangan ng mga ito sa tubig. Ayon pa kay De Mesa, minungkahi rin ang pagtatayo ng karagdagang water impounding project sa mga watershed para mapakinabang.

0: kapangapangan ang tubig ulan. Layunin itong mapanatili ang produksyon ng pagkain at makatulong sa pagkontrol ng baha bago tumindi ang epekto ng El Nino. Sabi pa ng Agriculture Assistant Secretary, mahalagang ganitong mga hakbang dahil pagkatapos ng El Nino ay maaari namang sumunod ang La Nina na maaaring magdulot muli ng matinding pag-ulan at pagbaha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Record-breaking number of examinees para sa 2026 bar exams na itala ng kataas-taasang hukuman. Yan po ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot sa record-breaking na 12,029 examinees ang kumuha ng unang araw na 2026 bar examinations itong September 6, pinakamataas sa first day turnout sa kasaysayan ng pagsusulit. Ayon kay Supreme Court Associate Justice at 2026 Bar Examinations Chairperson Samuel Garlan, 13,441 applicants ang opisyal na pinayagang kumuha ng bar mula sa 14,291 na unang nag-apply. Sa mga kumuha ng pagsusulit, 6,773 ang babae, 285 ang senior citizens at 304 naman ang persons with disabilities. Pinakabata sa mga examinee ang 24 years old, habang pinakamatanda naman ang 84 years old. Isinagawa ang pagsulit sa 15 local testing centers sa buong bansa at may 2,469 personnel na nakatalaga upang tiyakin ang maayos na operasyon. Ngayong taon din unang isinagawa ang bar sa ilalim ng 2025 amendments to Rule 138 of the Rules of Court, habang nananatiling digitalized at regionalized ang pagsusulit. Magpapatuloy ang bar examination sa September 9 at 13 habang target ilabas ang resulta sa unang bahagi ng January 2027. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Good news naman para sa mga naghahanap ng trabaho dito sa bansa at sa ibayong dagat. Magdaraos ang pamahalang lungsod ng Maynila ng Local and Overseas Mega Job Fair 2026. Isa sa gawang job fair sa darating na September 12, Sabado, sa Isitan Cinema Complex sa pangunguna ng Manila Public Employment Service Office o Manila PESO. Inaanyayahan ng mga kwalipikadong job seeker na samantalahin ang pagkakataong makahanap ng trabahong angkop sa kanilang kakayanan at kwalipikasyon. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng updated resume at ballpen at maging handa para sa interview at posibleng hiring on the spot. Mayroon ding one-stop shop kung saan maaaring makakuha ng serbisyo mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, DMW, PSA, TESDA at Manila City DRRM Department.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayon Dagat, pagsabog ng bulkang Anak Krakatau sa Indonesia nagresulta sa suspension ng operasyon ng commercial flight sa bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dahil sa pagputok ng bulkang Anak Krakatau sa Indonesia, 6 na paliparan na nagsuspende ng operasyon, kabilang na ang Soekarno-Hatta International Airport. Ayon sa Transportation Ministry ng Indonesia, kabilang din sa nagsuspende ng operasyon ay ang paliparan sa Hussein sa Sanagara sa Bandung at din Intan the Second Airport sa Sumatra, dahilan upang ma-stranded ang daang-daang mga pasahero. Nagsimulang mag-alboroto ng laban na may kasama ang malalakas na nagundong na umabot ang tunog sa 700 kilometro ang layo. Samantala, dalawa pang survivors ang nailigtas ng mga rescuers sa Nepal tanin ng flash flood at landslide. Isang Chinese national ang na-rescue sa hydropower tunnel kung saan maraming magagawa pa din ang nawawala. Isang 6 na taong gulang naman na Nepalese ang nailigtas din ng mga rescuers sa 4th na palapag ng kanyang bahay na halos matabunan ng putik. Batay sa ulat ng CNN International, hindi bababa sa 1,362 katao ang pinaniniwala ang nasawi tanin ng flash flood at landslide sa Nepal at Tibet. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala bigong makaabante sa fourth round ng 2026 US Open Women's Singles Tournament. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Hindi pinalad na makaabante si Alexandra Alex Ayala sa round of 16 ng 2026 United States Open Women's Single. Matapos siyang mabigo sa hometown favorite na si Iva Jovic. Final score 5-7, 6-3, 5-7 sa Flushing Meadows sa New York. Mula sa 4th to advance.

0: advantage sa third set, hindi na napigilan ni Binibining Ayala ang naging mahusay na paghabol ni Binibining Jovic at nakuha ang panalo sa kanilang third round matchup. Makakaharap ni Jovic si Coco Gauff sa round of 16 ng US Open Women's Singles. Samantala, inaasahan na lalahok si Alex sa WTA 500 Singapore Open na nakatakda ngayong buwan. Matapos naman ang Singapore Open ay biyaheng Japan sa Ayala para naman sa 20th Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Kabuhayan at trabaho patuloy na sinusulong sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Darito report ni Ronnie Durilag.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ronnie.
9: Nananatiling livelihood program at empleo ang advokasya ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba para sa mga kababayan nito sa ikalawang distrito ng lalawigan. Ito ay hinggil sa mga nagsitapos ng basic training at marksmanship training in situ ng mga gwardiya sa lalawigan na pinamunuan ng Technical Education and Skills Development Authority Ilocos Norte at Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Employment Facilitation Track. Mayroon pang sumusunod na magtatapos sa mga skills training na ito ang nagsisilbing daan upang makapasok sa trabaho o makapagtayo din ng mas magandang negosyo. Paliwanag ni Barba na hindi sa pangalan niya ito, ngunit nakatutok lang siya sa kung ano pang maitutulong sa mga kababayan. Inaasahan ni Barba na hindi lang dito magtatapos ang mga programa na pwedeng ialok sa mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ika-apat na pong anibersaryo ng CPAT Mount Data Peace Accord pinagdiwang. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa otonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Darito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Joseph.
10: Mas magiging makabuluhan ang ika-apatapung taong anibersaryo ng Sipat Mount Data Peace Accord sa Setyembre 13 matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa adhikain ng Cordillera para sa otonomiya. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month, sinabi ng Pangulo na nananatiling katuwang ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga hangarin ng Cordillera tungo sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan. We will continue to support the Cordillera aspirations for autonomy and ensure that the peace continues to translate into development and opportunity, pahayag ng Pangulong Marcos. Ang Mount Data Peace Accord na nilagdaan noong September 13, 1986 sa pagitan ng gobyerno at Cordillera People's Liberation Army at Cordillera Budong Administration ang naging simbolo para sa mapayapang solusyon ng mga suliranin sa rehiyon. Sa nakalipas na 40 taon na natiling mahalagang bahagi ng usapin ang pagkamit ng tunay at makabuluhang otonomiya, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagpasa ng Organic Act para sa pagbuo ng isang autonomous region. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit sa isa't kalaha o 1,500 Dagupeño students tumanggap ng educational assistance mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong balitang atid ni Verna Beltran at Daban.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Verna.
11: May kabu ang 1,560 city scholars sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng 20,000 piso at 500 educational assistance mula sa lokal na pamalaan na ginanap sa CSI Stadia, Barangay Lucao ng Siyudada. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang scholarship payout na isinagawa para sa tatlong batch na mga benepisyaryo. Sa ilalim ng scholarship program, nakakatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng 20,500 pesos grant kada semester upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Kasabay nito, inilapit din sa mga scholars ang YACA program upang mabigyan sila ng serbisyong pangkalusugan. Nakiisa sa pagsasagawa ng naturang aktibidad ang Dagupan City Scholarship Program Committee, City Treasurer's Office, City Health Office, Teen Center at iba pang kawani ng lokal na pamalaan. Hinimok naman na alkalde ang mga scholar na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap sa pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DTI Camarines Sur naghahanda na para sa trade fair kasabay ng Peña Francia Festival. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jerome.
12: Naghahanda na ang Department of Trade and Industry Camarines Sur para sa taon ng trade fair na tinawag na Bishop Gaines Trade Fair na magsisimula sa Huwebes, Setyembre 10, na isa sa mga paunahing aktibidad para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival 2026 dito sa Naga City. Ayon kay DTI Provincial Director Jay Ablan, mahigit 150 micro, small and medium enterprises o MSMEs ang lalahok sa taon ng trade fair kasabay ng pista. Mas marami ito kumpara sa 113 MSMEs na nakibahagi noong nakaraang taon. Bibida sa naturang fair ang mga lokal na produkto ng Rayon Bicol katulad ng mga handicrafts na yari sa abaka, kawayan, niyog, kakao at mga kilalang Bicol cuisine katulad ng laing at Bicol Express. Tampok din sa aktibidad ang mga exhibitors mula sa Central Visayas, Mimaropa at Calabarzon. Pagkakataon rin anya ito upang kumita ang mga maliliit na negosyo at makalikha ng trabaho. Target ng Trade Department dito sa Camarines Sur na maabot ang 20 milyong pisong sales target sa trade fair ngayong taon, 2 milyong piso na mataas kumpara sa 18 milyong noong 2025. Maghihigpit naman ang DTI laban sa mga mananamantala sa presyo ng mga bilihin lalo na sa mga produktong ibibenta sa kapistahan. Magsasagawa sila ng price monitoring sa mga pamilyan sa buong syudad upang mapigilan ang pananamantala at overpricing lalo na sa mga patok na fiesta products. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kawaninang gobyerno sa Masbate, nagtagisan sa talento sa 126th Civil Service Anniversary. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Gary!
13: Nagtagisan sa talento at pagkamalikhain ang mga kawaninang pamahalaan sa probinsya ng Masbate sa pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary na isinagawa sa Magallanes Coliseum sa Masbate City sa pangunguna ng Provincial Government of Masbate katuwang ang Civil Service Commission Region 5. Ayon sa Provincial Government of Masbate, 16 na kupunan mula sa 21 lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa probinsya ang lumahok sa contemporary dance competition na nakasentro sa tema ng CSE ngayong taon na bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Nagpabot ng pasasalamat si CSE Bicol Acting Regional Director Rosalini Moneda sa mga kawani at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga ahensya sa kabila ng magkakaibang mandato. Anya, walang ahensya ng pamahalaan ang kayang gampanan ng tungkulin ng mag-isa at mahalagang ganitong mga aktibidad upang higit na mapalakas ang partnership at pagtutulungan para sa iisang layunin. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na champion ang LGU Masbate City na nag-uwi ng 50,000 pesos habang first runner-up ang LGU Kawayan na tumanggap ng 30,000 pesos at second runner-up naman ang LGU Aruroy. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros.
18: Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Provincial Local Government Unit ng Southern Leyte at PhilFida, matagumpay na nagsagawa ng Abaca School Bag Making Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin ni Jevic Epiz.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
20: Matagumpay na isinagawa ng Provincial Government ng Southern Leyte, katuwang ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFida, ang training sa paggawa ng Abaca School Bag. Isinagawa ang apat na araw na pagsasanay noong nakaraang linggo na naglayong mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa proseso ng paggawa ng mga bag na gawa sa abaca. Sa naturang pagsasanay, tinalakay ng PhilFida ang iba't ibang module ng proseso ng paggawa ng abaca bag. Kabilang dito ang pagpapakilala sa industriya ng abaca at ang mga pangunahing operasyon at hakbang ng paggawa ng produkto. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng suporta si Provincial Agriculturist Cristita Clava sa isinagawang aktibidad. Binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng abaca bilang isang patuloy na umuunlad na industriya sa lalawigan. Samantala, ipinahayag ng PhilFida ang kahandaan sa patuloy na palakasin ang koordinasyon at makikipagtulungan sa pamalaang panlawigan, mga ahensya ng gobyerno, mga magsasaka at iba pang stakeholders. Layunin ng naturang pagtutulungan na higit pang mapaulad ang industriya ng abaca sa lalawigan ng Southern Leyte at makalikha ng mga oportunidad para sa mga magsasaka at iba pang sektor sa pamamagitan ng paggawa at pagproseso ng mga produktong abaca. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
15: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
2: Isang nasawi, walong iba pang nasagip matapos tumaob ang motor boat sa Liwagaw Island, Caluya Antique. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Janelle.
21: Nasagip ng Philippine Coast Guard ang walong katao matapos tumaob ang motorboat na San Agustin IV sa karagatan ng Liwagaw Island, Caluya Antique. Ayon sa Philippine Coast Guard, mumabiyay ang motorboat mula Semirara Port sa Antique patungong barangay Caminawit sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero hindi ito nakarating sa destinasyon at hindi na rin makontak ang mga sakay. Bandang alas 6:30 ng umaga noong September 5, nang matagpuan ang mga tauhan ng Coast Guard ang tumaob ng motorboat sa karagatan sa labas ng barangay Sibulo. Nakita ang mga sakay na kumakapit sa katawan ng bangka at agad silang nasagip at dinala sa Pinagpala Port sa Semirara para sa medical evaluation at karagdagang tulong. Walong katao ang ligtas na nasagip habang isa naman ang iniulat na nasawi. Samantala, isinagawa na rin ang towing operation sa tumaob na motorboat patungong Semirara Island. Paalala ng Philippine Coast Guard sa mga naglalayag na maging maingat, subaybayan ang lagay ng panahon at tiyaking ligtas at nasa maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyang pandagat bago bumiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Butuan City, sinailalim sa state of calamity kasunod ng nararanasang krisis sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, darito ang report ni May Diaz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
3: Idineklara na lokal na pamahalaan ng Butuan na nasa state of calamity ang lungsod dahil sa matinding kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang tagtuyot. Inaprobahan ito ng 17th sangguniang panlungsod nitong September 5 na kanilang ikatlong special session bilang hakbang at tugon sa matinding tagtuyot kung saan apektado ang mahigit 91,000 ka mga individual. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, agad na magagamit ng LGU at ng mga apektadong barangay ang QRF o Quick Response Funds. Ito ay upang mapabilis ang pagbili at pagdagdag ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng water tank, water pumps at filtration systems. Inuulat na bago pa man ang deklarasyon, agad nang nagsagawa ng water rationing ang LGU at Butuan City Water District upang mas mapalawak at mas maging epektibo ang pamamahagi ng tubig. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan sa mga residente na patuloy nitong ibubuhos ang lahat ng resources upang maibsan ang epekto ng tagtuyot at matiyak na magkakaroon ng sapat at malinis na tubig ang bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang Bangsa Amboro, inihikayat ang publiko na aktibong makilahok sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Joania Yusof.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Joania.
22: Pitong araw na lamang bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro, muling nananawagan ng Bangsamoro government sa mga butante na gamitin ang kanilang karapatang bumoto at makibahagi sa pagpili ng mga magiging kinatawan ng rehiyon. Ayon sa paalala, hindi lamang kasalukuyang usapin ang nakasalalay sa halalan. Maaari rin ito makaapekto sa mga programa at oportunidad para sa mga bata at kabataan, trabaho, kabuhayan at iba pang sektor ng rehiyon. Matatanda ang ilang beses nang ipinagpaliban ang kauna-unahang barn parliamentary elections ngunit inaasahan nang idaraos ito sa darating na September 14, 2026. Dito sa Llano del Sur, ang 39 municipalities kabilang ang lungsod ng Marawi ay nahahati sa 9 na distrito kung saan tig-isang member of parliament ang pipiliin sa bawat distrito. Para sa Bagong Pilipinas, Joania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, September 7, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
23: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita...

buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
4: Malaking tulong po yun sa mga farmers. Hindi lang sa mga opisyalis, importante sa mga member po.
5: Ano una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami. Malaking bagay po sa amin dahil po mababawasan na po ang gastos namin sa kuryente. Malaking bagay po ito kasi po makakalibre na po. At saka po, dire-diretso na po ang aming patubig. At saka po, dire-diretso na rin po ang aming pagtanim ng aming palay. Wala na po kaming problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
3: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas
6: sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong
7: Number 1 at 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon ulit, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Balita muna mula sa Campo Crame. Mga pulis hinikayat na ipagpatuloy ang paglilingkod ng may dangal at integridad. Ang detalye po ng balitang yan ni atin sa atin ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
7: J. Mark.
10: O salan, magandang umaga. Katatapos nga lang ng raising ceremony dito sa Campo Crame sa pangunan ni PNP Chief Police General Jose Mirancho Narcates Jr. Dito ay kanyang sinabi na welcome sa PNP ang 5% komento sa basic pay ng mga nasa unyong kumaduhanis mula sa susunod na taon. Ayon sa PNP Chief, magsisilbing dagdag moral at kapakanan ng mga pulis ang nanaglilingkod sa mga komunidad sa buong bansa ang naturang komento sa sweldo. Kinikilalaan niya ng naturang komento ang dedikasyon ng mga tauhan ng pulisya na patuloy na ginagampanan ng kanilang pungkulin para protektahan ang publiko. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 73.7 billion pesos ang inilaan para sa subsistence requirements ng mga nasa hanay ng militar at uniformadong hanay para sa susunod na taon. Naglaan din ng karagdagang pondo para sa personal benefits, healthcare, kagamitan at iba pang kastusin sa operasyon. Para sa PNP, minungkahi ang budget na 242.5 billion pesos para sa 2027 upang suportahan ang mga pangangailangan ng organisasyon para sa mga tauhan at operasyon. Habang patuloy naman ginagampanan ng mga pulis sa kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at protektahan ang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan po'y update direkta mula naman sa Campo Crame.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. O ito, paalala ng Department of Health sa lahat. Kinakailangan na iprotektahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon o kaya itong mga tinatawag na influenza-like illnesses kasabay po ng tuloy-tuloy na pagulan. Ang pagtaas naman ng kaso ng malatrang kasong sakit na may kasamang ubot sipon o ito nga pong mga tinatawag na influenza-like illnesses. Pero siyempre sa tamang pag-iingat, kaya po nating mabawasan ang pagkalat nito. Ha? Tandaan ang mga sintomas, ang paraan ng pagkalat at sundin ang mga simpleng steps para po maprotektahan ang inyong sarili, ang inyong pamilya at ang komunidad laban sa influenza-like illnesses. Ha? Pag lumala po ang mga sintomas o kaya nahihirapang huminga, magpakonsulta ka agad o kaagad sa pinakamalapit na ospital. Ayan, lalo na ho pagka ganyan, uso yung leptospirosis. Kaya pagkatapos pong lumusong sa baha, mahalagang linisin, hugasan na maigi ang inyong mga paa gamit ang sabon at malinis na tubig. Importante yan, ha? At pagka hindi may maiwasan talaga, magsuot ng bota pagka kayo'y dadaan sa may bahang mga lugar. Okay, narito ang latest naman na update mula sa PAGASA Forecasting Center.
8: Rancho Pilipinas Weather!
7: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
9: Yes, Pastor Allen, maganda umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot tayo ng pabugso-bugsong malalakas mapag-ulan dito sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nalalaman bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, mas magandang panahon ang aasahan o maging maulap hanggang sa kalat-kalat ang mga paulan na dala ng habagat at sa nalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan. Ngunit meron pa rin yung tsansa na mga pulupulong mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iikat pa rin sa papalaot sa karagatan ng Northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon. At asahan natin for this week ay magpapatuloy pa rin nga yung epekto ng habagat kaya magiging maulan pa rin lalong-lalo na nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon maging dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Yan ang litas mula dito sa PAGASA, Charmaine Varilla nag-ulat.
7: Thank you si Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
7: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa mga nanonood naman sa live streaming ng Sports Radio 918 kHz at Radyo Magazine 1278 kHz. Ha? 28 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
11: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, kinakailangan hong pagtulong-tulungan nating lahat. Ika nga, ang impact ng climate change sa atin, sa ating mga lugar, di ba? Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Institute of Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, si Sir Angelo Kairos de la Cruz. Sir, magandang umaga po.
15: Sir Alan, magandang umaga rin po.
7: Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo nga kami ng konting backgrounder tungkol dito sa inyong NGO, ICSC. Please, sir.
15: Opo. Ang Institute for Climate and Sustainable Cities po ay isang non-stock, non-profit organization based here in the Philippines. Ang tutok po ng aming opisina ay ipakita no, na ang sustainable development kung saan hindi lang tayo nagsusurvive sa climate change at tayo ay nagtathrive bilang isang society ay posible.
7: Ayan, okay. Siyempre, mahalaga na higit na mapalawak natin ang impormasyon sa ating mga kababayan na nanunod at nakikinig. At kung paano tayo magtutulong-tulong, ika nga, para mag-mitigate ang epekto ng climate change sa ating kapaligiran. Nito pong nagdaang kung ilang linggo ay matinding mga pag-ulan. Halimbawa, ang naramdaman, ang dinanas ng malaking bahagi ng ating bansa. Dahil diyan nagkaroon ng mga pagbaha. Ano po? At nahirapan yung ating mga kababayan na tungo sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga paaralan, ano, at nagkaroon din ng cancellation ng classes at trabaho sa ilang mga areas. Okay, sir, Executive Director Angelo, sir, pag sinabing climate change, ano, ito yung mga pagbabago na sa klima natin, hindi lang ito dito sa Pilipinas eh. Pero halimbawa, sir, base sa mga pag-aaral ng inyong organization, sir, ano ang pinagkaiba na ng klima, let's say 10 years ago at sa kasalukuyan? Kaya ito, matindi ang impact na ng climate change sa ating kapaligiran, sir, please.
15: Opo. Maraming salamat po dun sa framing, no? I think kung paano nyo siya in-explain yung mula sa cancellation ng classes hanggang sa difficulty of going to work. I think dun napapakita talaga na interrelated, interconnected tong climate change issue sa maraming issue na kinakaharap ng ating lipunan.
7: Opo.
15: Dun po sa climate change mismo per se, for the past 10 years, unfortunately sir, hindi ko kayang sabihin na bago ito, no? Matagal na pong niriring ng climate scientists natin, ng mga professor natin sa mga universidad, yung alarm bells na ito ay mangyayari at mangyayari. Fortunately, konti lang po ang nakinig. Hindi masyadong nag-respond yung policy natin, hindi masyadong nag-respond yung projects and programs ng gobyerno, no? Kung titignan po natin sa Pilipinas, merong ilang major changes. Una, accelerated warming. Mas mabilis ang pag-init ng yung pang-araw-araw na temperatura sa Pilipinas. Kaya rin po ito nagsasanhi maliban obviously yung drought na meron tayo ngayon. Ang kabaliktaran niyan sir, iniisip ng mga tao kung may drought bakit may tag-ulan.
7: Yeah.
15: Dahil din dun sa patuloy na pag-init ng karagatan, kaya rin po tayo nagkakaroon ng extreme weather events katulad ng bagyo, katulad ng increased precipitation o mas mataas na pag-ulan, yung average rainfall na kaya nating i-absorb sa isang araw.
7: Mm-hmm.
15: Yan po yung ilang major changes dito sa Pilipinas. At syempre po, yung sea level rise. No? Hindi lang po natin napapansin, pero ang Metro Manila, ang isa sa pinakamabilis na lumubog na urban area sa buong mundo. Dahil ang sea level rise po sa Pilipinas ay mas mataas kumpara sa global average.
7: Mm-hmm.
15: Sa Eastern Visayas, for example, 2 to 3 times higher than the global average po ang sea level rise.
7: Okay. At itong binabanggit mo, Sir Angelo, na figures na more than twice the average ng sea level rise sa buong mundo. Diyan sa area ng Visayas. Pag ito ay i-describe natin in terms of kung ilang centimeters o meters ito on the average, paano po yun, sir?
15: Sir, kung hindi po ako kung hindi po nagkakamali, no, around 6 centimeters, 6 to 10 centimeters po every year.
7: Ang pagtaas.
15: Hindi lang po natin siya napapansin kasi kasama po siya dun sa slow onset impacts or slow onset events. Hindi siya mukha ng bagyo na madali mong i-describe. Eh. Yung unti-unti pong pagtaas ng dagat, imagine niyo po, tumataas yung dagat. For example, dito sa Maynila, tumataas ang dagat pero bumababa rin po ang lupa.
7: Yung
15: subsidence din dahil sa development. So, it goes both ways. Tumataas ang tubig, bumababa ang lupa. Kaya rin po, mas grabe ang pagbaha.
7: Ayun. So, itong binabanggit mo, Sir Angelo, alimbawa, tumataas, nag-high tide. And then, ang most parts, halimbawa dito na lang sa Metro Manila. I understand na maraming bahagi ng Metro Manila ang actually below sea level, sir?
15: Opo. Tama po, sir. Kasi po, ang development ng Maynila for a very long time, lalo na po yung paggamit natin sa existing groundwater, no, yung water table natin, hindi masyadong maganda yung pagkakaplano, bumababa ng bumababa po tuloy yung lupa natin.
7: Ayun, okay. Well, dahil dyan, of course, anong nakikita niyong mga kailangan na skills, halimbawa, at mga tools ng iba't ibang mga komunidad, ano, para sabay-sabay nating harapin, ika nga, itong patuloy na epekto ng climate change, Sir Angelo?
15: Lagi po naming tina-champion yung tinatawag na risk layering, na merong risk layering ang sinasabi dyan, merong short-term, medium-term, and long-term levels ng preparation na kailangan mong gawin para mas maging resilient ka sa gantong risk. Kasi ang climate change, hindi mawawala yan sa Pilipinas.
7: Opo.
15: Lagi tayong nasa top of the list pagdating sa climate change. So pagdating po sa short-term challenges, definitely for our communities, kailangan po mas magaling yung pagta-translate. Ano ba yung ibig sabihin ng warnings? Pag sinabing red, pag sinabing orange, pag sinabing yellow, madali pong maintindihan yan eh. Kailangan lang pong i-translate. Ibig sabihin yan, kailangan mapahin hanggang dun sa barangay level, hanggang sa street level, sino ba talaga yung maapektuhan.
7: Mm-hmm.
15: Ang problema po kasi sa atin, oo, merong warning, pero ang laging tanong, ano namang ibig sabihin yan para sa akin? Eh, for the past 20 years, hindi naman ako binabaha. Well, ang ibig pwede natin sabihin na baka ang ibig sabihin niyan ngayon, babahain ka na. So ano yung mga kailangan mong gawin, no? Hindi naman po lahat kayang madaling sabihin na kailangan magpa-renovate ng bahay and so on. And unfortunately, hindi yan kaya ng lahat ng iyang kaya basa-basa ng lahat ng Pilipino.
7: Opo.
15: So kailangan pong mapahin sa ng evacuation centers, ano ang suporta na kailangan, ano yung alternative ways of doing classes and so on.
7: Mm-hmm.
15: In terms of medium and long term, paulit-ulit na po itong naririnig at paulit-ulit na rin sinasabi ng mga kasamahan namin sa civil society ecosystem, kailangan po ng mas mahabang pagpaplano beyond the 3-year term ng isang mayor or ng isang gobernador.
7: Ayun.
15: Kailangan po ng mas long term na pagpaplano, isang pagpaplano na inclusive kung saan pati yung iba't ibang sektor ay pinapakinggan. Halimbawa po sir, no, isang katrabaho namin, ang problema lang ng mga teachers, masyado silang madalas mag-suspend ng classes dahil sa pagbaha.
7: Mm-hmm.
15: Ang solusyon naman pala ay abot kamay. Ang kailangan lang ay gawing sponge. No, i-adapt yung sponge technology dun sa isang basketball court.
7: Uh-huh.
15: Sa eskwelahan. Sobrang daling napag-usapan at napag-desisyon sana. Unfortunately, lagi silang pumapasok dun sa 3-year term cycle ng mayors. Laging nasa-shelf at paulit-ulit na pinag-uusapan kahit pare-pareho naman at hindi nagbabago yung problema at yung solusyon. So kung okay, meron po tayong long-term planning, maiiwasan po ito eh. Kasi kung may long year, kung meron kang long-term planning, makikita mo na yung issue mo hindi lang dun sa 3 taon na yung termino. Yung mm-hmm. issue mo ay dun, anong gagawin natin in the next decade. At yun po yung kailangan ng climate change.
7: Ayun, okay. So, Sir Angelo Cairos, sir, ibig sabihin, dito sa binabanggit mo, sa aspeto ng anong mga hakbang ang dapat na pagtuunan ng pansin o paghandaan ng ating pamahalaan para dito sa mga epekto ng climate change. Unang-una, ikanyo, long-term planning at yung pagpapatupad nito ay kumbaga dapat hindi natatapos kung nagtatapos na yung termino ng mga LGU natin, sir. Ano ha?
15: Opo, sir. Tama po.
7: Okay. Maliban dyan, kung titingnan natin sa kabuuan, ano ang mga higit na dapat na paghandaan ng ating pamahalaan? Of course, katuwang ang lahat ng sektor. Dahil nga dito sa mga nakikita at nararamdaman na adverse effects na ng climate change sa ating bansa, Sir Cairos.
15: Ang sa amin po, ang lagi namin, dahil nga yung climate change, yung certainty na mangyayari at mararamdaman natin yung impacts na dyan na po. No? Binabagyo tayo dito sa Luzon. For the past 2 weeks, lagi yung nasa Mindanao. Sobrang tayo naman and sobrang dire ng drought projections doon. No? Mm-hmm. Iisipin natin ano yung kung tayo ay magmamapa ng food baskets natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Lahat po yan tatamaan ng severe climate change impacts. Whether drought or whether sobrang pag-ulan. Immediately sir, sa tingin ko po importante yung management ng resources.
7: Yes.
15: Paano sisiguraduhin may kapasidad tayong mag-imbak, cold storage system ba yan, mm-hmm. Post-process, post-harvest facilities and so on. Ano pa yung mga pwede natin gawin para medyo magkaroon tayo ng buffer. Ang isa po dyan, on the household level, yung pinakasimple sir, yung communications tree eh. Yung
7: okay.
15: paggawa ng paraan kung paano nyo i-monitor bawat miyembro ng pamilya or kung mas malaki po isang komunidad, kung ano yung nangyayari dun sa isang lugar na
7: opo.
15: Pwedeng sumuporta yung ibang miyembro ng pamilya o ng isang community. No?
7: Mm-hmm.
15: Sa tingin ko po, effective ito lalo na sa disaster risk reduction and management. Kasi nakikita natin yung resources minsan nasa isang area lang pero walang coordination kung paano makakarating dun sa nangangailangan.
7: Opo. So,
15: sa tingin ko po, in a very simple way, mababawasan natin yung pressure sa gobyerno doon sa services na I mean don't get me wrong kailangan nating i-demand but at the same time we have to face the reality na hindi masyadong efficient or kaya pwede pang improve yung mga paraan kung paano nagde-deliver ng services particularly in times of climate related events.
7: Okay. Sir Cairos, nabanggit mo yan. So given this particular situation, paano higit na maihahanda halimbawa ng ating national government ang iba't ibang mga LGU o iba't ibang mga komunidad, lalo na yung pong mga lugar na mabilis, halimbawa, yung mabilis tumaas ang tubig baha pag malakas ang ulan, paano ang nakikita niyong mas magiging effective na pagre-relay ng preparasyon ng national government patungo doon sa iba't ibang mga komunidad para ihigit na maging handa ika nga ang lahat, Sir Cairos?
15: Opo. Marami pong pwedeng gawin. No? Pero from the top of my head, unang-una po sir, sa tingin ko kailangan ang gobyerno ang mag-take ng pinakamalauna at pinakamalaking hakbang pagdating po sa climate insurance.
7: Mm-hmm.
15: Yung reality, yung certainty, nandyan na yan. Pero hindi po natin kailangang mabaon sa utang or kailangang mawalan ng sources of income tuwing may nangyaring gantong sakuna. Ang gobyerno po ang nasa pinakamagandang posisyon kung paano mag-roll out ng isang national level climate and disaster risk finance and insurance facility dito sa Pilipinas. Hindi natin kailangang i-demand pa, no, dun sa mga may hirap na kapwa natin Pilipino na sila na yung humaharap dun sa worst

0: nail down dun sa local level. Ba't ko po sinimulan yung insurance? Kasi
1: Yan,
0: bago ka
1: yan.
0: ma-insure, sigurado, alam mo kung ano, meron kang sapat na impormasyon kung ano yung kinakaharap mo. Sa tingin ko po, maraming komunidad sa Pilipinas, kahit nakakatanggap ng warnings and so on, hindi pa rin naiintindihan ng buong buo kung ano, paano mo i-scale down, paano mo i-adapt dun sa day-to-day life mo pag sinabing ito yung posibleng magbago sa iyong klima.

0: isyu ngayon yung flood control scandal sa Pilipinas, and I think kailangan natin i-demand patuloy na maging accountable ito. But at the same time, sa tingin ko po, walang paraan para hindi natin siya gawin, no, ng tama sa Pilipinas. Kailangan pong gawin pa rin natin ng tama. Ang paraan po niyan, sa tingin ko, maliban dun sa fixation sa gray infrastructure, sa dike, sa semento, sa malaking drainage and so on, kailangan din po natin balikan ano ba yung nature-based solutions na available. Ano ang available, for example, mangrove reforestation, pag-i-improve ng riverbank protection using vegetation and so on. Mm-hmm. Lahat po yan, sir, maraming studies, maraming local governments, particularly outside Metro Manila, ang nagsasucceed dahil po sa nature-based solutions. Mas mura, at sigurado po ako, mas mahirap na kawin.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Kairos, napakaganda ng pagtalakay mo dito sa usapin ng climate change at kung paano ang whole of society, whole of government, whole of society approach para mapagtulung-tulungan na mapagaan ang adverse impact nito para sa ating lahat.
0: Natin para maibsan ang impacts ng climate change dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi po ito imposible. At para magawa natin ito, hindi natin kailangang iasa lahat lang sa gobyerno. On our levels, marami po tayong pwedeng gawin para siguraduhin na hindi lang tayo magsusurvive sa climate change at tayo ay magta-thrive bilang isang Pilipino, bilang isang pamilya, at bilang isang komunidad.
1: Okay.
0: Ilan po, sir. Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, mga kaibigan, ng Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Executive Director Angelo Kairos de la Cruz.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippines Standard Time, meron tayong 48 minutes makalipas po ang 7 a.m. Ilan mo ng mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Imbis mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong hindi magagambala.
4: Importante rin na atin laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang dagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Co-Lab.
2: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak
10: ang serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278. Radyo Publiko.
2: World Service.
9: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
2: The AM. Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: At tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Energy Regulatory Commission o ERC. Baka kausap natin ang chairperson at Executive Regulatory Commission, Attorney Juan. Sir, magandang umaga po.
13: Opo, magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
1: Well, sir, ang una, hingi kami ng update dito sa posibilidad na mararamdaman na October yung mas mababang singil sa kuryente dahil nandyan yung posibleng pag-aalis na ng ilang, limbawa, yung charges on systems at yung sent VAT sa systems loss Ano pong development sa aspetong yan, Attorney Juan, sir?
13: Opo, ang ERC ay nagpalabas na ng resolution para i-define yung system laws bilang isang government mandated charge na maaring hindi na maisama sa subject, sinasubject sa value-added tax. At ang BIR naman ay nagsabi na rin sa kanilang mga pinalabas na press release na sila kasalukuyang nagbabalangkas na rin ng kanilang magiging issuance at ay matutuloy na nga yung pagtatanggal ng value-added tax sa system laws. Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre, ang maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, ay matatanggal yung system laws bilang bahagi nung binubuwisan ng value-added tax. So, magiging pagbaba nga ito nilang pagtubo na rin doon sa panawagan ng presidente na tingnan kung anong magagawa dito sa system laws kung at matanggal na ito, kasama na yung VAT dito.
1: Ayun, okay. Yung VAT laws, this is actually 12% din, Attorney Juan. Sir, ano po?
13: Opo, tama po yan kasi ito ang ating kasalukuyang rate. Pero ang effective na VAT rate sa ating system laws ay may counting kabawasan sa 12%. Kasi ito ay nakabatay kasi doon sa pinukunan ng kuryente. Eh, may mga renewable energy sources tayo na hindi nasasubject sa VAT. Kaya a little less than 12% kung makikita natin ito sa ating bill.
1: Ayun. Okay. So, kumbaga may bahagyang mababa ang percentage ng VAT sa systems laws depending on the nature ng pinagkukunan ng kuryente mismo, yung source, energy source, sir.
13: Yes, tama po yan. So, nakadepende yan dun sa mix, generation mix ng pinagkukunang kuryente ng ating utility. At isusunod na dyan, dahil opo, pinag-uusapan na rin, yung system laws mismo. So, ang Department of Energy ay nagpaplano na rin kung paanong unti-unti ay mababawasan yung system loss charge o yung caps na inaallow para sa ating mga utilities, both doon sa kanilang technical system loss at non-technical system loss, bilang pagtugon pa rin doon sa talagang kagustuhan natin ng Pangulo na matanggal na yan sa ating singil at magkaroon ng mas efficienting operasyon ng ating mga utilities.
1: Opo. Juan, ang mga magbebenepisyo rito, ika nga, mga residential consumer o kasama rin yung mga commercial, sir?
13: Lahat ay makikinabang doon sa pagtatanggal ng VAT sa system laws at yung unti-unting pagbaba hanggang sa kalaunay pagtatanggal ng system laws, lahat din ay makikinabang dito.
1: And expected ito by October or November this year, sir?
13: Yes, tama po. Yung sa pagtatanggal ng VAT on system laws.
1: Ayun. Okay. Well, at least bago dumating ang Pasko, ika nga, mararamdaman ng ating mga kababayan na mas mababa na, ika nga, ang kanilang babayaran sa kuryente, sir. Attorney Juan, ano po?
13: Opo. Ginawa po natin yan sa pagkikipagtulungan sa BIR at Department of Finance. Para na rin magawa natin ito nang hindi na kailanganin na magkaroon pa ng pag-amyenda doon sa ating batas dahil baka mas matagalan nyo. Mainam na kung kakayanin naman, maaari naman na legal na ito ay ipadaan doon sa mga pagbabago sa mga patakaran ng mga ahensya. So ito ang ginawa natin.
1: Yes, sir. Okay. Marami ha, sa mga updates na ito mula sa ating Energy Regulatory Commission, sir.
13: Maraming salamat din po, Sir Alan.
1: At thank you.
13: Magandang umaga.
1: Good morning. Mga kaibigan, yan po sa Energy Regulatory Commission na kausap natin si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at CEO ng ERC, Energy Regulatory Commission.